0: Ang inyo nang nahiligdaan doon?
1: Kaya mo ni Imbag, ano lang.
0: Uy, basa pa na? Ginagdaan nyo lang? Oo, yung pangakot nyo? Tik, kabalo ka mo sa risk ko. Hindi nga, muning yung pili nyo. Andri ka mo, Mr. Nay.
1: Tik, may na kami, kunan mo. Tik, nakabalo na ang message mo kami sa kay Kapitan Daniel. Pero hindi, yan lang po, mamalari.
0: Okay lang. Kapitan?
1: Kaya dito kami sa mga Spartan.
0: Barangay 39? So, ginokian lang kami ni Kapitan, ni Dere. Sino din ang Kapitan sa 39 ay?
1: Si
2: Danoy, Kapitan Danoy.
1: Ang bangagan niya ba? Danoy. Kapitan Danoy.
0: Ah, okay.
2: Joseph Kapitan Danoy.
0: So, ginokian niya, kamong Dere lang, kamong Mestar. Pero, ano pa ginang balik Kapitan nga pasalig sa inyo? Kay kadelikado, mandi isang lugar niyo na ay?
1: Pagkuhan mga gabi, nangayaw kami ito na may isla-line kami tayo kung mabuhay nga mga drogero lang yung lain tayo mga mata
0: hindi, may mga gapang uwa may mga gapang kwari mo na di balas ay hindi kamo nang pangabuhayan nyo man tayo diba si kun bangod sa ang kutkot na sa balas gap abang suba
1: si Dayan to ito kami yan wani siya ng balaka ibay tapos nabata ko malaki.
0: Oo, Nay. Ay, sus.
1: Amang lang na pangabian naman.
0: Gani man. Ti, Nay, lang kung may ikagabi, wala man ka muna, ano, okay lang man ka mo.
1: Okay man lang kami.
0: Wala, may lang kayo, wala man may naanod, no? Gabi ka ng tubig, Nay.
1: Pagkadakot ako sa tubig, ay, dahil mga may pangilusan.
0: Doon mga ano oras, Nay, na gano'n.
1: Wala si Tinagugod.
0: Ang tubig din ko, Tob, siling mo kayo na, 25. Tapak na siya, no? Fit na siya, no? Hindi ang iyang, ano, no, measurement, no?
1: Right, no? Nakita ko.
0: Dahil sa taas, sige, dula, madula, naging na doon, no?
1: Parigad, o nalapawag yun na, estat ba?
0: Naglapaw, ganun yung tubig, no? Basta dirigid na doon na tabunan, gano. So, Tinay, kung kamo pa makutun, kung pang takson ka mo din, masugot ka mo?
1: Sa pakuko, yun, mga lang ka mo malipad, so kay, takson ka na,
2: ha? Oo. Torda.
0: Tinay, may panugyan ka? May mensahe ka sa Bacolo?
1: Ano
0: man mabulig ng jamon, okay lang ha. Sige na, Nay. Thank you, Nay. Sa mga katropa, no?
2: Doon na subuan ko katropang Franz, ha?
3: Dati, sa Luoy, ito sa sitwasyon nila. Oo, siyempre ganun yung mabisita ko din sa Barangay 39, no? Kaya kasi kung si Kapitan, wala mabanta.
2: Oo. Why?
3: Nightly sa iyaw.
2: Kung may chance, sabi na ka may balay ng insakto, kag insakto pang nabuhay, di man mag-star sa doon kay tayo mo.
3: Gani ka to perfect eh. Galing mo lang na palang pinsar sa pinsaran sa mati. Risgo gisa ka tamang
2: risgo gisa eh. Mm-hmm.
3: So,
2: mako mo, mag-init okay lang, pero mag ulan-ulan para sa mga panahon, butang mo sa lakalang kabuhi mo ta, buda?
3: Oo, oh, para gila eh. Mag-init na, pag-usili sa lakalang kabuhi sa katawo kay para maisahan lang mo.
2: Dali ti, anon mo na kay anon mo na kay ti, amon niyang ano nila?
3: Ang mabutang nila nga sa langalang, bisang drama sa mista.
2: Amon ni tani proyekto sa mga yuhom ho, maka yuhom mo nisla. Ano nito, kamahal man to sa yuhom to?
3: Ah, nagbuto. Ah, okay, sige lang. Ah, mabalik man sa bagay guys, kapitan ah. Ah, sige, harap para win, dari kita dari. Kasi ma-tantos kapitan mo lang. Ito na, kapitan. Para makao, ganit man.
2: Damo pa rin sila sa kunas pag-asa katropang France may harin na di. Galing gin butangan to dike. Why na sila? Dulaan daw gin pang relocate sila daw. Araw man to blamo. Nga mga ano natin? Mga kauturan tas dalumsang ano? Dalumsang taytay. Ariya o, isa giniya ka pinamilya ni siya. Raglis na dalumda.
3: Amo gani ka tropa ko. So, kaya man si Kosyo Dara kay ano tanis kapitan pa si ko may ano man best kapitan ako may question man. Para mabalaan ka rin kung ano ginadaang himuon man sa ina.
2: Nakakarumdum ko na ka tropa France din na mention ni kapitan pag atubla pag ano ta pag serbisong katropa to dara. Nga may mga residente nga aras na lang taytay nga ginapangitaan subong. Ang ginapangitaan nga relocation galing ti.
3: Hindi. Ang katropa Irwin, no? So, ang ano dara, dali na kayo si kapitan pangitaon, tani ba lang?
2: Oo.
3: Para ma-story.
2: Along da, ha? Damo na ido, bla.
3: Katropa Irwin?
2: Damo na ido.
3: Ha?
2: Basta mong antan ka da.
3: Tago nanay.
2: Hmm. Nagkadokit sa likod? Aram mo lang nabalay ni Kapitan sa likod?
3: Gani, pero nagkadokit sa ano?
2: Naglakat sa?
3: Nagbuha siya?
2: Hmm.
3: Kaya ba na kapasita si taon to sa blanke? Ang pangitaon to sa? Rama, ano sa mga sipa ka sa?
2: Hmm.
3: Rama, sorry, ato na sa kapasita.
2: Aga pa rin si Kapitan kaya bugtaw? Aga kapi-kapi na sa sagwa kong kisa mo.
3: Siguro, rilang din sa bala ng mga payment na yung
2: pagkakas.
3: Para makakita ko pa.
2: Oo.
3: Para makakasariya ka siya mas mo. Yung na...
2: Barangay 39.
3: Wala nang kinihangin yung sequestered sa mga presidente. Dari sa ano? Ang mga pagkakarangay 39 ko na to.
2: Ang ano da katropang France, hindi mo muna yung madali-dali pa kwa sila mo? Kaya ang ina pang kabuyan na da sa dalom pang kwari sang tu sang ano sang balas ti pareso liga do oh. So piyak mo na bla bala kung kakasuma kami ni sir tani may trabaho kami no ibanto damo baga gabakal da balas ano da kanter na da dara gina gakwa sa barato po da son baklon da sa kon volume ti kung kisa gra bigyan nga 15 oh pero kung ano kung taga tingi-tingi 20 eh.
3: Kamugani ka trapa, Erwin. So, ito ba, talagang ito yung task, kasi saan nalang malaman, take kami ito gamay.
2: Oo.
3: Promise ka rin. Ito yung basic ng task, tutorial na ito, kaya kapag lang.
2: Oo.
3: Oo.
2: Isa na sa dilemma ni Kapitan Sumo, dara sa mga informal settlers nga ara sa mga lugar kagay think mo lang barangay 39 da area da daw subject naman for demolition kay tropang France mo dumduman mo kay daw iya ka probinsya na da propiedad da ampiak anyway
3: so,
2: tumitong sa amin, tumitong sa amin, tumitong sa amin, tumitong ang video mo, Katropang France, dito sa punta, doon Malacanang ba?
3: Katropang, when?
2: Ang punta to, doon Malacanang, siguro naman, doon Malacanang sa punta to, mall gali na.
3: Ano na ba? Babo ba? Sa Kalong Taytay? Oo, babo na. Sabi mo kung ano ito, may mga nasago, magaling mga galong. Naalaman ta, mo, di gali balay, oh.
2: Mayari
3: pag gali balay. Kaya, sabi mo, ang makita mo lang, harap sa igad kang dalan, bala?
2: Oo.
3: Sa may mga pika-pika, daka na tungtong, bala? Ang ilang ding-ding, o rila, nga padar doon, nag-sandig na lang dabla sa, ano na, sa mga pika-pika daw, refract dabla ka sa parwin.
2: Oo.
3: Kaya muna da ang kita na ton.
2: Okay pa man ang ilang ano, no, nga reprap nila, no?
3: Amo kasi naman, take ko para rin sa may...
2: Dito sa King Katoan.
3: Mars Diblo.
2: Nagkakatas na to yan.
3: Kakas na to, kalaungab na to.
2: Oo. Ang pader ni sa, ano na yun, ng, ano sa ganiya, ng flood control na eh? Ah, okay.
3: Flood control na.
2: Oo. Bakod pa man.
3: Libre ang halig eh.
2: Libre pa der.
3: Libre pa der. Itapik ko na lang ng imong kayo bayad eh.
2: Oo. Bawa ha. Do, kumagulani kung diri ka, do, haliyat at timers ni mo.
3: Ate, oo eh. Ikaw, isa na ikaw ganiguro. Basta mag-inulan ha.
2: Kulbaan ka, kulbaan.
3: Kinakibang ka na. Yung iba niya mga tao yan, dami ang pangarumbot, dami ang barikotot sa tigululan. Kaya liwas sa kaya kay para maluwas mo lang dong maluwas mo lang imo nga pamilya. Star ka da.
2: Nagto ano nubo naman tubig sa bang ano?
3: Okay na din nakanay-kanay na si person. Pero si kada hapon na nakatoperving. Patayan ta na kung amon na ang pero may dangan sitwasyon na sa lugar kung ano ta. Pag nagabot ang tigululan na o magdamol ang ulan.
2: Oo.
3: No? So, di ang siyad sa pakulot, ang daman sa mga pupuluyo na sa daily starter,
2: Oo.
3: Di mag Lolik man, hindi magalong-along man na eh.
4: Oho. Hmm. Budlay, no?
3: Oo.
4: No, ang normal nila ka daw ya, sa tundo ka abnormal na niya. Kadili ka.
3: Ate, eh. Ano na niya sa inay, ang budlay nila.
4: Huwag man mga bata, ito ka tropang France?
3: So, wala man ha. Wala man dyan. May mga bata nga nakita natin.
4: Oo.
3: May lang kay... So, delikado na sa mga gagmay ng bata mo.
4: Mm-hmm.
3: Kaya dadati tatlo katuig,
4: mm-hmm.
3: no? Apat katuig, lima katuig,
4: mm-hmm.
3: anong katuig. Di ka delikado na dadaan niya sa mga listaran na.
4: Oh.
3: Mga lugar ka pa rin.
4: Oo.
3: I-risko ganyan kabulsing sa katao nga ka na kita.
4: Gani man. Oo. Grabe, no? Mm-hmm. Hindi ko may imagine ang ila daw di katropang France kung sige ulan, sige bubu ulan. Di, kung mag-saka sa babaw to, din sila may star man. May haras lang yung star nito.
3: Unless kung mag-evacuate sila eh.
4: Kanto sa evacuation center. Hindi gali, kanto sa barangay eh, no?
3: Mm-hmm. Correct na. Eh, galing do what is kapitan ah.
4: Hmm. Galibot na sa kapitan kunaga?
3: Oo, galibot siguro. Oo, oh, sige lang. Ay, tinguanta lang na sa mga labosin nato na.
4: Ito. Sabi man, pero yung sitwasyon lang doon ka halos bo, bla, dalawang taytay, no. Kapapang kutumos lati. Oh, wait, at balokan kung ano klase pangabuhi ila before sa ila balay dras taytay. Pero, ti ako naman kapati ko nga ang aton nga mga kuturan, hindi man siguro mag-stars dalawang taytay kung may insakto nga pabahay kag pangabuhi ay naras babaw.
3: Amo, ganyan kito para winti. Damo naman sa buong programa, Presidente, ta? May pabahay program naman siya.
4: Oo, damo sa pabahay.
3: Oo. So, galing ting ang ibang gara. So, galing kung ang pabahay program ni ito po para Todd's Masa. So, galing ting pamagotera ang kita sa tagsakabulan sa ibang na doon.
4: Oo. Kaya kung may pabahay.
3: Kaya kung makita lang na karoon niya 150 katadlaw yung karoon ting.
4: Mm.
3: Ang malayran niya karoon sa nabulan sa pabahay mag-trismay lang da.
4: Away.
3: Kaya paano na nila na karoon lauto na?
4: Mahal na na. Gagunto tagani.
3: May kuryente pa. May kunanyo pa.
4: Gagunto tagani. Pa. Pa.
3: Okay lang bala tani kung di ka magkaon.
4: Mm-hmm. Kung may pabahay ka, may pambuhay ka man, panghanap buhay ka man.
3: Oo eh, amo na dadapan.
4: Oo. Kaya rin, kakasun mo ni sila, malukati. Kung dito kami sir, may ato ko to pangabuyan sila. Hindi eh. Mm. Yeah. Nanti halang lang, mamutong balon sila. Why eh, pangawat ka lang.
3: Damo na ang masubo, damo na mapait na. So, tingkat na Parway, namutong ato nga no, na nabisitaan nga lugar. Kahit isa ini sa mga talalupang doon na sa syudad. Kasi mismo si Mayor Greg sa Paya, nag-post ng Katrimo.
4: Oo.
3: Na doon nag-cause na sang concern sa bangon sa level sa tubig. Sa pasensya sa mga nag-restart din ha. Naging post siya na Katro Parway, kabangdanan na ito na balantayan manadara. No? Diba siguro syudad may ano man na?
4: Ah, ano, Katro pang France? Gapamati ko gapon sa imo. Ano ito ganing ginaabrihan kag saraduhan to?
3: Ano to? Ng Diversion Channel to?
4: Ah, Diversion Channel.
3: Ang Diversion Channel, kaya may gate na tayo ginatawag nga, Sluice Gate.
4: Mm-hmm. So, may mabrihan.
3: Sluice na siya.
4: Oo.
3: Sluice Gate na. Pero galing tayo sa information, tanga na batian.
4: Mm-hmm.
3: Way pa nagaligin turnover sa syudad ng Sluice Gate. Yan na. Ti Sluice Gate eh.
4: Ti ari pati sa contractors bong?
3: Do sa weapon turnover sa DP, ti ba si kontraktor, kaya ti anong kontraktor, do dolman ha?
4: Oo, dugay-dugay, oh. Mabrahanay nila.
3: Na. Eh, isang congressman pa na si Aras Kapitan, no? Ay,
4: Aras Kapitan, o.
3: Sige, Aras Kapitan, pamangkot ko. May nagad.
4: Higit alam.
3: Sa XFM ni Kapa.
4: Banate, ah.
3: Sige, tropang Andro, ha? Nang... Sige na, may magkot ako ng hindi na problema. May mga residente, sabi na kapag nalang tayo sa isang abad. Kaya hindi na sagali ko naging demolish na prevent ako sa barangay 39. Actually, ang wala na sa pangalin na sila. Sa pangalin na sila sa isang abad. Kaya pag hindi yung pakal, tulpil lang yung naman,
4: walang
3: problema. Tapos gusto ko na ganag, di ganito na ginapang palayas ko na ganito sila. Kaya kanyang lugar na ba, kaya nila nga ginasuluyukan.
5: Uy.
3: Ikaw ba nando ang ila dalang style mga wala sa isang balas.
6: Pare-pare
3: sinasabi sa balas tapos sa buhok na balas. Mapatidog na sang doot mo to. Balam lang may pasulungan sila.
6: Mga correct.
5: Oo.
6: Mga ayo-ayo
3: ka din. Pwede yung taktan. Dugay-dugay mga patidog na may ari na saktor na kakoy na. Mas may sina. Dugay-dugay makauga na sa mga upod na lang yung mga adik na. Pinagsulungot na.
6: Ikaw dinas na kung sa paling. Kaya hindi mo ulit sa kuno ka.
3: Actually, sa Pantaslay, sa Lumana, na sa Ibanda. Galap, kang nasa meron.
6: Hindi mo nabili ka na kay residente. Hindi mo yung story ako to nga. Nga ang residente, hindi ko sa barangay 39, naglising siya man sa kung sa'yo mo, nga dito lang sa Nestor.
3: Wala. Okay. Wala ko na kay Astoring na pangalin na gani.
6: Napaling.
3: Eh, ang doctor sila lang, tawag lang, ang ginaupungan na sa adik, ginaupungan sa kawatak. Ano, ito lang tawag lang, green sa balat, wala na gani.
6: Kalaungat na?
3: Oo, kasi man, kasi masaway mo na sila, makapag mo na sila. So, mabugto na lang ugat mo sila sa sagat ng pas.
6: Sakto po na lang area.
3: Hindi. Hindi na, bali yan ang kinkang mo. Pero, ang mawag din ako, suba eh.
6: Mula na damo.
3: Oo, tiyara, tapos sa may side, siyang tiyak ko sa may abad. Hindi na nagagagan sa may abad.
6: Doon sa bahay, may may pangabay ko na sa mga solusyon na
3: na. Actually, daw ginalipot lang natin yung taga-sula. Hindi ka pila, actually, ginataga-ano na importansya sa syudad. Ginasaway na daw sila, ginatali na daw sila. Hindi ko doon kayo, mabalik naman, mako naman si... Iyawang ka daw.
6: Sa malipot nga pulong, hindi mo na nadaig jurisdiction niya.
3: Hindi, buwan na natakot ng buwan na nasa pag-i. Mabalik na muna sa piyak lang na tayo.
6: Mabalagay singkang
3: na nagin. Oo, singkang na lang mga
6: pero kasi tingin man sila, Drialin.
3: Oo, Drialin. Ipan nga Drialin. Meron dumanan, meron katunan.
5: Ay, pinahamu sila niya.
3: Oo, eh. Ang mga kalabanta, karusal, dabla ng mga ating na nagkakuan. Mag-grupo-grupo na sa mga ating kwada.
6: Sige,
3: kapit na si Mimisay, kaya sa siya. At siya, siya na nabala sila kung paano nila. Kung nakuha ko lang halos lang, o doon pang balbalon, kumano sa patawain na sa ako. Hindi, dadugan na problema sa ako.
5: Hindi,
3: galing kita, hindi ko kukakuhin kati. Isa pa, lalo doon, nagpesuhon, wali kayo sa nakpa na da. Galing kita, may madali karsel para pesuhan na sila. Kaya, harap mo na ito tuluyo mo na ang harap na, may harap na hindi, na
6: nag-balbalon.
3: Oh. Tapos mo lang halikit sa lipunan ang ginadaan nila, doon tay-tay. Isa kagahon, kagahon nalang ko sa lastos ngayon. Kaya ka
6: dahil. So, nagaling ko sa iba, nasa pag-den ko na eh. Oo, doon.
3: Sumiyo pa ng ginadaan nila. Hindi ko alam na may nag-star nila yung mga ako niya. Balit lang lastaran na daan nila. Mapakala sila. Lastar da. Galing kiti. Hindi ko lang mapaktan kung ano ako may nuras da. Isa bantayan na sa mga tanong. Kasi pag bantayan sa tanong da, hindi rin ang lakas ng tanong da. Naog naman sa dito kung yung magkakinuha na. Talaga, pati na mga nagkakwari na, ginapahalin na na gani.
6: Oo, nanong napanguha ko. Pinuhay ka sa pinabantayan, doon yung sige na na.
3: Ginasaway, ginasaway mo na daw sila. Kasi kasi sa mayara, ganyan nga mga dungol ko kasi. Hindi man pwede nga, i-detain mo sila, o kung papriso ko sila, kung tuwan kasi. Tao mo lang na sila, kasi ako ano.
6: Sige ka pa. So, at least, ito pa kami, naklaro, taya. Ang iban to, hindi ito na. Ikapya, ako, kinitayang
5: sa hinggang sa ngayon. Gawa na ito sa barangay 39, gali?
6: Which is isa sa mga problema, yung manada. May mga residente, yung 39,
5: oo.
6: Sabi lang, gali, tapos hindi man tanan, kaya pa Arwin, puro pa ng taga-barangay 39. Kaya hindi ko lang taon, tagitang trampada sa lugar, singkangid na nada mo.
5: Correct ko.
6: Barangay singkangid na nada eh.
5: So,
6: kaya na nasa, ano da, pero dati yan na sa syudad man ano da kung ano da paano nila sikasuhon para din na pang tataon na kasi mula na design butang ano na renovation na balik ko na Japon
5: da balik ko na Japon da o
6: chakto da tatan hindi pa bigyan na sa iba na ginagawaan mga sa relocation daw para pa si araga ko sa Japon na mula okay ko muna kasi ginara ko din sa buhay ay gito pala ng buhay ari ang lang ng buhay nila ari dito Chris naga day ka buka lang ilat ni ang kuno kunari sa dito dito wala dito wala dito kuno sa bagitaan ay sige ka thank you kid nagdinay pa ako ko sa iyo may naga
3: sa ribot ko bumingin
6: ay sige ka may pa programa ka oh sige ka kid next ka salamat kid sa tropa Irwin si kapitan Dalpe Tanoy no
5: oo
6: kang barangay 39 is mga balaan pa ya. Yeah, may mga residente kahit from Barangay 39, but Petro pa Irwin, regarding sa jurisdiction sang or nasa kupan sang sina, hindi na daya iya sang barangay sa 39. So, sa malipot na pulong, iya sang barangay Sintang Airport, Petro pa Irwin.
5: Oo. Ano ganing alam, Kapitan? Ni Kapitan?
6: Petro pa Irwin?
5: Galvida, no? You know?
3: Dante, oo.
2: Oh, Dante, o oh, Dante, gali, oo. Kalipatos so, gano'n niya. Pero kami, long years lang mo. Sa una, si Kapitan Ricardo Danoy, dira sa barangay Dumanan.
3: Ah, so, may mga bola sa ako niya, Kapitan niya.
2: Oo.
3: Oo.
2: The son, Dante.
3: Ang pandemic, so, ano, si Kapitan?
2: Hmm. Ah. So at least ah, nakabalanta na, na rason pa ito nga si oh, nakalisensya man kami kay Kapitan. Naka-star kami din. Ay kasadya braga, tabo ka man. Oo.
3: Hmm, gani man. So si Kapitan Danoy Diaz sa Barangay 13 at least ah, nabalanta ya.
2: Mm-hmm.
3: Nga mo na yung sitwasyon kata Farwin nga hindi ito yan niya sakop.
2: Mm-hmm.
3: Ang amo ito nga ano,
2: mm-hmm,
3: sa lugar.
2: Mm. Mm-hmm. Ginakahok mo nga nagili sa mga parokyan nung ibang di.
3: Ah, oo eh. Parokyan ni Batman.
2: Oo. Oh. Ah,
3: hindi mo na ng problema. Kasi dapat ang syudad, ma, ano na ba?
2: Mm.
3: Pag palang tao ginada, kung ano na ng sitwasyon ba?
2: Oo. Oh. Eh, ang ibang di.
3: Ang mapulod ng syudad, maikot na da.
2: Pag hindi ko katropang France, ibang di, may hara naman sang ginhatagan, naman sang duta. Relocation, galing ka balik da. Di oh, pangabuyan nila ko balas eh. Oo.
3: Sa balik kapitan nga, huwag ko nagbabukal, tinigang nila kung dito.
2: Oo.
3: Di ba siguro huwag na nabukal eh, kung huwag bukal.
2: Hindi sa kasunod sa kilalat nga. Huwag hindi yung, hindi yung kaldero ang gabukal. Lana.
3: Dalaing ginawa ba?
2: Lana ang gabukal.
3: Nga, pag sampot mo bla, tabangay ka mo.
2: Oo.
3: Ginausog ka bla, sa kitsan ko ako. Lawayi ko ba?
2: Ay, yeah.
3: Magkamusta kasi yan. Pagka dugidug.
2: Oo.
3: Sakit
2: siyan mo? Oo.
3: Dahil na akong nagsasya ko. Nawain ko, na ibigay ito na usog mo umuro.
2: Oo, karoon ba ito sa? Karoon ba ito sa?
3: Ah, oo. Oh, ito ito po.
2: No, yeah. Anyway, at least baranta ka tropang France nining kalatabo na subukan ko in the sense na hindi sila dapat da dito sila sa exactong nga proyan pero sana ba tiyanta kay Cap Danoy may mga sitwasyon gali nga nagarason nga rada sila
3: kag
2: hindi niya taga barangay 39 barangay Singkang niya
3: ang lugar. Pero ang mga nag-i-listar to, Samo at Farwin, may sabihin pa ganun ni Gatitan, may taga-bato pa eh.
2: Oh, tabunan ko na no?
3: Oo. Oh.
2: The son na dumanan?
3: May taga-dumanan pa.
2: Oo.
3: May taga-parangay 39 sa iya, alin. Mm. O si Kapitan niya, may sibihan naman ang obra sa Kapitan da. Na, isin mo na ba gusto nga Kapitan da ang mabutang sa langalang, agresito ang pag-uwis ng mga pumuluyo, yun na. Kasi hindi na nag-alisakop na.
2: Mm-hmm.
3: So, kung pili na sa way naman na da.
2: Oo. Oh.
3: Kung galing aragin ka po.
2: Mm-hmm. Ahay. Aga, ano ta, kasi gahom lang ta nga ton nga lokal panguruhan mahimo sang pamaagi para mabuligad mo nisla, para mabutang maplastar sa tsaktong nga lugar kag hindi da sa dalong tayo. Oo.
3: So, kung magkana ka pa rin, mo na at least mapatihan sa syudad, makita na sa dalupang banda, si Tol na to nagiging nga insitiho ng Sugilan doon sa mga opisyal di Saton, may relocation naman ko, no?
2: Mm-hmm.
3: So, galing din mas gintili sa ibang sa Aton
2: mm-hmm
3: na magbalik ito sa BNC na.
2: Mm-hmm.
3: Kaya muna ko na po, ina-implement target na nila pa Farwin marunong maglingon sa pinanggaling.
2: Babalik. Babalik at babalik ka rin.
3: Oo, babalikan.
2: Ay.
3: Oh.
2: Aha, ano lang ta? Kabay pa makita ni sa atong sugat. May muan pa maagi?
3: Correct na. So, ako ginapapang 20, makapusibli ng samuto kagabi nila tako
2: mm-hmm
3: na kita na ito sa syudad na pala na ito
2: mm-hmm
3: na may amunan sa galing si Masonda na mm-hmm mabutang sa restroom pila ka mga kapulis ang mga pupunuyo siya.
2: Mm-hmm.
3: So, so, di ka ito, Pangerwin, ang ato nga pagkatulong na mismo sa lugar ni Miss Pakita na nakagapag-inang utala sa Kapitan.
2: Oo.
3: Miss Nabalana, ito lang kapugusang istorya sa likod si Nasa.
2: Mm-hmm.
3: So, di mm-hmm man nagkulang ang parangay, ah.
2: Mm-hmm.
3: At di para sa ila, amo niyang, ano, sa karong ito, Pangerwin,
2: mm-hmm,
3: nagkata dapat ni Moon, para sa mga residente niya, Jenny Star Directory. Tapos tayo masyak kung kentangan ni Lantra.
7: Oo. Budlay ni?
3: Oo, gali ba? Sige, Tropa Irwin, dugang ko na lang ginibala.
7: Oo.
3: Kahit ang gipagkinyang utangin na ito ng pro-NIRWCPD, pagpangunod na ni Police Captain Wilma Silva, sa ibot kita kay Ikapon, in cabbage ang Bacolod City LGU nga in pagwang information nga patinong kita sa hotspot. No? Hindi hotspot ang turismo, kundi ka Tropa Irwin, hotspot sang online sexual abuse and exploitation. Matapos siningagin payag in your record sa taya siyang press conference sa tubang sa media ka Tropa Irwin. Kadri na itong din pagkigangutan ng pro-NIR, WCPD. Kaya natukiba na ito ka Tropa Irwin. May aray ni Galing na nag-survey ha. May nag-survey niya isa ka non-government organization. So, IGN to ang nag-survey ka Tropa Irwin mo. Sa top 20 sa bilog na Pilipinas, wala lang din specify kung ni kapila kita. Basta na bilong kita sa top 20. Nga may angot sa online sexual abuse and exploitation ka Tropa Irwin. So, dari na itong gintamangkot si Ma'am Police Captain Silva. Una nung pagkabig ni Sakaron sa pagdeklarar sa Bacolod na hotspot kita sa online sexual abuse and exploitation. So, di kinakabig ni Tropa Irwin sa Karon sa WCPD pro NIR na makalarma ang sitwasyon natin. Kaya sa second quarter, walo pa mga minor de edad ang na-rescue. Kaya sa sining third quarter ka Tropa Irwin, duwa na muni ang kang Lunes lang na na-rescue ng duwa kabilog ng mga kabataan ng mga babae. Sa second quarter, tomo itong mga lalaki, tomo walo itong kabilog. Tapos subong duwa ka mga babaeng na rescue naman ng Tropang Irwin. So, ano din kasada, Sine? Kay Drina, ito natukiman, pagi kay Police Captain Silva, nga ang nag-inform kay sa investigations ng WCPD, DCPO, referral mo. In-refer ang kaso, ay para may investigaran, kagmatumot kung sinong ara sa likod, Sine, kagong sinong mga biktima. Kaya Tropang Irwin, hindi gali, pero hali niya sa ato ng referral.
2: Maghambal ka referral, ano na siya ka Tropang Franz?
3: Login panyag pala. Abi, for example, Ario, investigarin nyo na kay Doka Pakakulugmat na ni, kay amuna ng status ng Bacolod mo. Nabilog kita sa top 20, kagi na carving hotspot.
7: Okay.
3: So, basi na ito, iban man sa iban ng mga grupo nga, uy, kari din sa Pilipinas, kag sa syudad ng Bacolod. So, teka Tropa Irwin, ang buti rin kong pwede rin, ang nag-refer sa aton, hindi sa Usaranta, hindi alin sa Pungsod, tao na alin sa syudad ta. Kundi mismo, international, na mga law enforcement team or law enforcers, ang nagpalapot ng information, angot sa sining na online sexual abuse and exploitation diri sa aton.
7: Ay!
3: Kaya diri na ito nakitaan, na makalarma gito, ito nga, wala diri yan na ito natutiban, Usaranta, nga abo na nagalisip sa ito sa atong dire, ang nakadiscovery pagalit na katubod ni Tropa Irwin, ang international law enforcers pa.
7: Oo.
3: So, kaya mo nag-rein refer sa atong, yung palapot ni Tropa Irwin, ang ining information.
7: Bacolod, ha?
3: Oo, Bacolod na.
7: Oo.
3: But hey, there are areas sa Pilipinas, I don't know kung ikapila kita sa top 20.
7: Oo.
3: Pero kasi nabilong kita sa top 20 based sa survey sa non-government organization mo.
7: Wow.
2: Magta-20 pa na daan yan. Dako na na eh.
3: Oo, katapayin.
2: Magta-20 pa lang, something na na iya?
3: Ate, oo. Eh, delikado na na iya. Hindi na niya galing sakto. So, nga, naglapot sabi sa abuna na kanala sa sitwasyon. Ang aton nga ba nga syudad, sila binagisa mo niyong mga kaso. So, teka Tropa Irwin, ipamangkuta, anong proseso? Na may mga kabataan na madala, may maganyan, kaging mag-aupo dira. Teka Tropa Irwin, sa pamangkot na ito, may mga kilala man sila nga ginaagad sila. So, gina-recruit sila. pero galing ka trapo Erwin, why takabalo kung walang gin pagpataato, itong paanos na ginapaganin niya pala.
8: Oo.
3: Ginapaabang sa ilang.
8: Oo.
3: Na mag-upot. So, kahit sigurado, hindi magpatayin sa katao kung wala blas ang reward mo, no? Sa psychology ng katatawin sa mga kabataan na may reward may reward system kita mo, no?
8: Oo.
3: Isa sa tigulang ganing effective ang reward system isa sa adult, no?
8: Inuso
3: sa kabataan especially sa kabataan it's very effective ini, no? Kaya masiling tao kato kami taga mo ni tapos abutong imuon mo ubrahon mo lang ubra mo para may kwarta ka kaya dako itong kwarta niya yata sa imo. So, posible ka sa Karwin, may mga reward system ni para matigayon, gurob lang mga kabataan, ang mga biktima nga mag-amag. Kag nag-upod sa sininga amen, katro Karwin.
2: Pero pilit tayo ni siya, nipilit sila. Huwag ka ba loko na nung pwede matabo to siya kung magkatubang siya sa computer?
3: Posible ka trapa Karwin, kahit doon ato lang pag-insindi, manghagad ka, hindi mo ginipagambal kung anong mga consequences mo.
2: Ay, delikado ni?
3: Posible nga doon ginapaamag sila nila, upo sa to, kaya may amuni ko na to. Kaya ba may tagaan ta, kung ano dira. Pero galing, regarding sa consequences ka trapa Arwin niya, sa penalties, kung hindi ka rin magpati, sigurado yan hindi ginapagambal sa teons ang i-recruit sila mo.
8: Oo.
3: O, kaya timabay, amuna galing, di na lang po.
8: Oo.
3: Oo, kaya titanan niya nga, pagay, every time kinikaw mismo mga hagad, ang positibo, kagang maayo, nangyambal mo.
8: Oo.
3: Kaya kung mga kabataan, mapati, maupod.
8: Oo.
3: Pero galing kung ipakabalo sang patabo sa ila sa tiyon na silang magsunod na gira.
2: Daw promisa, na promisahan ka, may part-time to, may racket to, may ratatosang trabaho, may income ka, maling income Barata. Mo. May Gmail ka kada bulan, tiis bata ya, lumbayag na sila eh. Pero gusto ko mabalaan ka, Tropang Frank, kung may consent sa ginikanan.
3: Well, teka, Tropang Erwin, regarding sa dira, wait ka pa, no? Basically, tramang ginakuha ng ginikanan ng ilang ang kinangano na isabit pata nila.
2: Kalain ba? Oo.
3: Posible, gito nga. Kasi, siyempre, katanay nga bagay, ginikanan, ginampamagpapon mo. Ito na nung imuon, nasubot ka mo, kukunin din. O, ito na kabalong at rupaway, kaya sa karoon ng going investigation, na isa pa dinigaan sa mga challenge sa fraud, through online mo. Through online. And, kapayag sa makulot, kung i-connect na lang ang mga information, kung iangot-angot na lang. Ang facilitator, Katropa Herbin, amuni ang doon nag-organize, kumbaga ba lang. Nag-post online para ibalidya. So, tika to Parwin, ginpayag sa Tony Police sa Pensilva nga nag-investigate sa karoon ng Regional Anti-Cyber Crime Unit to identify kung ano rin ang mga sites sa diin ini alin. Kad sa diin ini malabot. Ti labot na gadya international kahit from international na yung nag-refer mo. Hindi na within national lang, kundi international natin. Pagsiling kita international, worldwide na eh. Basi kundi hindi na nga kakapungsuran na labot ang ining mga larakwise ang or mga video sa mga kabataan.
8: Oo.
3: Kati sigurado, in-confirm sa aton, dolyares ang kita na tropang Erwin.
2: Grabe. Mainitari kung magkantulas bata, hindi giling yung maigyo mayo. Kung magkantulas bata, or base may ginagyan pa, may ginatagaan kwarta pagkatapos, ginaporsentuhan pa nila.
3: Correct na. Posible, ginakatropang Erwin kay in-confirman na ton organisado ini kung may mga sindikato sa likod sini. Pero Katropa Erwin, wala pa, may natumod ang aton nga WCPD pro NIA regarding sa organized group or makadi natin ng mga syndicate group nga ara sa likod sa kasambiting online sexual abuse and exploitation na ginahimos aron sa mga minor de edad. I-take note, Katropa Erwin, hindi niyalaw-lahog ang mga edad niya involved rin. Lunsagi niya ang wala agad bala panimuot pa.
8: Oo.
3: May nag-aidad, lima, pito ka tuwid.
2: Lima?
3: Oo, posible.
2: Ay.
3: Oo, at may arang hindi na garo ba si may edad na din nga muna.
2: Oo, at
3: ang information na na-receive natin so far, sa information nga din-provide sa ato niya nga WCPD sa BCTO, mga teenager na. may more, 12 to 17 eh.
8: Mm-hmm.
3: So, posible, ginakatropa kami kasi may mga nag-edad sa panubo, dara.
8: Mm.

0: makagamit ng another account. Pero lain kali ang personalidad.
1: Oo.
0: Which is, so, fake account. Doon ka mo ng gato pa rin. But, eh nga, to nga Bacolo, ang syudad sa Bacolo, during government, so, nagkatingwagi dyan nga matakpan, ini may matakpan.
1: Oo.
0: So, as well sa, ano no, sa pro-NIR WCPD. So, matiyan, tada si Police Captain Wilma Silva,
1: oo,
0: ang chief sa niya, WCPD, pro-NIR.
2: Yeah, good morning, sir. Nakagdabag ng mga tag-tanamatik.
0: Yes, ma'am.
2: Sir, about him, sir, yes, sir, it's true na ang Bacolo City is one of the hotspots in terms of cases, no?
0: Yes, ma'am.
2: May mga cases na before and subong may ara kita na naman siguro balitaan yung may ara kita ng ano, subong ongoing na ginindisigahan niya sa outside case.
0: Yes, ma'am.
2: Sa Bacolod.
0: Yes, ma'am.
2: So, nag-coordinate man kami sa ILA, sa Bacolod City, sa DSSD, at the same time sa, ano man, sa aton man nga nasyonal, sa WTCC, kaya because nga sila man ang nag-director sa amon, about sa mga complaints or referral na ginapalabo sa ilang
0: kuri
2: matabo sa Bacolod.
0: Yes, ma'am. Ma'am, magsiling touchpad, ma'am, ano ni ma'am, ano ni pagkabig ni ma'am, do makalarma, ma'am.
2: Yes, because according to sa IJ in Philippines, Bacolod City is top in the top 20 within the whole Philippines, no?
0: Yes, ma'am.
2: In terms of amo sina sa outside. So craft man kami sa mga amon mga tibitis para counter man natin ina na problema dari sa Bacolod.
0: Ma'am, so far, ma'am, pag sulod sang 2026, let's say we start sang January 2026, ma'am. Based na sa record nyo dara, ma'am, dari sa Bacolod, ma'am, so far, may pila ka mo nga na rescue, ma'am? May details ka mo da?
2: Sulod lang sa second quarter.
0: Okay, ma'am.
2: Oo, from naka-rescue kita mga 8
0: 8
2: sa kabataan.
0: Okay. Tapos amo ni ma'am may nagdugang, ma'am, do nag labot na sa bali, ma'am, ang duwang nga latest niya, ma'am, sinila lang niya quarter, no? Third quarter na niya, ma'am, no?
2: Yes, sir.
0: Actually,
2: we are nabulig man kita
0: dito. Yes, ma'am.
2: Sa rescue.
0: Okay, ma'am.
2: Together with the DSSD and sa ating mga local WCPD.
0: Yes, ma'am. Okay. Ma'am Wilma, pagkabig niyo, ma'am, may mga organized nga mga group o, ma'am, do mga syndicate groups na organized?
2: Hindi pa natin mahambal ang amos ito sila. Pero, pag-ibig namin ang institution. Kay, nagagawa sa initial na institution. Hindi lang galing sa katao ang
0: Okay, ma'am.
2: Kumbaga nagadugaw sa ina.
0: Okay, ma'am. Ma'am, nang isa lang ni ma'am, pag-insindi ko, ma'am, lapta-lapta ni siya, ma'am, lain-lain ni siya nga doon masiling binato, may mga facilitator, ma'am, or isa lang ni sila tanan, ma'am?
2: Ang assessment natin, ginhagad.
0: Okay. Doon nag-recruit sila, ma'am?
2: Oh, yes, sir.
0: Ah, doon may recruitment? Pabali, ang friend nila, ma'am, gahagad man sa ila, same age nila, kababata nila, be. Amo na galing,
2: ma'am. Sa mga kabataan,
0: sa
2: mga perpetrators,
0: yes, ma'am,
2: mga adult perpetrators natin, so, gina-introduce man sa, sa iba nga.
0: Okay, ma'am. Doon ginapakilala sila galing, no? Okay. Pero ma'am Silva, may ano, ma'am, ginapaamag man kasi siyempre ng ibang mga bata. Ano mo, siyempre ang ilang innocence i-take advantage tapos, ma'am. Pero anong do ginapaamag sa ila, ma'am? Pila ang bayad kuno mag-imos la. Muna, ma'am.
2: Ang sa about dira ano wala pa kita.
0: Okay. Sige, ma'am.
2: Pila gid ang gina
0: ano. Okay,
2: basi. Amo na, because nga by quarter

0: task kadag madali lang. Madali lang makakita sa kwarta yes, kung ano sila ang dragon. Okay. So, nagaka ganyan ta na natin bataan without knowing some outcome yes, sa pinaka-adlaw.
1: Okay. Ma'am, pero ma'am, ang sa cyber, anti-cybercrime, ma'am, nag-coordinate man kamo na sa RACO, no? Kung sa din yes, mga sir. Sites ginabaligya or ginapost para ibaligya.
0: Yes,
1: ah, okay.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Pero ma'am, ano ni ma'am, do international, ma'am, no? Ang
0: yes,
1: ginabaligyaan.
0: Yes, sir, international.
1: Possibly dollars ang kita, man.
0: Mm-hmm. Yes, sir.
1: Okay, ma'am.
0: Kaga, ini isa yung mga
2: referral. Counterpart feds?
3: Yes, sa tema itong payag ni Police Captain Wilma Silva.
2: Oh, pero duda ko, organized
3: ni? Mm-hmm. At may mga POIs na sa Parwin. Para pa, malapas nila. Para sa bitin nga sa ato. Or sa bitin yung mga treatment.
2: Kasubo ba? Pero, amunay kabay pa, masalbaran yung mga bata. Organized ni Katropang France na ng mga grupo ni Pilipinas.
3: Hindi pa nila ma-confirm Katropang France organized may or may sindikato. Pero posible, no?
2: Posible, posible.
3: At wala pa sa matanting ebidensya na makating sa mga organized Katropang France. Hindi sila kita organized ako niya daan yung grupo yung magamunamong ito. Siyempre, may handler
2: na siguro. Ma, kung ma-invest ka para sa mga equipments mo da, sa computer mo, may invite ka, may ma-recruit ka sa mga kabataan, ang pag-recruit mo na da, ibang da, basi, wala takabalo, basi may pag-insuriana is pamilya, no, nga, timobra lang to sa, wala takabalo, basi ang ginikanan, ginpabalo man na nga, o, may obra to sa ma'am, the call center, abe, i-train na mo siya, tapos sa muna, bla, di, okay naman lang sa mga ginikanan, guro, mapasugot naman lang. Ang problema lang, gid, is, wais lang kabalo kung ano ang operasyon nga ka-involveran sa ilang mga bata.
3: Amo na ka-prepare, no? So, wala total lang din ang pasanting nga detalye ang opera. Pwede yung going investigation sa karoon man sa kapulisan and also sa Bacolod City Police Office and also ang region or NIR ang sa sining kaso sa karoon ka-tropang Irwin. Amo na ka-prepare sa patrol, silawagin ka na pang France Andor Burgos, ilang mga bukol-bukol sa lawas ng tumarsang Santo Blas Gold. Para sa nag-augay ngayon sa Pilipinas, XFM News.
4: XFM
2: Amo ni mga katropa, thank you so much katropang friends ang katratabo bla sa una movie lang ni no mga sexually abused online ng mga kabataan ginapang recruit may ara sa mga handler may ara sa mga kapitalista may nagagastos na di mga katropa I hope hindi lang sa Pilipinas pero mga katropa base mga foreign nationals mo nila ang ara sa likod ni kay may gakalatabo na amon sini eh. Ha? Diri sa Pilipinas. Brato, abi? No? Tapos, kaya take advantage ng sitwasyon sa kapigroon sa Pilipinas ba? No? Kalabanan, di gaka-intra, mga bata man. Inablang pigado, huwag isang insaktong resources ang pamilya para mag-eskwela siya. Pinapromisahan, no? Piskulahon ka, amon eh. Ang problema da ang dalom pagid mga katropa base may mga foreigners nga magkadto tapos sa murang ginatugpo na kadto undi ta mga kabataan oh I hope hindi pa dira sa punto and I hope ngaton nga maragis ka pulis sa mga katropa will do something about this because nga ti well nakasalalay di kabuhi kagang buwas damlag sa mga lamaron ta. Oras na to mga katropa, 8:50 na sa aton nga palatuntunan. Mahaboy ko anay sa mga obligasyon ta, balikan ta, ini karon dugay-dugay mga katropa. Plus ang basi ma balikan ta dugay-dugay plus ang sunog tubla kapon, no? Pwede to kaso mo sa aton ambot kung sino maka file kaso to o ang asawa, pamilya, bata. Nga gin-report to bala kagapon kagapon sang ni katropang Winston atong ginsunog sang iya kaugalingon nga amay o asawa bana ang balay niya kay hubog sa oras ta aras 8:50 haboy ko na mga obligasyon ta kag istoryante ni mga katropa ang issue naman no karon sa ginaduso nga pag financial audit sa mga contracted loans sang Bacolod. Waita ka ba no? Waita figure kung pila gidman. So, dira tamabalan kung pila ang aton nga obligasyon kada bulan. ang ginasiparad naton sa aton nga mga obligasyon, financial debt, mga katropa sa syudad nga amuning nagakaon sang aton nga mga ano, aton nga kwarta, pila ka porsyento yan ginabayaran ta? Kag ano ini mga katropa, amo rek induso mabyan nga dapat may ara sang financial audit sa mga contracted loans sang syudad sa Bacolod para mabalaan ang ano kadakoon ini mga byan. Pero may ara sang ginduso nga ti kon mag financial audit naman ta, kadun lang ta sa punto nga imuon tan lang, legitimize tan lang, kay kung kita-kita man lang may audit sila, kundi duway man pulos, gin-invite ni Councilor Wilson Gamawa, no? Nagpasar sang resolution, no? Nga, ti, dalon tan lang ang kuwa naton para mabalanta, para ma-report to. 8:51 mga katero pa, we'll be right back.
4: Bullseye XFM 90.3.
5: Yes, to hell!
6: The secret of hell.
7: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
8: Yes.
7: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Dok Leo?
8: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglano ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
7: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
8: Yes.
7: Kung wala na gid.
8: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
7: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
4: Santon Plus Gold.
6: The secret of health.
7: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
8: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
7: Hindi na sa kabatsyag.
8: Yes.
7: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
8: Again.
7: Again.
8: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sining mga joints, posibleng mabalda. Ang iya sining panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sining pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga lalaki naan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sining hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sining Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
11: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. But jag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Mga katupa, exciting! Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: President,
0: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik na mga katropa. Unahon ko lang si ano ang issue ni Blapang pati sa pag-review sang mga contracted loans naton diri sa Bacolod mga katropa kay daw gin propose ni Councilor Cesar Distrito ang ining pag-review sa mga utang abi sa aton syudad mga katropa. Well, ang purpose maabyanti mabalantay kung ano nga mga balayran nga may ara kita mga katropa so that mabalanta kung pila ka porsyento pila ka anong lauton ta for the next year no nga mga obligasyon sa aton syudad sa mga utang existing loans sa aton syudad mga katropa which amugid man ang proseso ginahimo sa mga LGUs mo no ang iba nagautang kay may ara sa mga proyekto ang aton syudad mga katropa isa sa mga dako nga utang di ang aton nga Coliseum no nga ginpunduhan ginutangan kag iban pa to nga mga utang nga ginhimo man sang anay administrasyon diri sa Bacolod mga katropa. Pero wait ta kabalo kun anong purpose gid man, no? Para mabalanta, para kun mahibalanta kun pila ang obligation naton every year. It's okay nga magutang. Wala problema ang problema lang da kun nagutang ka pero ginalostay mo lang nagakadto sa wala pulos ka mga proyekto. No, pero kung nag-utang ka para i-improve ang imo syudad, may infrastructure to, kagkabaro ka, ang ina nga mga proyekto, may revenue, may balik nga income sa aton syudad, then it's okay. Ha? Nga makabulig sa aton syudad mga katropa. Pero kung maghambal ta, nga ti super city ta, makulisiyom lang ta mga utang ta, ti daw lain naman istorya, bi mga abil. Pero ang istorya is nga maano kita, ma... ma-review kita sa mga utang ta, sa mga financial debt na to, diri sa Bacolod, para mabalaan ta mga katropa. Now, pagkatapos ni, nag-sumiter sang resolusyon si Councilor Wilson Gamboa Jr. Lingati, kung ma-review naman lang ta, sang aton mga contracted loans sa DBP katropa, dalontan lang ang COA para mabalaan ta. Para ma-legitimize ta ang aton nga review nga ni kag para mabalaan ta ina pero mga katropa way ta kabalo kun anong implication siya ni no pero all things ginahinyo is that may ara sang audit or pag-review abi sang financial obligations naton sa mga contracted loans there is Bacolod madumduman ko to ang loan ta sa Coliseum no may mga loan ta para sa padalan kag iban pa no oh check out tabi arkaro sa linya naton si Councilor Wilson John Gamboa Jr. Sir, good morning, welcome sa programa Liwat.
6: May aga Sir Win kag sa tanan nga nagapamuhi may aga
5: Sir, anong butsilingon nga wa nagarequest ka sang local audit kag mga ang aton financial local financial review sa aton nga mga financial debt diri sa mga contracted loans sa Bacolod sir. Anong intention? Anong contenidos ni sir?
6: Well, una kung mabatian naton ang soka sa aton nga mayor.
5: Hmm.
6: Gintagaan niya sang timeline.
5: Mhm.
6: ang pila natong ka mga projects.
5: Oo.
6: Diri sa siyudad sa Bacolod. Ina dinagid ang projects.
5: Oo.
6: Nga funded sang utang.
5: Oo.
6: Sa mga nagliligyan pa nga mga administrasyon. No? So, para may balanta kung ayan, at ibabol bala ini ang mga timeline o deadline o kung hindi. So, din pangabay ko ang local COA kung may mo tagaan kita ang audit report sa tanan-tanan ng mga money loan o utang na kontrata sa siyudad sa Bacolod. Hindi ko nalang palimuno kung kay Pinuna akit kasi balo naman ko nila nga napamuli kita kita. So, amoy na ang purpose ta. Kadawa, si, nakatingga ang pila naton ka mga events. Taga nag-cost man ini inconvenience sa aton. Pumuluyo. Nasun ko nga nagapangayo kita sa audit. Katatlo, ang kalabanan inili ng mga proyekto pero long overdue na. Lawid na bala kayo kasi may mga completion date na sila mo. Hindi ba? Tagaan ka mo naman sa utang. Tagaan ka mo naman sa pundo. May ara na adlaw na dapat nyo tapuson kay ara man ang pundo. So, ang ini ng mga kalabanan ng proyekto, delayed na. Date ha on the completion date na dapat nila tapuson.
5: Okay, okay.
6: So, that's why ginapa-audit ha.
5: Yes, sir. Why niya bunggo sa ano sa paghinyo ni Councilor Distrito nga ano sir no nga audit man pag-review sa mga financial contracted loans naton with DBP.
6: Siyang gin pasulod ko niya sa liwat. Hindi una ko niya gin pasulod sa one pa kang Mayo pa. Tugin baton lang ini nila. Kaga gin pasulod ko liwat. Binibigyan ko man ang committee na kung tayo mo i-discuss taliwat kay duwa na kabulan sa dinapukot na kita sa umuluyo sa siyudad ng Bacolod. So din pasunod ko. Kag ang ilang amendment na gusto nila nga dapat ang local finance committee, ang treasurer, ang budget, kag ang accounting, ipasunod ko man. So din baton ko. Okay, ito siling ko, okay, accepted. So galing, kay gusto galing yan nila nga ipakakas nila at akon ang COA.
5: Okay, so why lang COA?
6: Wala na ang independent, constitutionally mandated to audit. Hindi sila yata o yun, kundi amo lang niya siling nila ang ipa-accounting nila, ang hindi nga mga tatlo kadepartamento sa local, ha, internal local finance committee. So, wala ako nagsubot. So, wala kang may nagsekan. Patay ang ako ng resolusyon. So, nagligad nga Tuesday, naging pasulod sila na resolusyon, amoy niya banwa ang ginaprobahan nila.
5: Internal auditors yun eh. Mga internal auditors
6: yun eh. To say the later, nga mo kung yung pinaka-the best nga resolusyon,
5: feeling
6: ko, hindi para ma-achieve na to ng pinakataas na standard of transparency at accounting kag good governance siling ko, na hindi kamuya ka o yun, na ipasulod na yan ang COA. An independent, external, constitutionally mandated to audit, to verify sa ambong transaction na gusto niyo yan. Itakita lang ang mag-review sa sininga utang. And so therefore, din question ko.
5: Alright, so sir, if we hire internal audits, anong implication? If we request COA to do the audits, anong implication, sir? Anong difference in this, sir?
6: So take, kung mag-sharing kita internal audit, gina-audit mong kagalingon mo. Hindi binavalidate mo ang imong kaugalingon. Can you get a siling ko abe impartial? But banwa, it is only COA. You have to understand nga ang COA lang niya, ang gintagaan mandatos, to audit. They have the exclusive power to examine, audit, and settle all accounts of government funds. Hindi niya ang local finance committee ta nasamit gani na sila monthly, quarterly, periodic report sa COA. Submit lang sila yung balaya, pero wala na sila yung authority to audit.
3: Vamos
6: sabihin? Ang binapangitain na to niya, audit. Kaya ang ini ng mga proyekto, kalaban, nang tapos na dapat. Hindi ba? Kaga, kung tulukon ta, ang banwa pamati, sir ha? Banwa, kung tulukon ta ang ilang resolusyon, ang ila ya gusto galiya, hindi ya siling ko abe nga transparent. Akwani ng akwani na bihayan kayo. Kundi ang gusto galiya nila sa siling resolusyon, nga para makapangutang naman kami tani, dapat.
3: Ay?
6: Ang purpose is in relation to future borrowings and the appropriations of the city of Bacolod, of the city government. Gusto nila may balaan kung pila pa ang pwede namon utangon.
3: Okay.
6: Okay. Di ka nakita, Banwa, pare, mind you, amon ako nga, ang subong palang nga daan, ginapabalo ko, ginapandam ko ang siyudad sa Bacolod.
3: Oo.
6: Nga para lang matapos nila ang nakatinggang ang mga proyekto nila, mangutang, kagmangutang naman ni sila. Kaya kabalo ko nga ang siyudad niya, wala ya pundo. Banwa, ara ako sa public hearing sa ginaprobahan namon ang 2026 budget. Wala gani itaya pundo para sa infrastructure for our flood control projects. So, mga utang man ni sila, itaga mo man sa bato, Sir Wim. Para matapos ang inyong nakatingga. Kaya Balokan, hindi mo napag-release ang bangko. Kaya progressive billing na mo. Pag ko makita sa bangko, natidali lang. Huwag nyo pa matapos, ho? May release na naman kami. Rason Banwa nga ang audit. Kasi ha, ang audit nga ginapangayo ko, nga ako, wagin. Para bala nga mabuligan natin, nga maging malala kang magada. Kapag yan ang hindi nga problema. Nga ba, siling ko nga nakapagawa lang kita kundo. So, kadamo sa mga discrepancies, kadamo sa mga exceptions, disallowances, irregularities na makita kita. Rason ko nga ang ginapa-audit sa COA. Ayun na, wala ni Nadia sila ko pang ulitin ka pa. Naku, Banwa. Kundi ang ato ni Nadia na ginapa-review ka sa COA, yung ongoing ang mga disbursement, physical progress, kahit isinama lang na sila ko ang nag-panaog sa dalong pag mag-ocular inspection, hindi niya ang accounting, ha? Hindi na yung obligasyon sa accounting, Banwa. Na manaog ikag pamangkoton kung ano yung progress billing hindi na ton. O pila nang nahuman yun. No, it is what job. Rason ko nga, nagapakuha kita subong sang ubi sila para lang nasa ulihi. Hindi na kita bala makaproblema. Dugangan pagid na ton, tagdugangan pagid na ton ang pundo. Kag madisalaw lang man.
5: Counselor, I know, I'd like to ask you if may ara ka sa idea. I know kabalo kita, there's a Committee on Finance and Appropriation nga nakabalo sang mga allocations. Sir, mga pinaka-porsyento yan ara sa financial debt natin so far, sa pag-act natin, pagpasa natin sa mga annual budgets natin so far sa Bacolod, sir. For 2026 or maybe 2025 if may idea ka, sir.
6: Well, ang gaibal, we are setting aside mga 200 million out of interest alone.
5: Now, kung madugangan?
6: Kung ang kadako, Banwa, ang ginabayaran tang interest sa tining na utang.
5: Kita na, kami na, ang mga tao na ibayad.
6: Interest alone, ha? Kag may principal payment month of the previous loans pa. Malawid na kayo. But we are setting aside mga more or less like 250 to 300 million para lang sang servicing of these loans, including interest. And ako, sinangapundong na ginakaltas natin sa atong budget tuig-tuig. Tapos nagadugang lang kita, kag nagadugang pundo para lang matapos ang pamangkot. Kinatol na ganito ang mga pundo. Ang pamangkot. Nga, wala pa na natapos ang inang proyekto. Ang tugaan ganun sa Monster Wind ang opisina na Monster Legislative Building last year pa kami tani, mag-asilo, December.
3: Oo.
6: Oh. Tiyari na tasubong sa Augusto.
5: Mm-hmm. Sir, okay? na inibalaan ko, we have Mayor ano, Mayor Nuno Dia, we have 1.8 billion pesos before utang. Nadugangan na sa with Mayor Albie Benitez during that time, that's 4.4 billion pesos nga allocated naman para sa ano to, sa public markets, sa mga buildings, establishments ng local transport assistance naton. Well, let's talk about sang ano, sang museum, sang coliseum. Halin pa ni sa kayo mo kay Mayor Bilonar Diaz ta subong may panapos and gautang ta gautang para ma-sustain naton ang budget para magpakayo sa ano, and that's really stayed long sa kadugayon, duha na ka termino.
6: Yes. Pero loka banwa, isang tang nagalawig kag nagalawig, ang isa ka construction nagadako kag nagadako ang gasto. So anti sinaging siguran banwa sir, ang ina na proyekto may nakaalat na nangada nga pundo, dala na nada tanan ng mga ligwa pablaton bakit magsaka ang in other words may liwi na.
3: Oo.
6: Hindi advert na magkasabi ang mga balaklon, etc. Sa sinangagin alokar na ito ng pundo, dala na yung nadatantantanan, kag dapat tapuson ina, sa ina nga daw, nga gintumpan na ito, tapuson. Iti nga wala pa matapos. Sila nakatuwid.
5: Pero dapat, sir, di ba?
6: Di ng pundo, amun na kanda kong pamangkot, di ng pundo.
5: Oo. Di ba dala na sa report, gina-flag sa COA na siya, nga wala makalabot sa timeline ng mga projects, sabi?
6: Yes. Bisa nandun dalong pambalon ni Cesar Distrito, na ang COA, nag-post-audit lang.
3: Oo.
6: Piling ko, no, we can request ang sanggol niyang pangluto, that's the power, as one of these oversight functions, to request for in audit, pre-audit man or otherwise, so all the more instance, sir, will takto ka, ang dapat nang imoon da dani na pat naton post audit nakita pos na ang inyong nga deadline. Ang date of completion niyo is wala nagpana nag-expire na. More reason enough na dapat ang COA should conduct a post audit because of this long overdue ng mga proyekto na dapat tapuso na.
5: That's why, sir, base na to daw, kay ang term to ginagamit nila, review, and if there's a COA, matabo mga investigation na kag base mo resulta pa sa pag pa-explain sa sudad nga, way pa na matapos ang mga proyekto ngayon.
6: Yes, ang rason nila, banwa ang kasiling nila. Hari ha, kay Cesar Distrito, yun nga, argument. Ang COA ko noon, nag-conduct lang sa post-audit pagkatapos na panunot ang proyekto. Excuse me. Kaya, hindi niya bala COA, ang COA makakandak ang pre-audit. Kaya ginatagaan bala natin natin sila sang record and accounts monthly, periodic, quarterly. Kaya continuing ta, aral lang ang prevent ini naton sa ulihi o okay, hindi siya lawan at mula pakita yan nga tapuso naton ng project ang case ini naton mga balaan kang batuno ng mga disallowances ang mga irregularities ang mga unlawful expenditures na nila kundi subong palang nadaan kung wala pa na matapos yung audit na para makatanta kung may balaan ta ang hindi dapat nga himoon. Ang hulat kong panin niya ito, niya nga tapusong pa nila. For all the more reasons, siling ko, nga dapat i-post-audit na, kay deadline, natapos ng deadline nila nga para tapusong ninin nila ang ilang mga proyekto.
5: Sir, may harap nga, anong hiri mo, may mga proyekto pa na dapat utangan ta?
6: Diyos na kurban, watanawa niyo gala. Wala labot sa Coliseum. Ang legislative building nakatingga.
5: Why pa naman tapos?
6: Ang old city hall nakatingga. Ang boto na siguro na nila ang mga satellite hospitals. Ang boto niara naman kuno ako din sa ato nga
5: kay daw ga pangayo man to
6: engineering office nga kuno na suburan na nila ang flood control.
5: Kay daw ga pangayo man to budget para sa General Hospital kay daw kulang kuno ti si Senator Meg Zubiri nagambal man to nga ti kung kamo na lang da po ngita na kamo idea nga mabaklan yo equipments ang hospital nga amo niya bulig ya ti hospital naman lang ya base amo na sir.
6: That is beside the point. Kaya siya nga, iyan ang international.
5: Mm-hmm.
6: Iyan na, iyan pong ginatanaw tayo ang utang ka bala.
5: Yeah,
6: na binutangan ta.
5: Right, right. Oo. Sir,
6: you see?
5: Paano na
6: kada mo sa mga project, panuwa nga white time man kung nakita.
5: Aha.
6: So, rastun ko nga, ginapa-audit na itong natubong.
5: Aha. So, ano matabo, sir? It's a number game. Numero speaks itself. I don't know, correct me if I'm wrong, na-scrap ang mga resolution, why mapamatian, and they will go for the review sa mga contracted loans. Anong matabo?
6: Well, feeling ko, in fact, Manuwa, Sir Winnie, second ako. I was the first one to second the resolution.
5: Oo.
6: Propo ko ang balon nila, ang balon ni Distrito, nga ang resolution is the best para to arrive at a more accurate to achieve the highest standard of transparency, accountability, amo ko nun niya ang pinaka the best. Excuse me. Dapat ang kuwa involbado. But siling ko, let us one, pada yun, hindi panwa, in fact, may mga grupo na, may mga individuals na, nga nag-siyo para nga pangabayon man ang kuwa to conduct a audit sa sining utang. Ito'y diretso na naton banwa. Tagsa-tagsa to say the least nga kuno wala siya ang hindi kita kuno ka conduct audit or pre-audit prior sa pagkatapos ng proyekto. Excuse me, may ara kita diverse ilabi na gid ang speed aling hindi lang saya kong yun. So therefore, dapat bantayan din nato kung ibanwa scratch mo. Taga niyo man sa bato nga mangutang ba niya sila daw. Obligahon man ni nila sa Mayor Greg Estataya kanay balaan nila nga pwede naman galit at pangutang naman nila para itapos na ang anya nga mga tinggang nga mga proyekto. Which ako ya kiling ko at early as the onset nga baga pa malabag tapos na sa dugang nga utang para lang matapos ang inyong proyekto.
5: All right. With that, Councilor, we'll check this. I hope makaistoryeta sa mga authorities dira sa konseho. I hope masabat man sila. Councilor, thank you. Good. Salamat. Yes,
6: you know what? Wala kita venue to panda, to ventilate. No? Kasi buto-buto malalaga sa amon mo. Though, atag kong kaysa, wala man simpo abe. Kasi you don't want to waste the time.
5: Of course, yes.
6: Some of my fellow councilors. So therefore, let us bring this issue before the bar of public opinion. Kita mismo ba, nuwa magabantay. Sine, kay ang ining utang, Sir Will, kita man ni sa Giyapo ng magalukdo, magabayad.
5: Right, diba? Right.
6: So therefore, we have to be very vigilant. All the more reasons na manging alito kita kag naging may nalungkod kita. So tungkol mong utang naman na daw sila. Tugangan naman nila pang utang. Kag inaobligar nila nga ito nga ang subong administration to avail of that loan. Nakunto nga nagpasa rin hindi sila kag ini nga resolusyon. Kag ang pangayoon kadugang Sir Wayne ang kontrata. I want to see the contract. Ang gusto ko may balaan eh wala niya din nasunod sa ilang resolusyon ang completion date sa sinilang mga project based on the provisions of the contract. Amunan ang gusto pa ngayon man sa ila. Salamat din, Sir Win.
5: Thank you, sir. Salamat, good counselor.
6: Salamat.
7: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
5: Ay, amunan, galay mo utang liwat ang syudad. Way pa manigura. Tanong tang pinaka mga panungarod na statement na bi... sa aton nga mga councilors, mga katropa. Way patapos utang to sa 1.8, may 4 billion nga utang. Mag-utang naman ta mga katropa. Tito na Black. Application naton sa ano sa budget mga katropa. Dako ang financial debt. Pero anyway, pa dugay-dugay ta ni. Si kontanay si Dr. Rachel Mangga kay angot to bala sa ano sa mga kabataan nga ginatagaan man bulig sa ato DSSD there is makulod tapos tong ma-dakpan ma-rescue sa mga pulista ang ini ahambal nila kuno mga katropower ginay ahambal nila dako eh no gininform pa ta sang pila ka mga NGOs nga ara ang makulod sa top 20. But what do we do? Ano interventions pwede may imo naton? We have on the line mga katropa Dr. Richel Berdiflado Mangga, ang head sa aton nga DSSD sa Bacolod. Ma'am, good morning. Welcome sa programa. Ako sa katropang Win Salinas.
8: Ngayon aga. Ngayon aga sa nang pamati.
5: Aha. Ma'am, may na-rescue kahapon. Kahapon ba lang? Ang aton nga PNP, ng mga kabataan, victims of online sexual abuse. Ari ni sa DSSD?
8: Ang custody nila na ara sa DSSD, but hindi lang naman specific na hambal, kundi hindi sila naman mga gintang-butang NDS ng Monday. Ako itong pinaka-recent ng duwa ka babae na minor ang na-rescue. At previously, from last month up to this month, may 8-man kabilog na na-rescue.
5: So more or less, there were 5? Ka mga minors na
8: attend na.
5: Oo.
8: Reviews. May mga pakita no. So ongoing pa man ang investigation kasi ang aton man nga pag-manhunt man no, para ma-rescue ang iba na mga gina-report man sa mga bata nga upod man nila nga mga victims ang online sexual abuse and exploitation.
5: Before that, ma'am, mga intervention na mahimo sa DSS dita?
8: Oo. No. So, ang hindi ni siya actually first time nga may amunin na case yung na-report sa Bacolod City case ang mga previous years. Hada man, no. Pero ang hindi amunin sa damo. So, ang ato ng opisina nag-handle sa case management, no, na assess ang ilang situation kasi ginabulidyan sila, ginatagan sila ng psychosocial support toward healing man kaya ilang naagyan no, nga abuse may effect siya trauma sa ina kaya at the same time no, sa ina man nga kabiligan nga pagtulok sa ilang pahulingon that's why long term intervention ang kinandan at the same time ginabulidyan ng sila no, nga mawala sila, maka-sila, o ang mga nakauntas sila, makabalik sila.
5: Ano
8: mga arrangements ng kitang ginahin mo, if needed, na modular sila.
5: Okay. So, ang ibande, why na ga-eskwela, ma'am? Wala ka ba lo ang ginikana ni nila sa tabo sa bata nila?
8: May iban kasi nalocate yung mga ginikana, no? So now, wala tapos sila gibalik sa ila kahit gitulok na ito niya kinanlan anay ang kuha namun sa custody para mag-assess gid-anay no, kung if man sila sa ilang pamilya.
5: Ma'am, anong range ng edad sa mga minors, ma'am?
8: Pag-assess ang parental capability, so ang custody anay sa amon. May iban man yung mga dinikanan yung supportive, may iban niya hindi naton ma-locate.
5: Mga pila na yung edad ang range sa mga minors to, ma'am?
8: So, may kita 12 to 17 years old.
5: 12 to 17 years old, bata pa rin yung 12. Ang amon pagbasa, gina-take advantage ang economic aspect sa pamilya, nga ginatagaan sang oportunidad nga makita. There were instances man doc nga ginahambal why kabalo ang ginikanan ginainganyo ang bata para sa online lang nga mga trabaho but eventually it resulted sa online sexual activities.
8: Isa sa mga factor.
5: Ginabayaran sila ma'am ang mga bata ni
8: may mga nag-report man no nga halain-lain man ang payment sa ila and ano to siyang aton ba nga stand no nga it doesn't mean na nagbaton sila bayad naghahatag sila sang full consent so, mga kabataan hindi pa sila naghahatag sang informed consent at the same time dapat wala gina-abuse no ang ilang vulnerability especially sa socio-economic aspect.
5: Medyo sitwasyon ini nga damo sa proseso nga himuon sa ato DSSD counseling kag pagpaintindi sa mga kabataan. May mga account
8: assessment siya sa aton mga social workers sa filing tangi.
5: Oo. If may makanda ka mo sa investigation sa mga nagmamas sitwasyon dok, may accountability ni eh. Anong accountability ng parents ni eh? Anong mga pwede mahimo sa DSSD?
8: Yes, so kung mapamatud-an ni involvement sila, may ara man sila pang atubango, no, aside of course sa mga facilitators sa online sexual abuse and exploitation, kag mga produce man sa mga online nga mga child sexual abuse nga material. Gi-violate nila no ang Republic of 11930 nga law naton against UTAE, kag si Taem, ang mga si Taem na muna mga materials nga na-produce, no, gina-upload online, kag in time ang mga pwede live activities or pwede man mga photos and videos. And at the same time, no, ang isang pag-ibig na din na tulo, kailain man siya ng crime na na-violate, ang sa human trafficking. So, actually, kagapon yung celebrate natin ang World Day Against Trafficking. And ang aton nga, yung obra nga activity kagapon, yung tuloy natin ang mga child representatives sa 61 barangay sa Bacolod City, kagitagaan nga sila sa orientation about this. So, atayon ang aton nga advocacy work para mapalatlag sa community, no? Kasi may mga myth day ang abis ng iba nga, ano, nga, mga tao kay sa computer na magapong ko wala siya harm. But it's very harmful, no? Kasi it's a clear act of abuse and exploitation.
5: Oo. Imagine mga...
8: So, ang case ang handle na yung mga police through the WCPD.
5: Okay. Ma'am, last question ko na lang. Kalabanan sa mga muling mga kaso, Metro Manila, nakita natin yung mga balita, ang parents hindi na mag-file sa kaso mo. But may mga violation, your human trafficking, kagibad pa ka mga ano. Sinong ga-file sina? Naging complainant sini ma'am?
8: So, ang mga kabataan as assisted by our social workers.
5: Ah, okay. Sige. Ma'am, basi may mga mensahe kita sa aton mga, ano, sa aton mga parents ba na? Kag sa mga kabataan?
8: Yes, no? So, kadamo, nagid sa mga harms nga present, no, sa aton nga society. That's why it's important nga bantayan din nato ng aton nga mga kabataan, and that includes even ang mga online activities nila. Kag at the same time, no, sa aton mga community, kung may mga nakakita ang mga nung mga possible red flags, yung mga nakita niya nga may mga possible nga abuses or exploitation, hindi mo piling ka mo ka-report mo sa aton mga kapulisan para ma-action na natin.
5: Ma'am,
8: salamat.
5: Doc, thank you so much. Salamat, good, Doc. Salamat sa oras ni mo.
8: Welcome
7: to Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
5: Inyo nabati ang mga katropa, si Dr. Rachel Berdiflado Manga, mga katropa, sa atong palatuntunan dito sa DSSD. Makalusbo lang kung kisa kagabiktima ang mga minors naton sa nabal naton, ang mga minors ni mga katropa, ay panayang desisyon sa ginikanan mo. No? Hindi niya sa kung ano pa. So, as much as possible, ng atong authorities, atong nga mga kapulisan, this is the ginahinyo nga maghimo sang pamaagi para mapanabat ini ang mga responsibilidad, responsable sa ano, sa ining gakatabo nga mga online abuse sa mga kabataan. Hindi mo kong pating kisa ang aton nga ano, aton nga mga ginikanan way kabalusli, no? Galing bla paminsaron tabla sa mga ginikanan ang video da hasta magdako ng bata mo, kita na nila hasta magdako na sila, burden na sila kaugalingon. May mga interventions, pero mabalik-balik na. No? Hasta madulaan sila sang salig sa kugalingon nila. Hasta nga hindi sila makaway na sang kapasidad para magtubang basta. No? Kulbaan? Nguya sila? Ah? Nako. Anyway, we'll see kung anong ano ang matabo sina di mga katropa. We'll see man kung ano ang pwede mahimo sang aton nga turidad para maglaot sang ini nga mga ano mga tao ini nga mga responsable sa online abuse, no? Pero this has to stop. Top 20 mga katropa, top 20 ta. Terrible, no? Amo ning aton nga atubangon subong mga sitwasyon. Oh. Well, check on to brana eh, mga katropa, ang aryo kay may ara sang ginpatuman ang Estados Unidos mga katropa nga pagban sa mga blue crabs, no, diri sa Negros pinakamarugat, no, sa Pilipinas kag iban pa kamarugar mga katropa. Ang hambal diri may 40% 40% diri mga katropa sang municipalities nga ekonomiya naka ano naka angkla sa ano sa negosyo sang blue crabs diri sa Negros Occidental, gina import na sa mga katropa, no? So subong nagdrop ang presyo ni halin 320 ang kilo, nahulog na lang sa 140 pesos katropa, no, ang ining presyo sa blue crabs. Now ginahimo sa naton nga ano local government, gihimo pa maagi kung paano mahimuan sang market ini mga katropa para ma-sustain lang ang negosyo sang blue crabs mga katropa. Dako-dako, no? Si 320 ang kilo subong, nahulog na sa 140 na lang, no? Uso, ano? Naghulog ang presyo, no? Nagtaas ang demand mo. Sa una, pwede pa may import, ge-import abi sa mga blue crabs ni. May mga ano kita, mga breeders ini mga katropa. Kag syempre dire sa ano, sa lugar. Ang pinaka sentro mga katropa, nag-igo sa eBay Magalona, no? Nga nag-ka problema sa ining ang pinaka mga ano naton, pinaka mga kauturan ta nga ang ilang pangabuian dira sa pagluha sang blue crabs mga katropa, no? So may ara ginadagdag nga executive order mga katropa sa pag-crear sang crab industry task force, no, para ma himuan sa mga tax exemptions, no, pinaagi sa executive order number 36. So, sang EB magalo na mga katropa, no? Gano'n, check natin, maka-istorya kita sa mga mayor, angot sini, para mabalanta kung anong ila ang mga pamaagi, interventions manabi sa ato local government para ma, ano, ma-sanbar, no? Ang ining livelihood sang pila ka mga turanta dara sa EB Magalona. We have on the line mga katropa, we have Mayor Luis Malacon sa aton linya on issue sang blue crabs. Mayor, good morning, welcome sa programa. Ako si katropang Win Salina, sir.
9: Sir, good morning sa tanang kapalamati kapin pa sa ano kasamanon nato na sarbiyahan noon mayong aga.
5: Aha. Mayor, nagpagwa ka sang executive order ining create sang task force, sir?
9: Yes, sir. Yes, sir. Na-create kita ano multiple task force especially sa ano sa blue crabs na doon.
5: Aha. Sir, Mayor, anong sitwasyon sa mga ano ta sa mga kauturan ta nga nakadepende sa blue crabs ang ilang pagkabuhian so far? Pagsugod gid sang banning sang US sa blue crabs. And ano pang mga compliance kung pwede mahimo naton, Mayor?
9: Now, when it comes sa ano sa blue crab industry naton, no, ang pag-ban sa export, nakakos siya sa oversupply.
3: Aha.
9: When, and due to oversupply, ang presyo sa aton nga blue crabs na ano, nagnubo.
3: Aha.
9: No? So, since nag-lock kita sa market, ang aton nga ano, nga produkto nga blue crabs, why ka to an.
3: Uh-huh.
9: And even multiple nga ano nga harin sa mga planta naton, kapit pampiking plants na sirado.
3: Uh-huh.
9: So nakatlo, nakakos kasi sa unemployment. And as mentioned earlier, uh-huh, ang ano, ang value kaya sa grab na nubo siya because of the lack of a market.
3: Oo. Pila na lang subong mayor ang kilos ni.

0: to meet the standards ng US. Ang sa ang mostly sa US daan,
1: Oo.
0: basta makakomply kita sa ila daw mamal nga act
1: Oo.
0: na kundiin na dapat ang ano ma-assure ta ang US nga ang pagdakop naton sa kasag is that within their standards.
1: Ah, okay. Pero iniproseso ni Mayor mo, medyo madugay-dugay pa ni siya. Ang aton nga ginatubang subong paano tabuligan ang aton nga mga ang industriya sang blue crabs. So far ano mga interventions Mayor ang ginahimo ta subong?
0: Ang ano, one of the ano interventions naton is ang ano first sa aton na mga pickers. No, tungkol sa pagsira sa planta, wala sila mga obra. Ang yung obra natin, ging obra nata sila daw asosasyon na ging pangitaan sila diyon ano, alternative nga pangabuhian, ging kaan sila certain amount of money for capital sa ilang negosyo. So technically, amuno siya ang ano daw alternative income nila. As for the oversupply naman sa crab, nag-launching kita bukas ang ano sang Sabado nights. The hoping na makatarget kita sa ano sa domestic market maka-drive sang value sa kasag masaka sa gamay.
1: Aha. May eat all you can kamo mayor.
0: Ah yes sir, may buwas may ra kita eat all you can.
1: Blue crabs, tonight. Blue crab tanan ba ko namit man man.
0: Yes.
1: nami ni oh pero you know isa ni sa kalatuan sa ato mga kulturan kun blue crab sabi amon isang pinaka best selling kun kasag ginestorihan ta. Mayor, yes. So amoning mga suporta naton sa mga kulturan ta nga ang ilaya pakabuhi andara hoping nga basi ma-proseso naman makabalik ma-normalize naman ang importation naton sang crabs. So far. So ang medyo mataas-taas ang ma-uplift ang presyo sang per kilo sang aton nga blue crabs dira mayor.
0: Yes, hoping na ano magpalik sa ang export market ma ang value gin mismo ma ano masaka na makasuport ang aton na local industries no. Pero for now amo lang gin ang aton nga temporary nga solution nga ma-focus kita more sa domestic market or alternative markets nato na mas stabilize nato ang presyo sa ano sa kasag.
1: May mga effort mayor nga may mga taxes ni siya. I don't know how it's ginabaligya mayor no pero there were mga taxes kinabayaran sa mga fisher folks naton on this ara pala subong or may ara na ta ginahimo to just to cut down a bit no to ease down
0: part na sang executive order number 33 na kundi nag-recommend kita sa council na i-ano mag-tax holiday kita for 2 years no and then currently ang aton na council is very supportive sa muni nga ano nga tikang naton they are already drafting the ordinance for that na tanan na ano nga industry ano na establishments under sang blue crab industry sa Banwa ma ano gid makatila sang tax holiday for 2 years.
1: Okay, medyo nami ni sa mayor wait ta sa mga coordination sa mga local mga LGUs naton to them to help the industry dire sa ibang Magalona kun pa for local consumption sir.
0: We are in close contact man sa other LGUs. Hoping na i-welcome nila ang hoping na magiging market sila sa ating mga blue crab industry.
1: Mayor, message naton para sa aton pumuluyo dire sa ibang Magalona kag sa aton nga mga kulturan dire sa Negros Occidental mayor. Go ahead.
0: Sa tanang kapermati may agaliwat no. So subongga tubang kita sa crisis. No, sa multiple crisis kinatubang naton pero kapati ko sa ano sa makasimano ako magugyon lang kita matubangon ta ni makayat mag-go through sang crisis ngayon ni. No, as for sa mga ano ibang kapanamati kayo usang inyong suporta sa aton nga local blue crab industry nga magkare kapin pa sa aton nga Sabado nights for the whole month of August no na pang pagkadto ninyo hindi lang ni siya siling for your own consumption ang aton na Sabado nights is not revenue for the municipality pero madiretso gyud siya sa aton nga na ambuhinan sang income tungod sang export band, no? So, mm-hmm. sa ano, gina-invite tagig kamutanan, mm-hmm. it's not just for enjoyment, but for the support of our local blue crab industry.
1: Aha. Uh-huh.

0: that, Mayor. Thank you so much. Salamat
1: din sa oras. Thank you, good sir, for your time. Kag madam, good nga sir, God bless.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
0: Inyo naman tayo mga katropa, si Mayor Matthew Luis Malacon, no, sa nga EB Magalona. Nami tugli katropan jud, makaduta to, unlimited. Alas 5 galing? Magabihan, tatuya. Agarod na si Sir Mitch. Oh, may service pa ta. Oh, di ba? Oh. Pero barato ko no eh. Ang ano to, Blue Crabs, namit ni. Oh, gaplano ko gani sa Sabado.
3: Be, Sabado galing blow.
0: Gabi daw, pulit na karon, dulom-dulom. Gabi raw na daan matata. Sa aga, guro may gabligya man da.
3: Oh, kado to ah. Ma...
0: Nagyaw to mga katropa, sa mga kauturan ta nga nagapangita, bikwarta, para sa Blue Crab Industry, mga katropa, we share sang ilang kasubo, no, kagabudlay sa pagpakabuhi, gabalo kita, damos pamilya nga saligman sa income dira sa Blue Crabs. Kag ang mga planta nga nagproseso sang ining Blue Crabs katropa, nagsirado na. So, nagkakatatabo, unemployment ang nagkawad na itong pinakamang kuturan da. Anyway, sige, wala itong talang na, pero dason ka, tuta to, malakaw to. Ma, kung maluto, ni orange crab na ni sa mo. Oh. Last na lang, diretsong ko lang si Katropang Winston na para mag, ano lang ta, para matapos na nato ni. Oo. Testing nga namon to, bla. Makadto to. Ang EB Magalona, amo ni sa home of ano mo, sa mga blue swimming crab, kag isa man sa source sa pag-importation sa blue crabs dito sa US. Galing bla sa US, mga katropa, may ara sila sang patakaran nga amo ni mga standard kag mga operating procedure nga dapat na dako, na insakto, insakto ang paggamit sang ang pagdakop sang Cinema Blue Crabs. Sekonta na ang pinaka-update sa Kabankalan, because nga may atuto na sunog kapon, no? Ang istorya ta, na ang istorya sini mga katropa, ang amay permi probog gainom, no? Pero why ma may attempts nga sunugo niya sa una ko, no? Mo na impormasyon nakakuha ta. But na failure last yesterday na tigayon ginabuko niya. Na nasunog gid ang balay. Ti why ta kabalo kun sino ma-file kay ang asawa do gaalang-alang man to. Oh, kuha ang to mga latest update. With Katropang Winston Villanueva.
2: XFM Live Reports.
0: Katropang Winston, morning.
4: Kato Pangwin, padayon pa nga nakahunong sa karon sa custodial facility sa Kabankalan Police City Police Station ang bana or ang amay na suspitsado sa pagsunog sang ilang balay. Mm-hmm. Aton nga gin follow up ang mga kapulisan kag ila gintugyan sa Bureau of Fire Protection sang Kabankalan ang pag file sang kaso nga arson patok sa suspitsado ka suno sa ila nga ang asawa ang ma-file. Ugaling katropang Win, ginpasuguan aton karon gid lang, ginpasuguan aton dito kay katropang Cardo Dalisay.
0: Oo.
4: Ang ilang apuluyan kay wala na mun magta ng asawa.
0: Labot pa ni Cardo.
4: Yes, nagtanto sa barangay hall naman.
0: Oh.
4: Kay daw gaplano naman ang asawa katropang Win.
0: Oho.
4: Nga bawion ang iyang pag-akusar.
0: Uy.
4: Pambot na nung balatsagon sang sining asawa nga nasunog na ilang balay nga kuntani kung wala pa mapunggan ang kabataan niya, posible nagkasunog man, pero in-deny kahapon eh. Mag-in-deny kahapon sang bana kaga kung sa una natong tanga interview mabatian man.
0: Oo.
4: Nga ang asawa daw hindi pa mag-ako ng iyang bana, pero ang bata or mga kabataan niya nagambal gid nga ang amay nila ang nagsunog.
0: Oh.
4: Taling katropang Win, subong nga agaw. Oo. Daw nagliwat ang pulso sa kasawa.
0: Uy.
4: Nauwit na siya ng bawion. Yes sir, daw kumabaw daw bawion niya. Actually, ginaprocess na kay inquest sa kuntani. Ining bana niya. Galing daw nagkambyo ang klima. Daw nagdaog ang gugma sa kabalaka. Gugma sa kabalaka. Doon nag-anugin. Doon ang mugin ang Rasyagon.
0: Oo.
4: Nagdaw mga plano yung nabawion ang akusasyon ka to, Pangwin.
0: Nagkanto sa barangay para i-isol yung complaint. Pero siya gidman ang complaint, complainant ka to, Pangwin Stone?
4: Kahapon, yes sir, kahapon. Daan mo nagaling nga inquest ko tani subungaga ang ining suspisado. Pero ang iya subong initial nga plano, bawion, pero wai pa takabalo.
0: Oo.
4: Kung napag-abot dito karon sa aton nga mga otoridad, kung ma-encourage kid nila, kay kung si Police Lieutenant Colonel Resuma, via Alangari Resuma, iya gina-encourage kid ang asawa, so pailan din kaso ang iya nga bana, kaya hindi nilawlawag ang ginimo sa iya nga bana na pagsunog sa ilang abalay, considering nagkakatulog pa ang iya mga kabataan.
0: Oo. Kung hindi sa mga reklamo, bata eh.
4: Hmm.
0: Oo.
4: Posible kung kunan mo na, no? Kung, kung may ara, pagid. Actually, pwede man sa atin purariyong marilis, kaging nga gawon, liwat regular filing, ugaling muna, no? May ginbuya pa ining tarso nga banan eh. May ginbuya pa ining dan nga mga tinaga.
0: Oo.
4: Nga nagpaandam nga kung makagwa siya, o mabalos pa sabi sa ginimo nga pagpadakop sa iya, sa iya mga kabataan, kagaya pamilya nga tropang win.
0: Ay, namahog pa sa threat niyo, nag-threat pa sa... Ay, naku. Ang problema, sa nang katropang wisdom to, daba si tuturo niya bla, nga mabalos sa mga bata eh. No? Pamilya yaman eh. Ano klase paminsaron sang sang bana magamo naman?
4: Amo na gani ka to pangwin ang masubo, ang sorry, ya lang nga ang ginisug-isugan mo, ang gagi na daog-daog mo.
0: Oo.
4: Pamilya, pamilya mo lang. Amo na bala tani kun tuod kaya nga isog.
0: Oo.
4: Isa ka to sa guwasang dalan to o sa guwasang barangay to?
0: Mhm.
4: O sa guwasang syudad ito. Oo. Kaya dito mo dalo isog mo.
0: Mm-hmm.
4: Hindi ya ka pagkatapos sa sunog, nagungulungo sa ulo niya kang magsilinga sunog, gidbalay ko ba? Nagambar pa na siya muna mo. Naubos, gidbalay ko ba? Sunog, gidba?
0: Basi, duwa to ka persona, ang pag-insindi sa sawaya, sige, lain man nga persona kung nakainom akong bana, lain man nga persona kung hindi siya nakainom.
4: Ang muna gani, nga daw malibog ang ulo man sa bata ya, sa umaga na gali ang umaga dya, sang ginhambal, nakayuhong din ang bata paghambal sa akon na nga nagambal din gani si Ugangan nga, sunog yung balay ko ba? Nagambal na siya muna ba lang nga daw, ano din yan, basi na realize siya lang no, nga muna na ubray ha.
0: Oh.
4: Kasi nga katropang win, ubos na eh, ano nagi dyan, sunog ng bilog na balay kaga hindi iapos nga magatukod liwat sa amo na bla na structure although nga gamay lang man pero tigay kamahan sa nga balakron karon ba mga materialis but amo na nga ang trauma sa mga kabataan sa tropang win
0: so
4: hindi na naiya hindi na mapanas sila panguna-una kaya ikaw mismo nga amay ang nagsunog sa inyo nga puluyan sa silang gabi.
0: Oo, pero dapat tala tagaangil leksyon.
4: Tama, amo na tani dapat nga okay man ang kabalaka ka or araga po nimo pagyugugma sa iya galing kay sala, no? Sala ang ginimo ya kag magtuga kung tani isang hindi maayo sa inyong pamilya. Pero encourage or tani may mag-guide kini sa pamilya.
0: Oo.
4: Nga kagang gidikson ang ilang tatar o iyang abana.
0: Ahay. Di, wala nasang ibang complainant kay Tropang Winston?
4: Dawala eh. Dawala yung katropang win. Kaya siyempre ang mga bata ni ang donadlock man eh. Dugaduwa-duwa man. Ang ila na lang kita ni Solo, siniyang saligan ang nanay nila na muyang magpangisog para sa pagpalkaso. Galing daw nagaliwat eh. Amo to galing nagkambyo ang Surya. Kaya daw ini ang maingagaw kadto dito sa kabarkalan PNP para sa pagbawi isang iyang statement kahapon sirag desisyon ngayon ako sa iyang abana.
0: Ti ara pa man na sa filing ma-fiscal pa man na sila Paansindihon nyo lang pa, hindi pa bay antaneng layeta nga mag dalagan ah. Kay sa filing na ma fiscal pa man kamo na i-validate pa man sa until nga ti tubangay kamo na ang complaint nga gano. Dira ta mabalaan pero subungong bay antanay ah ang proseso nga mag ano magiyo.
4: Oh, so muna ka to pangwin nga pang latest, no? Ang lamang latest na ito niya update, nga daw bawion sa asawa ang iyang plano nga pag-akusar sa iyang nga bata angot sa pagsunog sa ilang puluyan kahapon gira sa may sityupasto. Barangay Hilamunan, Trias sa siyudad sa Kabangkalan.
0: Oho, sige ka to pangwin, Stod.
4: So, ano, so ang masunod yung mga update detalye angot sa sining nga mga balita ka tropang win. So sa Gyapon, maulanon Gyapon diri sa amon nasa sa siyudad sa Kabangkalan, basta sa Gyapon na padayon ang mga aktibidades, aktibidades sa siling adlaw, kagila sa aga gina aga pa naga may dalagan sa kapugunahan, may panran kayo na. Kaya may araw subong niya patigayo naman nga job fair. Kaya sa hapon naman, may araw kita sa Zumba sa Gyapon. Kaya may liga night, no? Liga ng mga barangay night, no? Sa pag-sinapol, pagtingob naman, pag-sinadya sa sining mga barangay official sa ito niya, katropang win. Maghalong sa itong mga katropa nga nagpadulong diri, kaga bangod maulan-ulan, hindi kayo magkalipat. Ah. Labi na weekend, ganaan ka ron, manog weekend. Magbakalgit sa mga produkto sa Yes 12 products para may ara kita dugang nga panamin sa aton mga kalawasan sa pagbaylo-baylo sa klima sa silinga at yun Katropang Win. Para sa nag-ogyon ng Pilipino sa Pilipinas, sila Katropang Winston, Antonis Villanueva, XFM News, Kabangkalan.
2: XFM Live Reports.
0: Thank you so much, Katropang Winston. Ang ining kaso sa arson ni mo, tubangon sa ano, ang bail ba, wala sa piyansa, pero ang tubangay pa makamuda sa physical. Sindihan tang bala tiyagon sa Iloy, ah. Iloy, abi, Iloy gina saya, no? Bisa na, ano pa? Suri-suriyon mo sa Iloy sa Japan. Bana, asawa mo sa Japan. Galing ti, may natabo ho. Ang kabuhi sang pamilya mo, mabutang mo ni sang alang kung makagwasa. Nagpamahog na to gani. Hatag na to gani sa iyang tinaga to. Basi makagwasa ko no. Amo na. Tanawantana, no? Dason mga katropa. Anyway, ang aton mga produkto ha, sang Yes to Health mga biyan, pwede ka mo kabakalto sang aton nga Santon Plus Gold, sa aton nga Premium D3, ang aton nga Santon Vitamin C, dako bulig na para magpataas ang aton immunity sa lawas ta. Pwede nyo mo na magamit sa pag-intra sa aton nga Santon na next FM Libulibong Ba Premium. Pero mas importante gid no, ang aton Santon Plus Gold matistingan ta, ma-maintain ta. Supplementation abi kinang lanta, i-supplementuhan ta lawas ta para sa mga nutrients or vitamins kay kinang lanta sa lawas naton para magtaas ang immunity ta. Depensa ta kontra sa mga masakit mga katropa. Gulad ko lang sumo. Basi bla ba igo ta gulpihaw, no? Basi ma nanta. May naka-uniforme na sa ba? Dasig lang ah. Parang bula. Galan ulan. Happy birthday kay katropang Arnel Panunsano. Happy birthday. Sang Purok, may Himulaton, Barangay Banago. Happy birthday. Subong ha. Iyan eh. Kasi na birthday. Ima? Hindi. Mangod mo. Oo. Kay katropang Arnel Panunsano sa Purok Mahimulaton, Banago. Happy birthday to you. May this year bring the most wonderful things into your life. You truly deserve it. I cherish our relationship more than you will ever know. God bless you. That's from families Bacharo, Sarabia, Caro, Panunsano, and families. Happy birthday to all birthday celebrators, mga katropa. Today's July 31, 2026. Ba't pa matyaga ko lang? Amo na yung pinakadugay nga bulan sa konsbong mo? No? Madugay-dugay. Buwas pagli yung mga pizza uno. Sa mga katropa naton, sa aton nga... sa kay Ma'am Jovi Amudente, happy listening sa inyo, tanan. Thank you. Sa kay Ma'am Araceli, good day. Watching from Handumanan Chapter, sang Ma'ams Araceli Lorais. Kay paring Vincent to, morning. Linya, done like and share. Daw layi naman na subong gani ang sa Pilipinas ang online sexual abuse. Oh, may layi ta. Pero kung kis ang ginalaot ta ang mga offenders, ang mga nagabiyolar sa layi ngani nga hindi pa madakpan. Oh, katropang Vincent. Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Salamat gid sa members ng class naton dira sa Southern Negros. Salamat sa pagpamati as always. Diri sa aton pala tuntunan. Ma'am Elvira Gilogo, thank you. Kulang ako sa attendance tadi ako. Kay si Ma'am Lia Lobrado, sako-sako pa ni Guru. May kabugnaan festival to. Thank you sa pag-upod. Sa kay Sir Mauro Romero Martir, salamat. White oras mga katurpa, boss naman sa aton nga pagpanglagad. Bantayin nyo mga public affairs programs ang XFM, Dugidugay, ang aton sentro, with katurpa fans Andrew Burgos, no? Kag pinapa ka mga programa dari sa XFM. Why impeachment subong? Sa Lunes pa, no? Lunes ang impeachment. Nasugod. Lunes pa. So, bantayan mga katurpa, mga update na ito mga balita. Pwede ka mong ka-subscribe sa aton nga page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede ka mo ka-message na. Pwede ka mo ka-update sa mga balita, mga katropa. No? Sa ngalan sa aton nga technical partner, katropang Junior Villegano, kag sa aton station manager, naton sa Mr. Mitch Lipa, aton na CEO President, Dr. Raymond Litoy. Ako naman sa katropang Win Salinas, boss naman, mga katropa. God bless you.
5: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
9: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
9: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
15: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga buki ka.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: Exciting, bro!
19: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanses.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Exciting! Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagaan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, oh,
4: manuboy ni sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
5: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
6: XFM 103.9.
7: Mga katropa, kinatalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahom nga drama nga gratiguluhan.
8: Endless Love.
7: Lunes tubtob Biyernes, Las 10 tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo aging buhat mo. Putigun ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
2: Endless Love.
3: Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: doon ako nakita si Ivan.
1: Ay, suhos. Aga pa siya nga naglakat, day. Kay kuhaon, niya ko nung traktora nga gin-order niya sang nagligad pa nga si Mana.
0: Amo bala?
1: Ay, makaluluoy man ganing lalaki nga ato.
0: Uy, naaman.
1: Kay bago pa lang gani siya nga nag-abot. Halin sa pag-deliver sang humay sa syudad, naglakat naman siya liwat. Be, day, nagkilalahay na bala ka mo ni Toto Ivan?
0: Ate, wala pa nang. Nagbutig ako. Ate, alang-alang nga isugid ko sa iya nga nakita na ni Ivan ang kabugusan ko, no?
2: Sarin bala si Ivan man ang sitang?
0: Hala. Gwapa? Mataas kag sexy nga babae? Nobya bala siya ni Ivan?
2: Kag sino ka?
0: Ginapamangkot niya ako.
1: Bungol ka bala? Ginapamangkot ko ikaw kung sino ka? Hoy, Greta! Ano bala yung kinahanglan mo kay Ivan? Mapaupod ako sa iya sa paglagaw. Wala siya dire. Ato pa siya sudad. Kag boss pa siya mapauli. Kag nag-ano siya dito?
3: Kag nga kinahanglan mo pa nga mahimalaan.
0: Si Ma'am Anita.
1: Mama!
3: Hindi ako pagtawga nga mama. Hindi ko ikaw anak. Wala ka ba na mahuya sa ginabuhat mo, Greta? May bana ka na. Pero sige, gihapon ang lagas-lagas mo kay Ivan.
1: Pero patay na si Charlie.
3: Kung wala ka sang huya, kami may ara. Hindi kami gusto na maiskandalo liwat ang amon pamilya. Kag masiling nga nagapatol ang amon anak sa isa ka immoral nga kasubong mo.
4: Tama na ila, Anita.
3: Kag isa pa, may nobya na ang anak ko. Gani hindi ka na magdamgo pa o kung mag-ilusyon na magbalikay pa ka mo.
1: Hindi ako magpati.
3: Kag sinong pagdumdumo ang kaatubang mo, subong?
0: Hala, akong ginatulok ni Ma'am Anita.
3: Siya ang bago nga nobya ni Ivan, si Pinky.
0: Bahala na, masakay na lang kuya sa isyo. Ano pang ginaulat mo? Maghalin ka na.
1: Wala ka sang magtarong nga pahalinan ako. Tungod hindi ini mo balay.
3: Wala kang isang huya nga babae ka.
4: Mas makapayo kung maghalin ka na lang, Greta. Kung hindi ka gusto, masagnoyon ko ikaw pagwa diri sa balay ko.

linong sang balay. Halos ang tanan, tensyonado. Tugod sa pag-abot ni Greta. Tagtugod sa natabo kay ina. Nagtaas ang hinali ang blood pressure ni Ma'am Anita. Tagwala ako makaibalo. Kung nga mo na lang sa tong kaakig nila kay Greta. Samtang, nobya gali ato sang una sang ila anak? Ah, siguro. Tugod nagpamana ini sang lain. Ay, makabulungol ang kalinong sang balay. Ang maay pa, mailis ako ah. Kamaglagaw-lagaw.

0: nagagaw ka, day? Nga mo silang ginasuksok mo?
1: Ah? Ay, nga man. Anong malain sa ginasuksok ko, manang? Nagasuksok ako sa sleeveless na blouse, kanaga-shorts?
0: Mo, Diyos ko! Namangkot ka pa, day? Wala ka bala makahibalo? Nga halos pati ang kalag mo, kitao na sa ginasuksok mo ngayon na, ho?
1: Sobra ka naman, manang.
0: Day, pwede ba lang ilisan mo na lang ang ginasuksok mo nga ina?
1: Si manang, bala mo, anong gusto mo? Masaya ako? Amugin niya mga bayo ko sa syudad. Ah, sige ha, papahangin-hangin lang ako sa gwa.
0: Ihaboy tagid ka karon pabalik sa kwarto mo. Kung maglakat ka nga mo silang ginasuksok mo.
1: Kag nga ah, hindi ako priso nga bilangguon mo ako diri, no?
2: Wala ko sang labot sa imo.
0: Bay.
1: Kag ano subong ang ginabuhat mo? Anong panawag mo sina? Ha? Kung sa banta mo, wala ka nagapahilabot. Kundi wala kong pari sa hilabtero kang hilabtera diri sa kalibutan.
2: Mientras nag-a-star ka diri sa panimalay namon, you should watch your step. Isa mo lang kasala, kahuyaanan ina sa pamilya ko. Hindi ako gusto ng ambalon na nagpa-star kami diri sa babae sa club.
1: Ano? Amo na gid ba na sinaka-big deal diri sa lugar ninyo? Ang magsuksok sang sleeveless kag shorts?
2: Nakaibalo ako nga nagdako ka sa syudad. Gani, baliwala sa imo inang ginasuksok mo. Apang dire sa uma? Sa probinsya? Makita lang nga nagagwa ang braso mo. Makabati ka na sang malain nga mga tinaga sa mga tao. Ilabi na sa mga tigulang.
1: Sobra naman ka old-fashioned ang lugar nga ini.
2: Kung hindi mo gusto nga sundo ng old style sa mga tao dire, mahimo ka na nga makahalin sa balay nga ini. Bisan ano oras?
1: Oh! Ngayon din amay mong hambalan mo na palayason mo ako diri.
2: Kilala ko si Papa. Hindi niya pagbuhaton ina. Kay balok akong nga, mahuyugon siya sa mga buhat sa kaluoy.
1: Wala ka makaipalo kung sinuinin ka hambal mo.
2: Of course! Nakaibalo ako sang tanan nga bahin sa imo, Pinky de la Serna.
1: Aba?
2: Oo! Oh, anak ka sang kabulig kag driver nga pareho nga napatay sa isa ka aksidente. Kag suno kay attorney, isa sa manggarano niya nga kliyente ang nag-ako sang responsibilidad sa pagpadako sa imo. Kag tungod wala ka sang iban nga paryente, ginpailisan ka sang among tao. Ginpa-eskwila ka.
1: Ang amay mo lang ang may matarong sa pagpahalin diri sa apon. Ginisaluyag mo kag sa indi, diri ako. Mientras indi siya mismo ang magpahalin sa apon. Kag isa pa, basi gusto mo nga kantuan sa kwarto nila si mama mo, kag ginatake siya sang alta presyon?
2: May inga? Anong natabo?
1: Nag-abot pa lang diri ex mo nga si Greta. Tira ka na. Pabalik na lang ko ba ni sa kwarto ko ah.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: Ma, si Diane. Ang best friend ko. Siya nagpapanawag. Hello?
1: Kamusta ka na?
0: Ari, bored na ako diri. Feeling ko gani, kung nagpabilin pa ako diri sa isa o kung duwa ka bulan, mabuang na ako.
1: Hindi ko rin bala mag-get si daddy mo. Kung nga ginhaboy ka niya sa doog na ina.
0: Ay, siniling mo pa.
1: Hasta ka sa loob bala dira?
0: Siguro. Hasta nga matapos ang kontrata ko eh.
1: Ate, kun amo, goodbye ane sa mga malls, sa disco, kag sa pag-shopping.
0: Ano pa, Abby? Pero, ang pinaka-na-miss ko, gid, ang mga lalaki bala nga, do mga bagsik rasa nga mga ido, na nagasunod-sunod sa akon.
1: O nga, ahaw, wala da?
0: May ari.
1: O di, ito muna?
0: Wala, gani ako ginasapak, no?
1: Ano?
0: Yes, Day. Tama ka suplado.
1: Don't tell me nga, ginakarma ka na.
0: Sorry, hindi ko siya type, no?
1: Butigon!
0: Kag nga mabutig ako.
1: Hindi mo siya pagdayawon kung hindi mo siya gusto, no?
0: Oh, wala ko siya ginadayaw, ha?
1: Nagsiling ka gila, gwapo. Abang suplado.
0: Abi mo, hindi dapat business management ang kurso nga ginkuha mo, kundi mascom.
1: Kagmaa naman.
0: Kay grabing imo imahinasyon mo.
1: Da, sige na, babay na. Kay may buhaton pa ako, no? See you na lang kung magkatsyempo ka.
0: Okay, bye. Mailis ako sa ngayon ng bayo, ah.

0: Ivan. Nagwa siya sa kwarto sa iya mga ginikanan.
1: Hi.
0: O te ano? Okay na ba ining ginasoksok ko? Siguro, disente na inis sa panulok mo. Naurungan siya sang tulok sa akon. Ura siya nakasabat. Sorry sa natabo kay ina ha. Nahindalian lang ako eh. Hindi ka mang kabalaka. Hindi na ako magwa sa balay kung wala na putos kitang lawas ko.
1: Lain ka man klase kung mag-sorry, no? Nagapangsuya ka pa?
0: Kita mo gidlang? Gintaligdan niya ako dayon? Nagahambal pagani ako, bro. Antipatiko.

0: nakatabo sa akon man. Hindi man dulot sa kaisipan ko si Ivan. Ano palang buhaton ko? Pagod matalupang daniya ako? Kinahanglan ko pa bala na maglatay sa alambre kapag kaonsang kalayo? O kundi gani, magpahalok sa leon para makuha akong atensyon niya? Ay, paghigugma. Bahala na. Hindi na ako magmangin ipokritaya. Hindi naman ko magpakuno-kuno. Akuon ko ng kamatooran sa kaugalingon ko na nagahigugma ako kay Ivan Santo Domingo.
1: Ay, Pinky, iha?
0: Ba, si Ma'am Anita. Kamidala siya nga mani? Kamusta ka na, Ma'am? Maayo na ba lang pamatsyag mo?
1: Oo. Kinahanglan ko lang ang magpahuway. Ay, kag-ari. Mas mabaskog pa ako sa Carabao. Oh, maningalin aga. Gusto mo?
0: Ah, busog pa ako, Ma'am.
1: Ako? Wala akong makahibalos ng tinaga nga busog. Tugod makaon ako, mientras may makita ako ng pagkaon. Ay, congratulations, Gali.
0: Ah? Congratulations sa ano?
1: Nagkahibalo ka bala? Nga ikaw lang ang babae nga nagpangisog sa pagsabat kay Ivan. Pareho sa ginhimo mo. Kagsuno sa kabulig, halos mag-aso kuno ang yubon sang akon anak sa imo?
0: Nahuya gani ako sa inyo, Ma'am.
1: Oh, no. Hindi mo magpaminsaron. Nga tungod kay anak ko si Ivan, tolerahon ko ang mga sala niya nga ginabuhat. Kasubong sa pag-init sang ulo niya, kung babae ang hambalan. He hates women.
0: Ma'am?
1: Matuo din ha. Nagahibalo ka bala? Nagyutaya na lang sila mag-away gabag-amay? Sang nahibalaan niya, nga mapaistar kami diri sang babae. Kag ikaw, ina.
0: Ay, sorry, Ma'am.
1: Oh, no. Hindi mo kinahanglan nga mag-sorry, iya.
0: Oh.
1: Ang tanan nga ini, sala gid ni Krita. Wala siya sang kabalaslan.
0: Ma'am. Anong natabo?
1: Kalaslo na sila sadto ni Ivan. Apang isa kagabi, antes ang ila kasal, nag-upod sa laing nga lalaki si Greta. Nag-elope sila.
0: Oh my God!
1: Ginahigugmag siya sang akon anak. Gani halos mabuang si Ivan sang tiod nga to. Tungod sang kalain sang buot, kagkahuyat. Masamay siya nga nagainom para malimtan ang wala sang huya nga babae. Malima ka tuig nang nakaligan. Kag hindi ako sigurado kon bala nalimtan na niyang amungay tapo. Oh, amo gani nga nagapangamuyo ako sa mahal nga Dios nga kuntani masalapuan na niyang babae nga para gid sa iya.

0: exciting.
1: Yes, to hell.
2: The secrets of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo motong siling nimo acquired no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Doc Leo?
4: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
3: Mm.
4: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini naga kata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha?
4: Mm-hmm.
3: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
4: Mm-hmm.
3: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold.
5: The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap. Like for example, ang

0: makompound sa kanang lanon, Sir Jose, no? Parang hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kagkun mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman iya, nagareduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Jose, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag?
0: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive
0: again
1: yes.

0: Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Centrum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Luilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Igbal ganyan efekto sa akong sang Sister Pain.
4: Marisigda, sige naman tulang pagsakit sa
3: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga
8: exciting!
9: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hala, ka-exciting!
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, X

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon.

0: FM News Metro. XFM Time, alas 10:50 na mga katropa. May nga siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa atong napalatuntunan ang Sentro. Sentro. Mga katropa, adlaw kita subong sa Biyernes, Hulyo 31, tuig 2026. Kagsubong agang inyo dali nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Makatropa kita magatalakay sa pila ka mga importante nga mga issues diri nga nagakalatabo sa lokal, national, international kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira subog sa aton, numaling kaina pa temprano pa nagbalangon na good mag umpisa na sing ilang mga trabaho. Di Biyernes subong, Hulyo 31. Uling adlaw sang Hulyo, mga katropa, bawa sa gusto tigkiriwi ko no. Yung mga katropa sa aton yung mga pigado, adlaw-adlaw tigkiriwi eh. Sa mga manggarano niya ko na gusto lang yung tigkiriwi mo, no? Sa ato niyang mga pigado at ladlaw, tigkiriwi na mo niya. Pero bisan ano pa na mga katropa, naka mga kabudlayang at pagpangangkat ang ato nga sugataon. Ari ay, good morning, nanay Stanano.
1: Di na ka mo?
0: Oh, may nga, tas Stanana. Sa mga katropa na ito nga nagamonitor subong ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequencies na 103.9 kag 96.7. Meron magkita, mga katropa, XFM Sagay City sa radio frequency naman 87.5 kag sa XFM Cabancalan City, mga katropa, sa radio frequency nga 106.1. And also, meron kita, mga katropa, sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental naman. May mo na ninyo kami mabatian, mga katropa, no? Kag meron kita sa social media, sa Facebook, XFM Bacolod News and Public Service Authority, kag sa XFM 90.3 Bacolod naman sa YouTube. May ano kita, mga katropa, streaming app kita, ha? Ngayon nyo ma-download nga libre dras inyo nga mga Android phones, mga katropa, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app. Please download XFM Radio Network. Ma-access dira ninyo, mga katropang 53 stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag meron kita sa ginatawag na text line, mga katropa, text line naton, amuning 0915-628-7926. Text line sa XFM Bacolod. Alas 10:53 na, ano ba lang aton tutukan? Sining adlaw sa Biyernes? Ilang ka mga importante nga mga issues kag mga hitabo diri lang sa tuod nga palatuntunan ng Sentro. XFM News Sentro. Okay, dugay mga katropa, magapakigangot kita sa Commission on Human Rights. Makaupo na ton si Sir Vincent Parra, mga katropa. Makuha kita sang komento pahayag sang CHR Negros Island Region angot ni sa pagkabig sa aton bilang hotspot sa Bacoang Bacolod City, bangod na lakip kita, mga katropa, sa top 20 ng mga lugar sa Pilipinas. Bangod, mga katropa, grabe ng kaso sa online sexual abuse and exploitation. May mga kabataan na na-rescue, mga katropa. Gaano na ta sila? May mga adults nga nag-facilitate sa ila. Abi, masaot ka da, uba ka, munisuksukon mo, videohan ta ka. Huh? Himua ang akon sugoon kay videohan ko. Tapos ibaligya online. I-post, mga katropa, sa mga ginadumilian ng mga sites, nga which is ang mga may balatian sa pangunahuna ang dira nagalantaw paagi sa pagbayad sa sina ng mga videos. Meron na ganun, mga katropa, nga may mga insidente na nga live ang performance sa sinabi nga biktima, ginabidyohan ka da, gasaot-saot ka, gauba ka, o kung gahublas. Tapos kung ano, pagidang mga bayo nga ginapasuksok dara sa imo or whatsoever, mga katropa. May mga aran nga tinaga, may ginatawag ang mga fetish, bala. Ang fetish mo, amo na sa, mga katropa, for example, suksok sa sang bra, suksok sa sang panty, masuksok sa sakon ano da. Mga katropa, amo ng fetish ng isa katawo, which is nag-trigger sa urge sang imo nga sexual desire. Sentro. Mga katropa, no? Medyo sensitibo ang ining diskusyon, kahit yung mga tropa, hindi na dirilaog-laog ang imbulbado. Mga ordinaryo nga mga tao, pero mga tropa, minor de edad. Babae, lalaki. Ting mga tropa sigurado mga kalalakinan mga ano ginang gaano sila da. No? Ti syempre mga gays mga katropa. Nga kahit ang information nga na-receive naton no. Ginabaligya ini Tro Online kag may nagabakal or may nagabayad, may naga-avail sinabi mga katropa para maglantaw dito internationally. Ti Dolyares na din ginistoryahan ta. Ti subong mga katropa ongoing ang investigation. Pero gin confirm sa aton sa WCPD pro NIR nga may mga persons of interest na sila. Pero mga katropa, hindi ini ambalasihan nga matapna na. Kahit titop-top sa karo mga katropa, persons of interest, wala ni nabalaan kung sino ini sila. Pilipino o kung mga dumuluo, mga foreigners, mga katropa. Amunin nga aton dapat tutukan sa gobyerno ta. Kahit yung mga katropa nga naglabot kidibi sa punto nga amun eh. No? Nga naglabot sa punto nga na malakip na kita sa top 20 nga may pinakarampant nga kaso sa online sexual abuse and exploitation sa Pilipinas. Mga katropa, oh, amunin nga aton dapat bantayan mga kabataan ta proteksyonan ta. No? Kahit yung base bala sila mahagadan o masot-saot kato kuno ma TikTok ta to. Tapos TikTok ta bayaran ta nila. Sentro. Nan. Wait na kabalo mga katropa kung ano ang ilang pag paano na nila ginatanyag sa mga kabataan, sa mga ano, sa mga biktima nga mapate kag magupod sa sina nga mga bagay. No, timaintuan mo. I-take advantage sa sining mga kriminal ang innocence sa kabataan. Ang ilang pagka ano bla ignorante. Kag ilang pagka inosente sa mga bagay nga mo. Hindi e para sila mga katropa kwarta, makabakal sila pagkaon, makabakal sila bi ang panganan, maka kun ano pa dabi mga katropa nga mabakal nila, posible mo ning paamag sa mga kriminal. Oo, gamiton to nila mga kabataan ng mga pobre espiritu. And also mga katropa, later on, medyo sensitibo maning aton nga diskusyon, dugay-dugay, tingwan ta ng hinigaran PNP, oh. Kaya may isa to ka manguma, isa ka lalaki, ginaligar mga katropa dito sa may barangay Kiwi, oh, sa Banwas, ang hinigaran. Ang ginaligar mga katropa, sinungay sa Ngiakrabaw. Oh. Ay, nako. Te, patay gidang, ano? Patay gidang amo, ya. Ha. Ah. Ginsungay siya sang iyang ano sang iyang sapat sang inaalagaan niya nga karabaw. O ito ni kabalo mga katropa ko na nung kabagdanan sini basta ti kabalo naman kita kung sakiton mo ganing sapat o oh. Ti Pio na na ang sapat niya mabaris na kag mabalos gina Sentro. Bisa nang ido gani no bisa nang mga ido gani mga katropa o oh, gabaris ang ido on maltratuhon mo, ba? Bang usngab lang gulpe. Eh, abi mong karabaw, ano na? No? May balatsago man ng sapat. Ilabi na gay kong bug at trabaho ni nila. Tapos abusuhon, pasla. Ah, hindi mo nang paktagis ang lakad sa pinsar sa sapat. Magkibot ka na lang ay ho. Sarusuhon niya na ka. Kag mga katropa, ibang pagkikaroon ng mga balita, mga updates and discussions, sugpunan ta ni Karon. Relax sa itong kapalatuntunan ng sentro.
1: FM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:00 ng mga katropa, ipakilala ko na sa inyo mga produkto sang Yes to Health, ang Ultimate Trio, mga katropa.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health, ginalakipan ini sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, mo ini sa mangustay na marguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Makabuligin ni mga katropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kod malignant. Mataas ang imong sugar level, imong blood pressure, kaguna na pagid ng mga balatian. Nga doon nagkabudlayan, nakabula. Maging maayong inyong pamatsyag, mga katropa, basta adlaw-adlawon talang pagtumar sang Santon Gold herbal capsule, mga katropa, no? Para mas naming inyong pamatsyag, dira bala? Okay, tisa, tagsak adlaw ng pagpangabudlay, ta, kinanglan taman ang mga katropa, maproteksyonan kaugalingon, ta, batok sa kung ano pagininasay isang mga balatian nga naga-lapta naman sa karon. Kag mga katropa, may ara kita sa Santol Vitamin C naman. Ang alkaline base ka vitamin C mga katropa. Imo ini sa mangosteen, spirulina kag mga prutas ka mangaranong gate sa vitamin C. Maproteksyon na ng aton nga immune system. Ha? Mapaboost na aton nga immune system. Kay bangod sa panahon subong nga bao kun aga gainit. Tapos kun hapon gabing bundak sang ulan. Dragi nagauso paglain sang matyag sang kalabanan sa aton. Gulpi kambyo klima. Hello so mga tropa, may ara kita sang premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Mga katropa, makabulig ini pabakon sa aton nga mga katul-anan, makapahealthy sa aton nga cells kag also makalikaw sa aton sa mga infections nga kausa sa bacteria kag viruses. Mga katropa, ini nga mga produkto mabakal tanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores kaangay sang Mercury Drugstore, Negras Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy sa South Star Drugstore mga katropa. Kag don't forget sa Generica online, abakal man ninyo sa Shopee. Centro. Alas 11:01 na mga katropa. Tinguan ta ni makapakigangot ani sa PDMPD basi kon makatag na sila sa dugang mga detalye, update sa kasang panahon naton subo. Centro. Kay kagapon mga katropa sa makabukiran, grabing galom dito. Bumubong ulan. Tidri sa tos Bacolod, ka-experience man dito sa madamol-damol ng ulan, bati galing mga katropa lapta-lapta. Centro. Pero, ang tubig nga ginbo-bo sang ulan, halin dito halas sa kabukiran, dari sa aton sa mga nanubuan, dari tanan i-bo-bo. Centro. Dos-dos dari sa aton. Tay mga katropa, ang inatawag ni nga dalo-do sang baha, kita dari masalo. May tiyari kita dari mga katropa sa bulwangan, lapo sa baybayon. Sa problema mga katropa, sa guaarin na kita, lapit sa baybay. So, ting bukid, nga lidit, amin, ang tubig nga lidit sa kabukiran, mailig, dre, mapadulong, dre, sa aton, mga katropa. Kaya dito na to malapos sa baybayon. Dre, sa aton, no? Sa igad, sa Bacolod. Dre, hindi madritso ang tubig nga lidit sa bukid. Ting persan, mga katropa, baskog na, ti dalo do sa tubig, ti may mga residente dra sa may ubos ang taytay, sa may abad kay inagin bisitaan. Kay do na butang ilang sitwasyon sa risgo kay nga bang tubig mga katropa kas sa pagkadako-dako. No, do halos ang taytay do malabot sang tubig ang taytay. Kailan na lang kadangaw ang nabilin sang sining nga mga haligi sang sining nga taytay dra sa may abad. Di mo na mga katropa ang aton nga lalungan, ti dapat sa mga residente nga nagilistar sa mo ng mga delikadong lugar. Ay nako, di na lang tada maglawig da. Kabutlay sa sitwasyon. Ta risk yun, batas ang aton ng mga gobyerno. Oh. Ano mga katropa, check tanay kung hibalon tanay, mga katropa. From PDMPD, update sa alkansa panahon, makaupo natin Sir Melvin Fiero. XFM Weather Update. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM, Sir. Kaupo mo subong si katropa ang Andrew, Sir Melvin.
2: Good morning, katropa.
0: Yes, sir.
2: Sa pinakuling nakasasin na panahon na Hulyo 5, 2025, Biyernes, Adlaw. Perhaps ang low pressure area sa guwa sa atong Philippine Area of Responsibility ang mungingigapit sa Visayas, pag-eastern niya bahay sa Mindanao. Ang perhaps ang low pressure area, mga daras ang bagalo mo niya kalangitan sa lakta-lakta man ng mga pangulan, kapapangilat at kapapanagoob, may magapit mo niya sa Visayas, Northern Mindanao, Caragat, Davao Region, Masbate, Sarangani, at South Cavite. Sometimes localized thunderstorms ang nag-apekto naman sa Metro Manila kung sila magkabahan niya sa Pusat. Ang Negros Island Region, lakot ng Negros of Sina, Bacolod City, experience siya kita sa kasarangan, tugtumangin, magulukan o mga kalangitan, at may mga laksarap na kita mga pangulan, kaputin natin po panag-uob. Nadulot man niya sa trap sa Lopresa Raya sa mga lokalistan dito. Mahina itugtog sa kasarangan, yung ayok siyang hangin, gikan sa namin na silangan, ang nag-ayong probinsya sa kampusan niya bahay niya sa ato niya nga probinsya. Pangkaragatan sa ato niya probinsya, may kasarangan tugtog mga bulubalot. Ang adlaw nagbutlak alas 5:36 kay nakabagatunod alas 6:12 karon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura na sa ugita 24 ka magalabot kita 31 degrees Celsius. Inisi Melvin Fiero sa Provincial System Fresh Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Matamang salamat kag mayong aga sa doon.
0: Sir Melvin, ang sitwasyon naton, ang pagulan-ulan, posible kada hapon na ginis Sir Melvin, no? Kada gabi?
2: Yes, kasi mga doon, marami sa mga pag-atupa sa natin mga palestan doon sa doon. Ganay na, mostly sa pag-atupati, hindi na sa mga pag-atupati ng pressure area sa doon sa doon na tayo. Mga lokalized sa doon.
0: Okay, sige. Sir Melvin, thank you again. May ngunto.
2: Salamat sa mga ito.
0: Yes, sir. Centro. Mga katropa, ito na batian si Sir Melvin Fierro sa PDMPD. Angon sa pinakauling update sa lakas ng panahon, mga katropa, o sa ilang observation. Alas 11:06 na, drink kita, ma-proceed, no? Basta ko na available si Sir Vincent Para for this discussion man, mga katropa. Kahit tiyari, subong amuning atong dapat balantayan mo, no? For the awareness sa public and also sa mga parents. Kaya mga katropa, maghalong kita kay base ang kabataan nato na expose sa sining mga bagay. For those individuals nga posibleng nga maka-agda sa ila, maka-hagad sa ila, nga base bla blind sila, no? Nga gali ang ila nga padulungan, delikado. Amuning matabo sa ila, mga katropa, no? So check taning sa HR, makaupo na ito sa piyakalinyaran ni Subong si Sir Vincent Para. Komento sa HR sa karo, mga katropa, kay iti, nangin hotspot ang Bacolod sa online sexual abuse and exploitation, mga katropa. Centro. Sir Vincent, may aga, welcome sa XFM. Sir Kopod, musubog si katropa nga Drew. Sir Vincent, good morning.
2: Centro, mayong aga.
0: Yes, sir. Oh, Sir Vincent, thank you. Good sa mga tiyempo, Subong. Okay. Sir? Sige. Oo. So, do erratic is kaya yung signal. Ito, ito, ito sa, ano ko na, sa piyak nga isla. Sige lang, atis. Sir Vincent, good morning, Traliwata. Thank you, good.
2: Good morning, sir.
0: Sige, sir.
2: Sige, mga tagpalamati.
0: Oo. Sir Vincent, thank you, good. Very important, gini, sir, nga topic today. Kaya nga, nangin hotspot na kita diri ang Bacolod sa online sexual abuse and exploitation. Kag isa pa dahil, Sir Vincent, hindi log-log ang involved ang mga victims, mga minors pa. May, so far, may pulo na nga na-rescue, pero Sir Vincent, diri ko anay sa akon nga pamangkot, anong masiling tas sa bila sa HR nga na-hotspot kita diri or nalakip kita sa pila ka mga do top 20 nga rampant ang kaso sa online sexual abuse, sir?
2: Yes, sir. Sir, nakita man sa mga online na mga platform mga motion na nakalatabo sa Bacolod City.
0: Yes, sir.
2: Well, una, kasi ang nabat sa ganito, kasubot man, kasi at the same time, kaya hawa katapupan sa sika insidente.
0: Okay.
2: Kasi sa Commission Human Rights, ginaliwat ko na kami ginvestigar na lantaw sa action sa Estado upon ang biktima ng members ng vulnerable sector, ng mga minoridad. The Commission of the Profile Investigations and other appropriate actions. So, siguro na mudad na taon na ito ng access ng ating local government kung ano na mga tikam na ginahimo nila para sa pagprotekta sa mga minoridad. Ito pa nito ang may obligasyon na mag-protect sa ating mga minoridad. So we look into this.
0: Okay. Sir Vincent? Sir?
2: Sir, okay.
0: For sure, sir, nang dugay na ni sir nga ginpalabot man sa inyo ng mga info, Sir Vincent, no? May mga na-receive naman kamuni. Nga mga muni mga reklamo.
2: Ako na nga po na basa ya, sa online.
0: Okay. But
2: when, whether may complainant o wala, how we look into this?
0: Oh. Pero sir, may ara, wala kamo kabaton complaint regarding dira, no?
2: Wala kami isang walk-in complainant sila.
0: But sa karon ni sir, natukibanta, ang kapulisan na to, nagtingwa mga magpakigangot sa HR for this kind of crimes or involve mga minors mo, Sir Vincent?
2: Yes, it's set up na sa ating agencies.
0: Okay. So, ano ni siya, Sir Vincent Ban? Ano ang tikang ta sa karon sa bahay ninyo, sir, no? Kay do makaalarma na gid, na makangawa na gid manas na mention mo ang situation kay may pamangkot man ko, sir, mo, no? Sa aton ni WCPD. Nabilong na kita sa top 20 for the whole Philippines. Pero wala lang na specify kung ano gidman ba lang number kita na butang. Maybe, I don't know lang, hoping hindi kita sa top 10 man, Sir Vincent. Pero sir, ano ni sir ang gusto nyo man nga matabo sa HR, sir, to protect man ng ining mga kabataan man, sir?
2: Yes, ang gusto man naman matabo nga may mga kaso na i-file against sa respondents.
0: Okay.
2: Ito nga ito nga, gusto nga masakay na sa katagayan sa papanabas ang mga perpetrators.
0: Yes, sir. Okay. So, Sir Vincent, maka amon isubong no, may mga plano kamo sir nga mag-coordinate with some ano sa mga international lobbying mga grupo kay ano sir, international ang nag-refer ni sa WCPD, international mo, International Law Enforcement Agency, Sir Vincent. Kay ti outside the Philippines aning pagbaligya mo.
2: Oh, okay, sir, kinaka seryoso nga kriminal amo na ka naglambot sa international.
0: Yes, sir.
2: But ilang taon naton ang atong local enforcement officers dire kuno no ang nilahimo kay isa sa function man sa personal identity is to monitor kay finding sa criminal cases iya ini sa atong law enforcement agencies kung di sila magulat may inaction sa part na that is kita niya makabagit ng human rights violations.
0: Okay, gani mano. Pero Sir Vincent, ano nang ginalook forward to sir nga ano sa karon posible nga magresulta sa sining nga ano sir sa pag-file sa kaso sa sining mga individuals blaser nga for example mamadakpan gusto gini nato matapda ini Sir Vincent.
2: Oh, nga na sa part sa atong PNP may tool in investigation report ng investigation para makasakay na sa atin DOJ. Medyo lang makalambot sa konti. Mm-hmm. Eh, kabalo kita nga kung girdot man ang mga investigation na ginagantit, ibalik malyapon sa ila for case build up. So, amo na mga challenges nga na face mo sa ating PNP, kabalo man kita nga amo rin nakabot by mistake. Pero, I think na supong sila ka sa PNP, capacitated sila, mga seminars na sila, on how to protect children's rights, makaya na nila. Kaya helps natin mga city prosecutors na sa case build up.
0: Yes, sir.
2: Ma-file na sa court kadali makakuha conviction.
0: Gani, no? Sige. So, Sir Vincent, gaano kita, no? Ga-look forward din ang kalabanan sa aton. But, sa ano ni, kiti mga kabataan, Sir Vincent, may ano makamo sir, may plan makamo tikay ang situation nila sa Bukara sa under custody man sang social welfare development and with the help sa mga social workers for the crime management for the case management bala subong Sir Vincent do nag plan makamo to tap man especially sa DSWD sir to help.
2: Ah, yes,
0: may
2: plano kami
0: yung
2: kapitan sa Bukara City para nga i-observe natin protocol
0: sa investigation sa basis ng minor sa agilita local sige. Sir Vincent, basi may dugang ka lang sir panawagan especially sa publiko sa ginikanan and also sa school basi bala Sir Vincent tao?
2: Well primary to protect yung mga yaman ng education sa mga parents kung ikaw itinag bilang parents most likely hindi mabitinay ng bata. Hindi siya schools man. At yung mga institutions yung sila to protect man sa minor. Pati sa Commission of Human Rights will monitor kasi yung mga tabo.
0: Okay, sige. Sir Vincent, with this, thank you again. Salamat again, sir. Sa imo ning pahayag kag sa tiyempo sa amon. Sir Vincent, thank you very much. Good morning. God bless you, sir.
2: Good morning, sir.
0: Sige, sir. Thank you again.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian Sir Vincent para sa Commission on Human Rights. Ito, Negros Island Region. Angon din mga katropa sa sining ano no, nga kaso. Nga di kahapon, doon naglagabong to ang ining information. Matapos gipayag ni Mayor Greg Sotaya nga Bacolod City nalakip sa mga hotspot areas no, sa sining mga kaso sa karon. Online sexual abuse and exploitation, mga katropa. Mga katropa, hindi inilahog-lahog ng mga kaso. Ha? Kay ti mga kabataan ang nalakip diri sa pagkabugat sini mga katropa ng mga kaso. Kung may matakpan niya, sigurado, ya bugat gining panumbungon nga pangatubangon. O, ang kung ma-convict. Di mga tropa, muning aton nga balantayan, kay kita mismo nagatingwa makita nga mga paday nga magpakigangot sa Pro-NIR, hello so sa aton nga WCPD, para ma-update na ni mga tropa ang mga kaso nga involve ang mga minors sa karon, no? Ang punto, Tadre, is what if ang recruitment o ginagaday nag-aumpisa sa bulutuan? Mga katropa, may taning DepEd, no? Kahit ano, abing division sa Bacolod, diri sa aton sa DepEd, huwag mga salabat na pangtawgan mo. Sentro! Do, garespitar man ta gani sila, da, ma-interview, tatane, marespito, garespito, magarespito man ta, garespitar man ta, nga, aga text man ta ahead of time, nga mapabalo ta, nga ma-interview ta. Mga katropa, tingaling do, huwag mga nagsabat, da, kailangan huwag mga nagroong balon, tatas lang bastos, tas lang, dara ang mga ang dapat interviewon dara sa DepEd Division ng Bacolod City da. Di what if mga katropang ako lang gidyang ako lang giniya common sense ko, ha? Common sense ko niya, what if ang ini nga bagay nagumpisa sa sulod sa bulutuan? Kay nga mga katropa, ang circle of friends mo ara sa sulod sa bulutuan mo. What if ang sa tupad balay mo di okay lang na yan, kahit identified sila nga mga friends mo dira, kilala ang ginikanan kung sino to sila, kaganoon ang trabaho nila. Mga katropa, diri sa school lang atong balantayan, no? Di what if ang bulutuan, sa sulod sang school, classmates mo, hindi na ganin masyado kilala sang ginikanan mo kung sino na sila? Basi ko na gadon, kada karon be, ako be, for example, ginagad ko ni Chris Librando. Si Chris Librando, kilala sang ginikanan, kuya nga amo na saya. Hindi ginikanan ko, okay, oh, lagaw ka mo, pero hindi na ka mo magpaamo na yun muna. Te, what if me kung hindi kilala sang ginikanan ko, si Chris Librando, dabi karon nga na ginagad, ako malakata. Pero galita, loko to ni Chris Librando sa amo tong lugar. Ang munang punto, ng mga katropa, mga classmates ng mga posible, mga biktima. No? I believe, mga katropa, base sigurado sa bulutuan, ginigong pisa mo. Oh? Dari naman naton matutukan kung ano ang posible ngayon sa Department of Education na diri sa atons Bacolod. No? Kamusta ang monitoring dira? Hindi lang sila ngayon sa ligtas kapulisan niya. No? Sa school, mga katropa, dapat may maka-obserbar ini. May makabantay ni diri mga katropa sa sulod ng school. Kahit, this is very, ano mga katropa, eh, no? Alarming. And one thing, mga katropa, risgo ang mga estudyante, mga kabataan. Kaya nga, if we look back mga katropa sa information nga na-receive natin from WCPD BCPO, ang nag-aedad mga katropa starting from 12 to 17 years old mga katropa. Te ang latest nga na-rescue nga duha ka mga estudyante nag-aedad sang 13 and 14 years old. Te mga katropa, mag 13 years old ka grade 7, mag 14 years old ka grade 8, mag 12 years old ka, grade 6 ka. Mag 17 years old ka, mga katropa, grade 11. Kiti kay grade 10, 16 years old ka mo, 4th year high school, isang una eh. Pag grade 10 mo, 17 years old ka. Pag grade 12 mo, sa 18 years old ka, legal ng edad mo. Pero galing din mga katropa, ang target sa sining mga predators, I call them predators, kaginakabig yun sila mga predators, mga katropa. Oh. Kahit eh, siyempre, mga sexual predators ni sila, ang mga nagabakal, and also mga nagaperpetrate sining mga katropa sa sining mga krimen. Oh. Tanyagan ka to karoon, is classmate mo, oh, may ara na mo, may mga situations like that, nga oh, classmate mo, gay po sipos lang. Pero gali mga katropa, agdaho niya ka to, dalo niya ka to, imuo niya ka mo ni. Siya ya gali ya, numero uno, manto ka manog pang recruit. Intuo niya ka mo. Amuning dapat natun bantayan. Kahit siyempre, sa muna mga pangidaron mga katropa, madala ka mo. Oh? Kahit kaya, pobre spirito ka pa, ang imo nga pagka-inosente, kagang imo pagka-ignorante, sa tanay nga pagkabuta. Kahit siyempre, amunang nagapangibabaw, reckless pa sa muna yung edad mo, basta mga dese, 17, 13, 12, reckless ni sila. Why sila yung mga katropa nagpaminsar sa posibleng maging resulta? unless kun may nagagiya sa ila sang gusto. Matudlo ans lablang ay to inday. Halong kamuda. Kay base lain ang inyo nga padulungan sa muna nga grupo. Ang muling gusto ko man nga ipalabot sa Department of Education sa Division ng Bacolod City. Gusto tanis lang makatropa, no? Gapan na wag na ko to, ga-text na ko to ligad. Before ta mag-call, ga-text gid kita. Oh, ay kalingkis bot kun ano nisla ah. Kasi may nauyon na lang ang mga media dis Bacolod. No? Isla gusto sa aton dire. Oh, dapat tani pa gusto kung mag-text daga pabalo man kami ginarespetar man kamo na mo. Tani para respeto man kamo. Kay importante niyo. Oh. Why ko man bla siling makatropa gina ano, ginapangunahan ng investigation but I have the feeling lang. Oh. Nga for awareness. Temo na bla makatropa. Hindi ang tinaga ang advance mag-isip, di necessarily lang ulang. Oh. Mga tropa, importante yung pangunahan mo para hindi na masundan. Kay base, sa solusyon skwilaan, may gagalaw na sa amuning mga bagay. Why mo ko yung nagkwasang information kung si kay Sino? Ako lang niya paminsaron. No? Sa ako lang niya common sense. But if, mga tropa, sa pagpanilag mo lang sa sitwasyon mo, nga ang mga kabataan madala, Sino ning gagad sila. Sa diin is lagi na panghagad. Sentro! Diba? Kagdiin is lagi na pangdala. Makibot ka na lang. O, estudyante ko to, bata ko. Laway na ka pa uli, ah. Tagali mga katropa, basi bala i-prisuhon, dos lang, hindi sila agwa. Di mo gining gusto, tama tabo. Nga matap na, ini. Department of Education, basi makatag sila sang dugang da nga suportada. O, makabulig ni sila. Tinguan ko ning DepEd next week. O, nga makapakigangot kita sa ila kay isa sa mga makaalarma nga bagay. Importante ni subong mga tropa nga matun-an. Kay ti hotspot kita. Kahuluya niya. Kag makakulugmat mga katropa. Sentro. Sa top 20 na bilong kita based sa mga non-government organizations. Nga nga reliable ang mga informations suno sa Philippine National Police mga katropa. Nga dira sila nagabase, dira sila nagalantaw. Na, di ba? Temo ni nga ton, subong dapat tutukan. Department of Education, no? Hindi lang sila nga sa court, sa parte ng isang police, dira sila mabantay. Kalapad-lapad sa scope nila, dapat kamo sa school. Basi may mga programs, kamo ni nga mo ni. Hindi kamo magsiling nga bago lang ni. No. Since pilap sang nagligad pa ning mga tinuig kay may mga information na kita nga na-receive angot mga katropa kadelikado niya tanan mga kabataan ta lalaki man o kung babae vulnerable mga katropa sa sining nga mga kaso sa karon.
1: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon, sentro
0: alas 11:24 na mga katropa supunan tani karon ng ibang pagiging mga balita. Please stand by, magabalik pang sentro.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
3: Yes, to hell!
4: The secrets of hell.
5: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
6: Yes.
5: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balon sa ni Dok Leo?
6: Kinanglanon mo, Sir Josila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
5: Ang iban sini nagkata ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
6: Yes.
5: Kung wala na gid,
6: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
5: So, hindi nga pagbatyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
1: Santon Plus Gold. The secret of health.
5: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
6: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagpati sa insulin ng aton sa nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatuwag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni sa sarantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
5: Hindi na sa kabatsyag.
6: Yes.
5: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
6: Again.
5: Again.
6: Yes.
1: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapia na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapia at lawadlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Para na sa kape, ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababaihan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina maabyan makabulig ato sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one, niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede niyo pabanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Santhon Plus Gold.
6: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo.
13: Turbo.
12: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Payne.
16: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa aton lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Centro. Kamsa Bullseye.
8: Department of Agriculture. Kamusta ka? Ayaw ha?
2: 103.9 XFM.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: XFM News Central.
11: XFM Time alas 11:35 ng mga katropa na gabalik na ito kapala tuntunan ng Centro. Parayan nyo din nga kaupod si katropang Franz Sandro Burgos kag Siningit Yon. Padulungan tani mga balita sa syudad by katropang Wendell Balinario.
10: Centro.
11: Katropang Wendell, please come in.
12: Katropang Franz, nangyayat yang ang stand na Bacolod Mascara team magkatropang friends ano amo ning pangalan na tingin dela nila dito yan sa may MCDL upon sa Maharlika Pilipinas Maharlika Basketball League. Katropang friends no kahapon na sa isa ka press conference man wala lapot isa tong mga natakol na nga issue magulang dito man naging payag ni Mayor Greg sa taya sa hapon ining pagkadismaya niya at the same time dimension din niya nga makailinit sa katropang Franza ining nangyin resulta sa isa kahampang sang nagapakilala nga nagarepresentar sa Bacolod sa katropang Franza matapos nga halos 8 ka minutos katropang Franza no sa hampang nila kontra Bulacan kuya tapos na nung taga Bulacan team na kontra nila wala git katropang Franza makascore ini na sa bit niya nga basketball team sulod sang halos sa 8 ka minuto. So, katropang fans, hindi pahayag ni Mayor Greg Rasataya na baka ilinit kan sa ini ka dako wala no nga
11: ti kau luya pagid eh
12: ano bala makalala makalain
11: no ti ka luya pagid
12: para sa imahe sa nga bakulod city ang balya wala niya net au di nga bilang isa ka mayor gid ko ti bilang nga bisan isa na lang ka bakulod noon nga ti makalaw ay kay ang balya ganita pension niya dito na mayo pa ko maglantaw pa ko no mo sa nga basketball sa mga Bulubangga na bala ho kung sa dalan kay malingaw ka pa pero ang nasampit ko nung game kaming sa makulad maskara ang kalain yun ano muna nangin pahayag sa ang alkalde nagkatrapang France na hibuluan kay tutungod sa nag-trending gani ini online si pati ang ano yun no ang mga commentators na nasampit ng basketball so nakita na bala ang tumoy something sa ilang ampang katrapang France kasi ang puli ang ginapangpistigaran man email dragad sa tayang kahapon nagsulat ini siya para yan sa kay Joe Ramos ang CEO sang MCCL na tigipalabot niya nga itang bitagaran kay damo sang nag-siling grabe sintay makita sila nga hampang ato ka layo how to ka yes, langit yes. Na ito may posible mayara sang game fixing malakatropang France na upon na pagpangdaya
11: correct
12: kaya ito ang France na nakahapon na muto naging pahayag ni Mayor Dredd na nagpagalan siyang sang sulat kasi ula siya nang namian sa ining naging hampang sa ining naging resulta at the same time pagkagabi katapang France kagabi gid lamang man nagpagwa man ang MPBL sa ilang statement kasi sa ilang naging pagwa naman dito nila katapang France sa ilang statement na ginban na nila o kung gin nalag-blag yung pahali na wala nila makabalik pa sa so, nasabit niyang hampang ining team sa Bacolod Mascara amo na ganino tungod sa delegasyon niya sa game fixing kag ano yun no, sa kumbaga batong bayan dago niya ang papirde katropang France sa ining liga so sa karoon amo na napadayo ng investigasyon katropang France sa nasambit niya ang team kay ni ano pa ni nolang taon pa kung ano gid man ba ang kamaturan sa likod sa nasambitin na team kada hampang katropang France kaya mention to ni Mayor Dredd na sa hindi nga team na agin dala nila ang pangalan nga Bacolod Mascara mo na ang ginanugod ni Mayor kasi ang Bacolod Mascara ti isa Bacolod di ba lang pangalan si amo na yang ilang mga performance dito nga wala nun dala nga do ginahungod nila nga hindi sila nga kapasidad la kay ti makita sa hampang at the same time katropang France nga suno sa alkalde gilantaw tong mga line up pala nga tingo do halos ganiwa ay dito katropang France sa taga Bacolod so hindi sa kapatay nga sila ni ang nagrepresentar kasi duwa mga ka idea ang syudad may angot din nga team na hindi wala man sa Bacolod noon ano nga player diri katropang France that's why na ti sa karon na mo na no trending sa Gyapon ni online ang nasabit na hampang at ikat ay commentator ga ugtas kasi inaibaluan ang commentator na ito katapang France na sambit na game to that time daw ano bala mahirot din sa Bacolod noon ako sa Bacolod si daw mismo siya na feel niyang ugtas samtang nagalantaw so mo na ang kay Mayor Grega sa taya nga tigit pala butig to kag sa karon na nag-request yung sang investigasyon. Para sa mga detalye ba kung France may harap kita sa ang tingong ni Mayor Grega sa tayo no? So iyang pangayag ni Angot sa nang nasambit okay. Yung team no? Sa so, Bacolod Mascara, Mascara sa MPBL.
13: Si Joe Ramos, ilang sa ngampang yung Bacolod Mascara sa kagulatan ni Kuyas last Monday. Kung tayo naman magantaw, basketball, makiinimit, no? Although ilabot sa basketball, I'm coming from the point of view as taga-Bacolod, bala. They're using the name Bacolod Mascara. Then, na muna, ang resulta sa ngampano, 8 minutos, may kibuhit score. So, I'm calling for a full investigation. I'm asking them to investigate this game last July 28. Kay it is not doing any good sa name sa Bacolod at the same time sa Mascara. No, kasi they're using the name Bacolod Mascara. Although, ang sudadya has nothing to do with the management, the operations,

0: 3 years ago, may ginugo man sila ng investigation on game fixing, if I'm not mistaken. So, I wrote Mr. Ramos in this at the same time, yung copy for English ko ang chairman sa Games and Amusement Board. No? We're also looking at why is it that they're bringing the name Mascara? Ilang padalma na lang naman. But what is important is that they should conduct a full-blown investigation para at least maklaro sa tanan na ang Ciudad de Bacolod has nothing to do as an LGU or in her personal capacity. Ganyang actor kita, kasi panay man sa kutsino na taga-Bacolod na maglantaw sa Nampang, hindi igamayo. May parang lantaw ka ng mga baskets, kinudalan, malinaw pa pa. So take the, we hope that you will take the necessary action in due time, in line sa'yo.
1: We're taking time kasama rin siya kanina, Mayor?
0: Nagsulat ko kay Mr. Ramos. But sa pagdugay nga nagadugay, ito hindi na mong nakatabuklan. So, at ang ego niya, ang alam sa syudad nila gina-represent. O, kailangan ko talaga mga makulod ang nampang. Hindi pa rin mga taga-makulod. Kiti, huwag naman sa... Huwag sa may masalig na. Huwag naman sa may luyag na mag-taptit pala. Sina. That's why they should make the necessary investigation. And hopefully, please, appeal lang, hindi nyo napapamita ang Mascara. Kung pwede naman lang yung gagawin ang makulot, mas okay.
2: Pero Mayor, before sa nag-ask
0: na self-permission, wala. Wala. Kasi, ako naman sino ang silikon.
1: Sino ni Ramos? Hindi rin tagalit niya siya tagamakulot.
0: Hindi rin yan. Kaka-Marika, kaka-Marika.
1: Dapat naputis ka.
0: Si isang live din ang reaksyon sa mga taga-Bacolod ko na taga-Lantaw, hindi Mayo eh. Ano siya? Sige, we'll provide the announcement in a way. Para na ako, pakamukula po na. Next is, I would like to thank Secretary.
3: Rapang Mendel, ti amuna da, sino to si Ramos to? Sino to Katarpulano to?
4: Katarpang Frank, si Joe Ramos muna saya, ang CEO na saya sa MPPL. Nagdiktay ang ginsulatan ni Mayor Greg na ipabalo sa iya. At amuna bala, ang kabakulod matkara, wala man niya doon sa syudad. Sa...
3: Kahit isa pa, Katarpang Mendel, kung may team tada sa MPPL, kabalota na, kaya gina-announce na. Ang bot kung nadumduba mo na sa una ang NBA o Metropolitan Basketball Association, ang Negros Slasher, bala, nadumduban mo
4: yes,
3: to?
4: Yes,
3: nan, do, amotong plastada na subong sa MBPL, pero galing ti ang NBA to ya, do nangin mabakal to, kay ti dogin, ano gito ya sa tao, suportado gito ya. Pro galing ti may announcement na yung nagkakadapat ya kung may team kita. Wait, tangin na kabalo nga may team tagalay sa MBPL.
4: Wala, nakibot lang kita.
3: Tingagit pa sugtan to ni Mr. Ramos na sa CEO na sa MBPL na?
4: Kati ka tropang France, wala pa nabi sa ano eh, ang pag-recommendation niya halin sa LGU.
3: Takchak to na. Dapat na recommendation na.
4: Team lang saya, ti wala yung recommendation. Amo na nga nakasulod man yan, no? Makulong mas harangan. Kati wala ina sang ano bala ako recommendation letter? Bido, mula, wala yung kapag-fans eh. Doon maka-team mo, kalang yung pala ng team, kagti mag-represent. Pero iba niya being nakita ko, kagti mga France, iba niya being mga province.
3: Oo.
4: Di, ano gima sila yan, ang recommended.
3: Kagumaga, may suporta na sila yan sila, nga probinsya, kag LGU ya?
4: Oo.
3: Oo. May suporta na sila yan. Kabalo mo, napabalo mo. Tiyari, game fixing ni. Posibleng game fixing ini. Diba si itong kontrato... Dolang alang to.

0: Oo.
1: Again, kontrata to grupa, per day lang ka mo ah.
0: Sa online, pag hindi ka to pang France, no? Parang hindi na lang ipakontakton mo ang score na.
1: Amo pa gin na, ate, negosyoan na ginila. Kung lang taon mo to, may pa magampang mga taga-kalubihan mo?
0: Amo gina mo na mali mayor, gani, mayo pa maglantaw, kas magga, na kuno malingaw ka pa, kuno po.
1: Oh, mga taga-kalubihan, dabla? Basi kung din-dins lang pinangpulot ng mga buho.
0: Katrapang France, nakita ka muna yung katrapang games, kaya tayo curious, kapi mo kung taga dito sila kasi wala ba yung kabakulod, kasi naglala eh. Nakita ka po yan.
1: Kaya hindi man sila grupa, hindi man sila, kaya nga, kung mag, kung mag, may selection na mo, selected ng mga players na, oo, selected na yan. Mga mayo, wala magalampang, selected na, kaya nga, pangitaan na nila sa kada universities, pilian na nila, sino doon player da, may magalampang, na, di ba?
0: Oh,
1: alangan man nga ipaslak mo to karoon nga hindi ka niguro kabalo mag-dribble na. No? Eh, machindihan mo man nga muna ang reaksyon ni Mayor Greg ah.
0: No? Yes.
1: Okay. Hindi do gin, ano sila ya, do gin blind sila ya.
0: Oo,
1: nga mga isang galing kabalo, may team na tatagulpis po kulit, gumuro ang galing kahuluya sa performance to.
0: Oo, ganapta sa TikTok, makita ako na kibot ko, bakulot man yun.
1: Oo, bakulot man, bakulot maskara pa tong dala?
0: Amugid, bakulot maskara.
1: May lang tani, bala mabilit na tani kung mga Chris Librandong kalidad, mga rantaw pa tamo?
0: Mga James King pala
1: tani. Oo, mga James King, mga Chris Librando.
0: Oo.
1: Ah, namin sa duwa, iupod.
0: Ano yan?
1: Isang bula, isang madakdak. Sige ha. God bless Bacolod. Good luck Bacolod sa MBBL. Uh-huh. Pero te may ano man, nagsabat si Ramos sa ano ni Mayor Craig.
0: Pero mga friends na pala pa no, pero nagpagwa lang sa statement kagabi.
1: Ah, oy. Te balikat na
0: karon. Nila.
1: Kauluya na iya.
0: O, oh, ginatagan nila red card ka pa imbestigaran ka.
1: Pati dapat na katropang Wendel, kaya nga, adra mo na damang balaan, nga ang ina nga basketball league na, hindi, do ano bala? Do hindi bala istrikto sa ila, da nga mga papeles, da kung sino da nga mga teams da ang makasulod da. Ti ko mag-ubra kami karon team ni Chris Librando, ni James King, ni Arbel Panunciano, kag ni, ni John Lapos, da karon masulod lang, makampang lang kami galiday, kunda eh.
0: Pag gusto ka mo kung ano yung representative.
1: Oo, ti ma, kung dalo, ti pag gusto kami akong dalo, binamo karon biyang ano, ang China. Team China kami ang arombe. Oh, China. Oh, Team China. Pero mga tsura, mga Bisaya, oh. Eh, na ano na lang na iya. Amo na dapat na istrikto, na? Amo na katropang Wendel, nga kisang performance sa sangibando, palpakay nga ha. Why na pabalo ang probinsya ko ng LGU kung Dennis Lalin? Kay wala sa suporta. May kwarta na, plite na, pagkaon, lajeng tanan, sabat na iya sang ilang probinsya ko ng LGU, da nga, nagkikbahin sa MPBL ngayon eh. No?
0: Amo git.
1: Dati si Mayor Greg, mismo ka muna ang balon, makamun na ni Mayor Greg. Ako, maaaring mato yung mga players ang MPBL, o, bakulod din mo. O, makibot ka ko nga si Chris Brandon.
0: For sure, katrapang France, may live streaming pa na sa City, no? Kung
1: Sakto na. Ang mga football team players, gani, mga football players, ginapakilala naman da gani, di ba? Oo, oh, nagi na papreskon pag gani. Oo, oh, mo ni mga player sa katon, yung mga bakulod team, askal, di ba?
0: Yes.
1: Oo, oh, na. Muna din dapat.
0: Record to si Cole, panakatropang France, area, wala agad eh.
1: Oo, oh, wala agad na iya. Eh, bot lang nakita ko tong ngampang to nila. Ay, na, ano nito? 8 minutes siya, zero run na. Kaya. 8 minutes, zero run, Diyos ko.
0: Oo, 8 minutes.
1: Kana, may paglampusan.
0: May pa mga seconds lang or... 1 minute or 2 minutes, pero 8 minutes.
1: Ay, sa Pia ko din aquarium, expert niya sa basketball.
0: Ah.
1: O, ano tong imutani, ano? Ano tong suggestion mo? Away sa kaki, taga-piyong sabi.
0: Ay, wala pa, wala.
1: Gapiyong sabi mo, galantaw sa puro gapiyong sa? Diway nakita. Yeah, thank you. Kita ka, Tropang Mendela. Salamat.
0: Yes, sir. Ang sumayang update City government. Ang mga tropa sa ato niya, siyempre sa karoon, magtumakita sa presidency, ang gawin mapatrapan niya, matulawa sa bako sa balatiya. Mga katropa, para sa ragaw ganyan, sa inis ka tropa, kundal balinari, ito, X, FM News.
1: Centro. Mga balita sa siyudad na Batenaton, ngindulo ni Katropang Wendell Balinario. Ito, no, inaano man yung mga tao. To, bas ito yung Katropang Kresya. Kung din sila yung mga kagulangan, pinang pulo. Dito sila yung mga katunggan, yung pang pudyo. To, oh, Aryo, kaysa kampang, isa kalibo. Oh, pasiblaw. Oh, bayo, kung isa kalibo, barato. Eh, barato ka. Tapos ang imo to ginimo to kawianan pa. Kang galanta. O sino man niyo? Nga bakulod na ni sa kalisubong, oh? Na, di ba? O importe. Ano na lang niya? Amo ni dapat, investigan ni Mayor Greg, no? So, kay Tishy Prima katropa, gindala ang pangalan sa Bacolod, kag maskara. Ang maskara ay makatropa, ato na ni Bacolod na niya, chicken inasal. Naglae, eh, pagiguro Bacolod, chicken inasal, tapos sa muntong ampak. No? Tikon, may team kabi katropang Chris, ano yung pangalan mo? Inasal Strikers? Ha? Ha? Bulldog. Bulldog. Bacolod Bulldogs. Head coach Chris Librando.
2: Ari na sila. Larga na.
3: Sir, yes sir.
1: Guwapo pa sa team Bulldogs. Dami ito yung pangalan niya. Si Moya Chickens Inasal Slasher siya. Chicken Inasal Striker. No? Kundi hindi numugay dito mo, no? Ngayon, alas 11:53 na mga katropa. Mga produkto sa Yes to Health, mabakal sa Yes to Health Wellness Center, ng Amtandres, Dalan Lizares, Paragay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa, ha? Kahit sa online, sa Shopee, no? Sa mga leading drugstores nationwide, pag hindi magkalipa. Ngayon, oras ko ito ginakulabos na mga katropa. Sa mga nagatutok, good morning kay Elvis Guanzon, Oniel Florogo, kay Nadomon Sinilia, kay Bunbun Acosta, kay Mahilong Chesa. Good morning sa inyo. Sige, ang oras ka doon kolabos sa mga katropa. Salibatin niyo ang korban sa katropang Franz Andro Burgos, ang kapastamat gate, may ngunto, and God bless us all mga katropa.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: XFM 103.9
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santhon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain. Na
3: nangyari sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sisda Pain. Tatlo pa lang kami sis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
12: Sisda Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisda Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga bukika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
15: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bukta ko. Mayarap kayo sa mga balita. Blabas yung namin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Department of Labor and Employment Secretary Tolentino tanggap ang pasya at sinabing susunod sa usgado kaugnay ng pansamantalang pagtigil ng wage increase sa NCR.
2: Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando nag-alboroto kay Dole Secretary Tolentino sa pagtanggap ng pasya ng korte laban sa 85 wage increase.
0: Panukalang taasan ang tax exemption para mas lumaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Isinusulong naman sa Senado.
2: Panawagan ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan na talakayin ang pagtanggal ng system loss charge. Magandang senyales ayon sa Malacanang.
0: Department of Transportation naglatagpo ng non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay sa lupa para sa LRT 1 Las Piñas Station.
2: Attorney Man Scarpio kinuwestiyon ang paglabas ng tax records sa impeachment trial. Kong Ridon tinawag na tirang piko ng reklamo ni Carpio.
0: Balitang regional, publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris sa karagatang sakop ng Palawan.
2: Sa balitang international, US President Donald Trump inanunsyo ang umano'y kasunduan para sa complete disarmament o disarmament ng Hamas.
0: Showbiz star Magic nilinaw po na tuloy ang kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid.
2: Sa balitang sports, Carlos at Aldro Yulo pangungunahan ang Philippine gymnastics team sa Asian Games.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, araw na po tayo ng Biyernes, huling araw sa buwan, July 2026-31. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po ninyong napapakinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, bukod sa iba pang XFM Station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa paumagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kanyang pagkadismaya sa inilabas pong temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad na sana ng wage increase dito sa National Capital Region. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na ginagalang pa rin niya ang proseso ng hudikatura at hahayaan ang hukuman na magpaliwanag sa naging batayan ng desisyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Tolentino na magpapatuloy ang Department of Labor and Employment sa pagtupad sa mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, naglabas ng matinding puna si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando laban kay Labor Secretary Francis Tolentino matapos tanggapin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa ipatutupad sana ng 85 pesos arawang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa mambabatas, dapat umanong ipagtanggol ng DOLE ang wage order sa halip na agad tanggapin ang naging pasya ng korte.
3: Tino, bakit ayon yung kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayon yung magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gibs, hulugan na nga, installment na nga, 2 gibs. Di na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari itong mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law.
2: Igirit pa ni San Fernando na malinaw sa batas na ang mga apela laban sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago ito umabot sa hukuman. Dahil dito nanawagan siya sa dole na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at tiyaking may patutupad ang dagdag sahod na matagal nang hinihintay ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pagtutol din ang Federation of Pre-Workers sa inilabas pong temporary restraining order ng Pasig RTC na pansamantalang magpapatigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sa panayam ng 99.5 Mega Manila, sinabi ni FFW Vice President Julius Kainglet na ikinagulat daw nila hakbang ng korte dahil ito umano ang unang pagkakataon na kinakwestiyon ng isang RTC ang wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At iginit po na ang tamang apila ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa RTC.
4: Ano ba ang kinagulat po namin? Sa tingin po namin ay wala sa jurisdiction ng RTC ang magdesisyon sa pagtigil. Mukhang barking at the wrong tree ang mga nagpetisyon po laban sa ating dagdag sahod. Kung meron po silang damdamin pala tungkol doon sa panukala na taas sahod, dapat po unang-una nilabas nila ng mga hearings.
0: Nanindigan din si Kainglet mga katropa na may kakayahan na mga employer na ipatupad ang wage increase at iginit na matagal nang dehado ang mga manggagawa sa mga naunang wage orders. Sa kabila ng pangamba ng ilang employer sa epekto ng wage hike, sinabi ng FFW na mas makabubuting maghanap ng solusyon kaysa pigilan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
1: XFM News Nationwide.
2: Panukalang taasan ang tax exemption para sa mas malaki ang take-home pay ng mga manggagawa isinusulong sa Senado. Narito ang report. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na magtataas sa income tax exemption upang mas lumaki ang take-home pay ng milyon-milyong manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2344 na inihain ni Senator Kiko Pangilinan, itataas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos. Layunin ang panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa at mapalakas ang kanilang purchasing power sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakahanay rin ang panukala sa panawagan ni Pakulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na repasuhin at taasan ang personal income tax exemptions. Kung may isa sa batas, tataas din ang income thresholds ng iba pang tax brackets upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mas mababang buwis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, may panawagan po. Panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinang talakayin ang pagtatanggal ng system loss charge. Magandang senyales daw yan ayon naman sa Manacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Magandang senyales para sa Palasyo ng Malacanang ang panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan na talakayin ang planong alisin ang systems loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinapakita lamang nito na bukas sa Pangilinan sa diskusyon kaugnay ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapababa ang singil sa kuryente. Sinabi ni Castro na kailangan pa itong pag-aralang mabuti dahil maaaring maapektuhan ang consumers, investors at utility companies. Ayon kay Castro, sinusuri na ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, mga batas at iba pang polisiya. Anya, target ng pamahalaan na bumuo ng patakarang magpapababa sa electricity rates nang hindi nagpapabigat sa mga consumer at mga kumpanya. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Magkakaloob ang MRT 3 ng libreng sakay sa lahat ng national ID holders tuwing Miyerkules ng Agosto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Saklaw ng programa ang Agosto 5, 12, 19 at 26 bilang paggunita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 para sa pagdiriwang ng Global Identity Day. Maaaring mag-avail ng libreng sakay ang mga commuter sa pamamagitan ng pagkapakita ng Physical National ID, Digital National ID at E-Fill ID. Samantala, magsasagawa rin ang Philippine Statistics Authority o PSA ng National ID Registration sa Araneta, Cubao at TAF MRT 3 stations hanggang Agosto 31 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglatagpo ang Department of Transportation ng tinatawag na non-negotiable condition sa Villar Group kaugnay ng donasyon ng lupa para sa itatayong LRT 1 Las Piñas Station. Kasabay mga katropa ng babala na take it or leave it ang alok ng gobyerno. Ayon kay Transportation Sec Banoy Lopez, kailangang payagan ang gobyernong agad makapasok sa lupa. Maisama sa deed of donation ang pag-alis ng anumang pananagutan ng pamahalaan at maalis ang mortgage sa mga lupang idodonate. Binigyan din ng kalihim na kung hindi tatanggapin ng Villar Group ang mga kondisyong ito. Ipagpapatuloy ng DOTR ang konstruksyon hanggang sa pote at Niog Stations at pansamantalang iiwan ang Las Piñas Station. Ayon pa kay Lopez, hindi anya dapat mantala ang proyekto at maapektuhan ang mga commuter sa Sapote at Bacoor dahil lamang sa isyo sa lupang kailangan para sa Las Piñas Station.
1: XFM News Nationwide.
2: Target ng Department of Transportation o DOTR na buksan ang interim operations ng Unified Grand Central Station o Common Station sa unang quarter ng 2028 upang masimulan ng magamit ng mga commuter ang bahagi ng proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, inaprobahan na ng Economy and Development Council ang variation order ng proyekto kaya maaari nang ipagpatuloy ang konstruksyon matapos ang pag-terminate sa naunang kontrata. Habang hindi pa tapos ang buong Common Station, nakipagkasundo na rin ang DOTR sa Trinoma para magkaroon ng access way papunta sa MRT 3 upang maging mas ligtas at mas maginhawa ang paglipat ng mga pasahero. Kapag ganap nang natapos ang proyekto sa 2030, pagdurugtongin naman ang Common Station ng LRT 1, MRT 3, MRT 7 at ang Metro Manila Subway para sa mas mabilis na biyahe ng mga commuter.
1: XFM News Nationwide.
0: Land Transportation Office o LTO, mga katropa, iginiit na hindi po muna kukumpiskahin ang lisensya ng mga mahuhuling lumabag sa trapiko. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Nilirong ng Transportation Office o LTO na pasamantalang hindi na kukumpiskahin ang driver's license ng mga motorista na mahuhulin lumabag sa batas trapiko. Ayon sa LTO, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Department of Transportation o DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 na natatakda ng pulisya laban sa agarang pagkuha ng lisensya sa oras ng operation ng mga LTO deputized law enforcement officers. Gayunman, iginit ang ahensya na mananatiling may pananagutan ang mga lalabag sa batas at ipatutupad pa rin ang kaukulang proseso at parusa alinsunod sa umiiral na mga regulasyon sa trapiko. Binigyan din ng LTO na layunin ang bagong pulisya na matiyak ang mas patas, maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni Attorney Manases Manscarpio na dapat dumaan sa tabang judicial process ang usapin sa pagpapalabas ng kanilang tax records ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Pagkabat sinabi niyang iginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court at patuloy na sumusunod sa mga legal na kautusan nito, nanindigan siyang may mga isyong konstitusyonal at legal na kailangan munang malinawan kaugnay ng pagpapalabas ng naturang mga dokumento. Binigyan din ni Carpio na wala o manong inilalabas na tax assessment o deficiency finding ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa kanila at ang magiging legal na halaga at pagiging katanggap-tanggap ng mga isinumiting dokumento ay nasa pagpapasya pa rin ng impeachment court. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng kanilang kampo ang paggamit ng lahat ng legal na remedyo habang iginagalang ang proseso at kalayaan ng mga institusyong sangkot sa kaso.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, nagain po ng counter affidavit naman sa Quezon City Prosecutor's Office sina Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Kabataan Party List Representative Rene Co at Act Teachers Party List Representative Antonio Co o Antonio Tino. Kaugnay naman to katropa na reklamong isinampa ni Attorney Mance Carpio laban sa kanila at iba pang opisyal. Sa pahayag sa media, sinabi ni Ridon na kumpiyansa siya na ibabasura rin ng piskalya ang kaso dahil ani ay wala naman itong sapat na batayan. Iginit pa naman mabatas na reklamong inihain ni Carpio ay isa lamang umano na tirang pikon. Matatanda na gain si Carpio na reklamo laban sa Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas sa ilang mambabatas dahil sa muna'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws kaugnay ng paglalabas ng ilang financial records.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni Vice President Sara Duterte na nagsisilbing alimbawa umano ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y tunay na kalagayan at reputasyon ng International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, ipinakita umano sa mga isinagawang pagtitipon sa Dahig na may bahid ng politika ang reklamo laban sa kanyang ama at iginit na ang war on drugs ay programa ng pamahalaan at hindi lamang ng isang tao. Sinabi rin ni VP Duterte na sa kabila ng edad at kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, nananatili itong nakakulong dahil hindi pinagbigyan ng ICC ang hiling na mapalaya. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing batayan ang nangyayaring kaso ng dating Pangulo para suriin ang ibang bansa ang reputasyon, interes at direksyon ng ICC.
7: On that note, magagawa siya, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interes at agenda ng ICC.
2: Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din katropa sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 104.7 Puerto Princesa, Palawan, at 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang regional.
0: Ang publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris dyan sa karagatang sakop ng Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
8: Nagbigay paalala ang mga otoridad sa posibleng pagbagsak ng debris ng Long March 6A at Long March 8A rocket ng China na posibleng ilunsad sa pagitan ng araw mula July 30 kahapon hanggang August 4, 2026. Kabilang sa mga itinagdang drop zone ng Long March 8A ay nasa karagatang sakop ng Puerto Princesa sa 52 nautical miles ang layo at 194 nautical miles naman mula sa munisipyo ng Busuanga, Palawan. Diniklara ring drop zone na bahagi ng dagat ng Bajo de Masinloc, Tubataha Reef Natural Park na sakop ng Palawan. Kaugnay niyan, pinayuhan ng publiko lalo na mga mangingisda na maging maingat at umiyos muna sa mga lugar na idineklarang mga drop zone sa oras ng paglulungsad. Dagdag pa dito, may advice din na huwag gagalawin ang rocket debris sakaling ito ay makita at agad itong i-report sa mga kinauukulan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Pototan Pilot Elementary School sa Iloilo nakatanggap umano ng pagbabanta na babarilin ang lahat ng mga estudyante. katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Pasok ang Pototan Pilot Elementary School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta kahapon. Ang pagbabanta ay natanggap ng estudyante sa kanyang TikTok account kung saan ayon sa sender ay pagbabarilin ang lahat ng mga estudyante rito. Pinapahanda ng sender ang lahat ng grade level kung saan ito ang target ng pamamaril. Ipinadala rin ng sender ang litrato ng baril na sinasabing gagamitin. Ayon kay Police Major Dominic Pareño, ang hepe ng Pototan Municipal Police Station, na sa ngayon patuloy ang pag-identify at pag-locate ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa nagpadala ng pagbabanta. Isang estudyante lamang ang nakatanggap ng threat at siniseryoso ito ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
2: Samantala, matinding pag-ulan, nagdulot po ng malawakan din na pagbaha dyan sa Metro Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata na XFM Cebu.
10: Malawak ang pagbaha, landslide at katastrampid ang daan-daan ng residente at kahiro. Ang matinding buhos na ulan na mula sa thunderstorms na tumama sa Metro Cebu kahapon. Hindi kinaya ng mga drainage system ang tuloy-tuloy na pag-ulan na. Kaya marami ng kalsada at residential area sa lumubog sa baha. Pinakamalugba ang sitwasyon sa sitio dahil ito ang magbordalong ulan. Kung saan umagot umano, ang taas ng basket lumuring ang tulig baha. Dahil upang hindi na madaan ang ilang kalsada at pinitang lumikas sa ilang residente. Binahari ng katipunan street sa Labangon, lapaluma sa kondisyon kung saan umabot hanggang ikalawang palapag ng ilang bahay ang tubig. Ngayon din ang mga lugar sa Pisa, Punta Princesa, Basag Pardua, Binasangan, Imbacal, Suavino at Guadalupe. Pati ang Fuente Ismina Circle sa patay na Elementary School in J. Quilco Avenue, Emol Earlia, Sitio Lares sa Pagdaita, Bulong Street, Manalini Street at Ayala Access Road ay nakaranas rin ng pagbaha. Nagkaroon din ang landslide sa Miramonte, Barangay Pitosa kung saan gumawa ang bahagi ng burol at tatabunan ng kalahati ng kalsada. Wala naman naitalang sugatan ng pasyo sa residente niya, ngunit inilikas ang ilang residente niya. Dagdag pa nito, nagpakalat si Cebu City Mayor Nestor Archival ng apat na bus para sa libreng sakay ng mga nasandit na pasahero. Mga katropa, ugali na painom ng Sanflo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Alvin Mata, XFM News.
2: Bacolod, itinuturing na hotspot sa mga kaso ng online sexual abuse at exploitation of children. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
11: Itinuturing na hotspot ang Bacolod City sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o ASAEC ayon sa Department of Social Services and Development o DSSD ng lungsod. Inilarawan ng ahensya bilang nakakaalarma ang mga patuloy na pagtaas ng mga kaso ng online sexual abuse, human trafficking at iba pang krimeng may kaugnayan sa pagsasamantala sa mga bata. Mula Hunyo hanggang Hulyo, nasa 10 menor de edad ang nailigtas sa magkasanib na operasyon ng DSSD, Philippine National Police at iba pang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon sa pagtugis sa mga sospek habang pinaghahanap pa rin ang iba pang mga batang pinaniniwala ang biktima. Sa isinagawang press conference kahapon Hulyo 30, sinabi ni DSSD Head Dr. Rachel Verdiprado Manga na iisang facilitator ang tinuturong nasa likod ng magkakaugnay na kaso ng USAEC batay sa testimonya ng mga nailigtas na survivor. Karamihan sa mga biktima ay mga batang may edad na 12 hanggang 17 anyos mula sa mahihirap na komunidad ng lungsod at umano'y sinasagawa ang mga operasyon sa mga inuupahang bahay. Dahil dito, nagpapatuloy pa ang operasyon ng mga otoridad. Hindi muna isinapubliko ang iba pang detalye upang hindi maapektuhan ang pagkahanap sa mga sospek. Ang mga sangkot naman at sospek sa likod na nasabing krimen ay mahaharap sa paglabag sa Anti-USAEC and CSIM Act, Safe Spaces Act, Cybercrime Prevention Act at mga batas laban sa human trafficking. Samantala, nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Gazataya sa publiko na agad iulat sa mga otoridad ang mga anumang kahinahinala ng aktibidad na may kaugnay sa pagsasamantala sa mga bata. Ginoon din na rin na alkalde ang naturang krimen at tiniyakang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga biktima at pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: At Katropa SK Chairman dyan sa Cagayan City, Isabela, ang posible pong masibak dahil daw sa hindi pagbibigay ng honoraria ng mga kasamahan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
12: Posibleng humarap sa administratibo at legal na pananagutan ng isang sangguniang kabataan o SK chairman ng Barangay San Francisco, Cagayan City, Isabela matapos umanong hindi may pamahagi ang honoraria ng mga kapwa opisyal nito sa loob ng 3 buwan. Ayon kay sangguniang panlunsod member Mico Del Mendo, sinabi nitong maaaring humantong sa pagkakatanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaukulang kaso ang naturang SK chairman kung mapatutunayang may paglabag ito sa umiiral na mga batas at alituntunin batay sa resulta ng isasagawang investigasyon at sa itinakdang proseso. Sa panig naman ng SK chairman, sinabi nitong naantala ang pagpapalabas ng honoraria dahil sa pagpapagamot nito na umano'y nakaapekto sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at iba pang administratibong tungkulin. Ayon naman kay SP Del Mendo, nagkaroon ng kasunduan ang mga kinauukulan kung saan nangako ang SK chairman na ibabalik ngayong Biyernes ang umano'y nagamit na pondo para sa honoraria na nagkakahalaga ng 32,000 pesos. Binigyang diin ni SP Del Mendo na may pananagutan ng bawat halal na opisyal na tiyaking ang pondo ng sangguniang kabataan ay nagagamit alinsunod sa batas at ang mga nakalaang benepisyo para sa mga opisyal ay naipagkakaloob sa tamang panahon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Weather update.
0: Katropang Brian, sa weather natin, patuloy pa rin minomonitor ng PAGASA ang LPA nasa silang ang bahagi ng bansa at inaasahan po ito na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng isa hanggang 2 araw.
2: Katropang Buddy, bagamat mababa pa ang posibilidad na lumakas ito bilang bagyo, maaari pa rin itong magdulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan, partikular sa mga malaking bahagi ng Visayas at silangang Mindanao sa mga susunod na araw.
0: Samantala, natili pong maliwalas naman ang lagay pa rin ng panahon karamihan sa Luzon, maliban sa mga posibleng localized thunderstorms na karaniwang nararanasan sa hapon at gabi.
2: Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin, lalo na ang mga nasa lugar na maaaring maapektuhan ng pag-ulan at pagbaha.
0: Sumikat ang araw, katropa, 5:39 at lulubog po 6:26 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ihatid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Pwede niyong subukan ang Santon Gold. Inihayag po ni US President Donald Trump na nakamit umano sa peace talk sa Cairo ang isang historic agreement para sa complete disarmament ng Hamas na ipatutupad sa magkakasunod na yugto. Ayon kay Trump, layunin po ng kasunduan na magkaroon ng bagong Palestinian government sa Gaza at matiyak ang seguridad ng Israel sa pamamagitan ng pagpigil na magamit ang teritoryo bilang base ng mga pag-atake. Gayunpaman, tiling hindi tiyak ang kapalaran ng kasunduan matapos sabihin ng isang opisyal ng Israel na hindi sapat ang kasalukuyang proposal dahil hindi po nito natutugunan ang kanilang panawagan para sa complete disarmament ng Hamas at demilitarization ng Gaza.
1: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ng Star Magic na nagpapatuloy ang kasong isinampa ni kapamilya actress TV host na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini o Lakam Chu sa kabila ng kumalat na lumang panayama na naging dahilan ng spekulasyon na nagkaayos na umano ang magkapatid. Ayon sa talent management, ang naturang interview ay naitala pa noong 2023. at hindi na sumailalim sa kasalukuyang sitwasyon matapos umanong lumitaw ang mga bagong impormasyon noong 2025 na nagbunsod kay Kim na magsampa ng reklamong kriminal. Iginiit ng Star Magic na nananatiling determinado ang aktres na ituloy ang legal na proseso upang maitaguyod ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa umano'y nangyari. Kasabay nito, hinihiling po ng kampo ni Kim ang paggalang sa kanyang privacy habang dinidinig ng mga otoridad ang nakabimbing kaso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Magbabalik sa Asian Games si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo bilang leader ng Philippine Men's Artistic Gymnastics Team para po sa Aichi Nagoya Asian Games sa Japan ngayon pong September. Makasama ni Carlos sa pambansang koponan ang kanyang kapatid na si Eldrew Yulo at kasama rin si Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez matapos nilang masungkit ang kanilang pwesto sa Asian Championships. Bilang paghanda, sasailalim din ang men's team sa training camp sa Japan bago po sumabak sa Artistic Gymnastics Competition ng Asian Games na gaganapin naman mula September 21 hanggang 25.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Paalala lang po, katropa advisory sa mga tagapakinig po ng XFM 99.5 Mega Manila. Pansamantala po na mag-sign off ang inyong XFM 99.5 Mega Manila sa araw po ng Linggo at Lunes, August 2 and 3, para sa pagsasagawa po ng technical adjustment. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta at pag-unawa mga katropa, muli po tayo magkarinigan sa susunod na mga araw.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na po, XFM News Nationwide, ngayong Friday, last day of July, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa susunod. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mal nakakapudlay sa pagbindo. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
12: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
15: Mga katupa,

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sa climate change. Oh. Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito!

0: yung adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Aber mga musta kita sa inyo, kamustang inyo sa ninyo ikayong lawas? Kamustang inyo sa ninyo pamatyagan o ay man masakit? Mayad man balang paningkay singkay ta? Basta mapagsik ganing ato sa ninyo lawas, butang balon sa ninyo, manami man ang ato sa ninyo kondisyon. May mga sinyalis kung kaisang lawas ta nga nagapatimaan nga dapat kita magpahuway or if not dapat kita magkaon sa mga masustansya pag inyong mga pagkaon. Kung ano nga mga bitamina, ano nga mga minerals, ano nga mga nutrients ang kinanglan pasudlon sa ato sa ninyo lawas, dapat kahibaluman kita. Paano ninyo mahibaluan kung ano nga mga nutrients ang kinanglanon sa lawas? Kadto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center sa clinic arada sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building sa Yulo Street sa Iloilo City proper atubang na sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Dira may baluan kung anong anong kulang nga mga nutrients sa lawas para nga matuluan pagid kamo kung ano pagid ang mga pagkaon nga pwede makuha ninyo sang kulang nga nutrients. At least sa sinang pamagi, mapapagon ta ito sa immune system, para nga may iaway kita sa mga nagadala infeksyon or masakit. Nagadala masami sa infeksyon o kung masakit. Number one is virus and viruses. Number two is bacteria. Number three is mga fungi. Well, sa ito sa ring pagparagad, the morning purpose ko nga ang ginahima-hima ito, ano ba na makuha na ito sa ring mga sustansya, nutrients sa mga pagkaon, nga ara malang sa aton palibot, pananom bala, lutanon, prutas, kararuton, para magiyahan ka mo kung ano ang nagakadapat ninyo sa ring himuon. Kung may makitaan ka mo nga, binusang una, kung nagalutaw-lutaw landa sa tubig, kung kaysa ganit, gatulubo-tubo landa sa ugsaran. Gali mo kay puno sang nutrients, ha? Well, ato na ipaghambalan upon sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa ato sa ring pagparagad. Pero basi kon may ara ka mga concern, ha? Palihog lang i-text ina sa 0950-975-6970. Amo na yung ato sa ring text hotline. Or inigan, i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming para mapalabot sa ato sa ring consultant, ha? As always, upunta sa ato sa ring pagparagad, ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have the Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ato sa ring pagpangalagad. Kag-syempre, sa ring edisyon sa ato sa ring programa, ano? Padayon kita nga magasugpon sa mga adlaw-adlaw na ato sa ring ginaistoryahan. May angot sa ni sa pagpakamaayo sa aton lawas, pagpabakod sa aton sininga kalawasan, paghatag, Sir Josil, sa mga question kung ano makabulig yung makapaayo sa ilas ng mga balatian. But most especially, diri kita sa patag, yan, no, sa naturopathic medicine, nga nag-focus kita as much as possible, mapabakod na ton, mamintinar na ton, ang kabakod sa aton sininga lawas, para kutob sa mahimo, malikawan na naton, Sir Josil, ang hasol sa kalain, sa pamatyag, ang mga discomfort, tira, kag syempre, dako nga his all financial kung kita sinimay balatian.
0: And sa ato sa ring edisyon, sa ato sa ring pagparagad, actually mag-discuss kami ni Doc Leo sang pwede

0: naman na yung makaon. Actually, kung kay balo kita magpreparar, pero ang ibang siniway na gani kakilala siguro,
1: mm-hmm,
0: sang makita naton ini sa uma, labi na gid sa, ma, sa talamnanan. Labi na gid kun ang talamnanan ni mo, tawag naton sini balado, wag ginawadan sa tubig balado, Cleo.
1: Mm-hmm.
0: Masami ini nga nagatubo. Kagbisan ni sipon yung iya sini nga dahon, apat gina permi mo.
1: Mm, hindi gina siya magkulang, hindi man siya magsobra.
0: Oo, kay kun kulang kag sobra, ini na nakaroon apat-apat.
1: Amo eh.
0: Ang apat-apat actually, makita ninyo ini, kung kaysa gani, ang iya sini nga stem, nagaluta, nagatubo sa duta, pero kung kaysa, gamot tiyara sa duta, ang stem niya, tubi. Pagkatapos, galutaw lang ang iya sining dahon. Correct. Apat ka dahon, no, Cleo?
1: Tama.
0: So, istoryahan ta karon kung ano ang benepisyo nga makuha sa apat-apat. By the way, siguro mga isa na kadikada, Dok Leo, ay ko kakaon pa ka apat-apat.
1: Mm-hmm. Do, hindi man guro maglayo kita, Sir Jocelyn, no? Kay masaling na to, niya may mga lugar pa subong may ara pa giman sini.
0: Mm.
1: Pero may mga lugar nga sang una may ara pa sini kag bastante nga susubong, Sir Jocelyn, maiwat naman.
0: Bangod sang cultivation bala sa ato sa ditalam na nandamo na sa magina-apply sini mga fertilizers, mm-hmm, pesticides, insecticides, pati herbicides.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Kag upod na lang naton pagkada ang mga conversions ang duta eh.
0: Mm.
1: At isang una ang
0: talaman. At isubong apat-apat man katubo, Dok Leo. Quatro, mm, aguas.
1: Kagkuhan pa na, agadikita na yun pa na, Sir Jocelyn.
0: Oo, kumplito na mo. May CR, may bedroom, may dining room, may kitchen. Pagkatapos may balcony. Oh, quatro aguas ang design.
1: Oo, tapos si Bansi na, Sir Jocelyn, ding-ding lang pagitan mo.
0: Ti sa unang duta ano na subong at sa unang talamnanan subong ano na subdivision, pero ti sa manakakilala pa ya sa apat-apat kay basikon masumalang nyo bala hambal o ano tanaran kay mga kabataan nagaedad subong mga 30 and below. Wine halos ni kakita sa apat-apat, Dok Leo. Sa picture na lang nila ni makitaan.
1: Correct, Sir Jocelyn. No? Pero sa picture tama ka bastante, eh, no? Kanto ka mo sa Google, sir, eh, damo ka makita sa rin apat-apat. Malang nagaling din na makaon ka subong sa freska. Kag-physical ka niya nga apat-apat. Though, sa experience na kung Sir Jocelyn, may mga pila ka mga merkado.
0: Mm-hmm.
1: Kung market day, may pila ka pa ka makita sa rin ginabaligya nga apat-apat.
0: Oo. Galing kiti daw ano lang ni hot cake, Dok Leo, basta gani tumalagsahon sini nga mga utanon,
1: mm-hmm,
0: lulutuon daw hot cake lang sa pag dapat siya sini sa papag kumpra dayon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kag ayhan sa mga tao nga panahon pa nga naghihimugasa gid nga patapat, basi Sir Jocelyn, way man gali nila mahatagan sang dako nga pagtamo do kon importansya sa rason nga makasilin sila nga apat-apat malang ini.
0: Mm-hmm.
1: Why nila matukiban siguro mga bioactive compounds dara ang iya sa nga mga nutrients nya kun tukibon galin naton makasilin kita nga bawtani subong bastante pang apat-apat ba.
0: Oh, okay, sa una sini sa talamnanan actually nagdako kami ni Dok Leo sa uma sa talamnanan, ginapatubog mong karbaw mo kon may tubig ang talamnanan sa uloonhan nya sana sigurado kita gatubo ang apat-apat.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kag sa mga matinlo nga kanal bla,
0: mm,
1: nagyan sa mga matinlo nga tubi bala dira gina sila paborito gina nila dira magpadamo sining apat-apat nga sang una magyan mo lang, Sir Jocelyn, galatay ka sa kahon, pwede ka lang sa maka pang kung ano makapanghamras sa tubigon nga talamnan mo.
0: Oo.
1: Kay bastante ini nga nagatubo.
0: Sa mga kauturan tabala nga way pagidya makakilala kung ano ning apat-apat. Actually, ang iya sini tama kahumok ang isining stem.
1: Mm-hmm.
0: Magamay ang isining stem. Enough only para makadala sang apat sini ka mga daw petal-like nga dahon.
1: Correct.
0: Sa ibabaw. Ang pinakataas sini siguro ang tubo yan, unless otherwise galutaw sa tubig matag isa kadangaw, ina iya tambok na ng apat-apat.
1: Correct, Sir Jocelyn. Pero paborito man sini nagalutaw lang sa tubig, Sir Jocelyn, eh.
0: Mm-hmm.
1: Sining apat-apat. That's why mahiligon kita ni sila, Sir Jocelyn, sa ambalsang kilala ko sa mahumok-humok kag mabasa-basa mo. Ng environment.
0: Oo. Daw parehas man sa aton kati permi kita mahilig man sa basa, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Dapat may ara sabaw ukon utan.
1: Mm-hmm. Correct.
0: Pero speaking about apat-apat, ari ay Nga ano gid ang makuha naton sa apat-apat kay sa una sini sang gamay kita daw ay taman gani kita sa paki ni magluwas na wag kita tapli how ay tasudan la hambala mga malamso na daw ay kita sudan na hambal daw may apat-apat pa man tukuwa bala didto kang ginahimo kung kaysa sini daw gina teeman lang gani butangan mo balingon kag butangan itlog sang una kag teeman sa dahon sang dahon sang ano saging dokleyo inat
1: correct.
0: Na
1: correct
0: tineum butangan mo lang kamatis gani kag gamay nga asin okay na. Pero ano ang mga nutrients nga ara sa apat-apat, Doc Leo? How?
1: Kung nutrients, Sir Josil, bastante nutrients rin, no? Sa ginatawag dahon sang apat-apat. Siyempre, una, kay utan niya siya, ara, ganang dietary fiber. Kag sa pagkilala, sa paghibalo sa iban, Sir Josil, ang protina sa kalabanan, ha?
0: Mm-mm.
1: Ara lang gid sa meat or ara lang gid sa isda, makakuha magaling kita sa protein dari sa apat-apat. May ara man sa carbohydrates, may gamay nga fat, may vitamin A halin sa beta-carotene, may vitamin E, may B vitamins, may calcium, may iron, potassium, may magnesium, phosphorus, may zinc, pabakod ng atong resistensya. Idugang pagid naton, magluwas sa vitamins and minerals ang mga bioactive compounds niya, ara man ang flavonoids, polyphenols, phenolic acids, tannins, saponins, terpenoids, kag iban pa. Nga amuin ni Sir Josil, ano? Ang bioactive compounds, nutrients niya, mo nagahatag sa benefit o kon health benefit sa tao nagakaon sa niya.
0: Dako, kagdamo, gali ang mga nutrients nga ma-harvest naton if prepared sang insakto ang apat-apat, Dok Leo, ha?
1: Correct.
0: Kung paano ini-preparar, basi kasugata ka muna sa apat-apat, muna kung makapanyenda ka mo bala. Sa mga kabanwahanan, talagsala ni galabot dari sa syudad, hindi na gani galabot siguro dari sa syudad, tuluan namon ka mo karoon ni Doc Leo kung paano ang proper nga pag-prepare sini. Iti na hibaluan ta naman, ang madamo sini mga nutrients na makuha naton. Now, sa health benefits, abi. For example, halin kita sa ulo, pakantos tiil. Ang iya sini nga benepisyo abi para sa ato sini nga utok Doc Leo or brain
1: dahil kita sa ulo gid Sir Josil eh.
0: Oo.
1: Kita importante gimo ti amon ni aton sini nga gitawag command center ang aton sini nga brain nagasuporta sa brain health ang apat-apat na batian niya naman ng nutrients and bioactive compounds sa ang concern eh. Isa ni sa ginatawag interesante nga research area Sir Josil sa mga researcher ang pagtuon nagapakita nga ang apat-apat nagabulig protect sa aton sa ring nerve cells, nagabulig reduce brain inflammation, nagabulig man reduce ang oxidative damage, kag nagabulig man panami pagid sa aton sa ring memory performance nga base iya sa mga pagtuon antioxidant no ang ila sini nakita dari nga largely responsible sa sini mga benepisyo.
0: So ti ara sa aton sini nga utok actually dako-dako ang bulig ya sini. Batian niya naman brain health natin overall brain health pero ang ato sining central nervous system nakasintro man gid ini Doc Leo sa aton sining utok diba
1: mm-hmm.
0: If we speak about central nervous system we are being given signal ang aton yung mga intelligence networks kagang aton sining mga tagapag panilag amo ni ang natawag nato sining man neurons kay amo ni sila gabaton impulse block kun mainit kita nyo kamot ta dayon ta kuwaon kay mainit kay may impulse ina naga sulod pakadto sa aton utok mainit na kuwa na dang imo sining kamot so may mga naglalain man sining mga neurons no pero naga degenerate man ini mga neurons naton buta man sini kun sa mga tao pa pareho sa overall body ta do naga tinigulang na pero dako actually ang function sa neurons tani kay ti kun magdupol do gani ang neurons ta buta man you can no longer react immediately ti kun di ka dayon ka react immediately mahinay ka maghulag kun sa salakyan pa ara ka sa karsada labal-labal bungkuan na ikamu or mabungkuan ka sa salakyan. Anong mabulig niya sini, Doc Leo?
1: Makabulig, Sir Josil, protect against neurodegeneration. Magambal kita nga neurodegeneration, Sir Josil, man yung pagka-damage or pagka-loss sa aton sa niya neurons or nerve cells sa aton sa niya utok kag sa aton sa niya spine. Ang oxidative stress, Sir Josil, tuman kadako ang iya sa niya ginatawag contribution sa sining ginatawag neurodegeneration, ano? That's why, samtang nag-edad ng tao, Sir Josil, kundi sa mga mahalungon, kapino kundi man sa panakaon, sini sa mga utanon, more sa ginatawag mga hindi masustansya sa niya mga kalanon, tiyarakin, Sir Josil, sini ang dako nga risgo sa niya sa ginatawag condition like Alzheimer's disease, Parkinson's disease. Samantala, kung nagkaon gali kita sang utan, kasubong sining gidatawaga tanom ang gidatawaga apat-apat or water clover sa Ingles, makabulig para ma-reduce ang oxidative stress sa aton sining brain cells. So in effect, Sir Josil, mapanubo man aton sining ang risiko sa posible sining Alzheimer's disease or Parkinson's disease.
0: Amuning mga ma-harvest naton, hindi gid man ni damo pareyos ni sa iban sining mga tanom, maluwas lang gid sa mga known na gid iyang makabig naton sining do miracle tree, just like malunggay, no, halos tanan yan nutrients ara dira kag kon panakaon lang kita laban-laban masuplementuhan gid kita halin abi sa utok kadto kita stulan, Dok Leo. The fact that may calcium content man kag may ma-harvest kita calcium sa apat-apat. In short, sinin, Dok Leo, ako bulig ya gali sini para magpapag-on sa ato sini nga bone o kon sa ato sini tulaan, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kay diri sini isa man sang ginatawag interesante o kon interesado sa mga researcher dari sa pag-explore sa sining water clover pag-abot siya sa nga benepisyo. Kay pila sini ka mga laboratory studies, Sir Josil, nagpakita nga makabulig gali, no? Stimulate sa bone building cells sa mga osteoblast, nagabulig reduce ang bone breakdown kaya support sa bone remodeling. Kung nga nagagabok ang tulaan ta, Sir Josil, kati nag-iilis ini mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang problem na ton karon kung dasig sini ang ginatawag pag-iilis, kag, I mean, ang pagka-damage niya or suppose nga ang breakdown bala niya, kag hinay, Sir Josil, sini ang nagabulos. Ito kinanglan na ton, dira ang bone remodeling, kinanglan na ton, dira ang ginatawag ma-stimulate sini ang bone building cells. Pero kung di kanini mabalansin, Sir Josil, dili sini amat-amat nagagabok ang tulaan sini sang isa ka tao. Gani, sa padayon na pagtuon sa mga researcher, nakita nila nga may ara, Sir Josil, gali sa ni sang benepiso, kung nakabulig man sa aton sa nga tulaan, ang pagkaon man sang apat-apat. Nga kung tani, kung bastante lang ni dali sa panahon na ton na subong, especially kung bataon ka pa, Sir Josil, tuduhan mo kaon sa ni makalikaw ikaw sa balatian kung problema sa ni sa tulaan pag-abot sa ni sang panahon.
0: Hindi lang calcium ang nagabulig sa papapagon sa aton tulaan na. May mga supplementation sa calcium. Makabulig man papagon sa aton tulaan, actually, isa pagidira, vitamin D, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Which is supposed to be libre, basta mapisan lang kita. Ara, lang kung tanin na sa silak sa adlaw, ipasilak man lang kita sa adlaw, may makuha na kita ng vitamin D.
1: Actually, damo, Sir Josel, kung tanin, sang binipisyo ang silak sa adlaw, magluwas siya sa vitamin D.
0: Oo. Oh.
1: Kung nagapasilak lang kung tanin kita sa adlaw, kati ultimo, ganyan, Sir Josel, ang sanag palang way pang silak sa adlaw, kundi ang sanag palang bala. Sa aga, bala kung magmata kita.
0: Oo.
1: Kung early riser, kung tanin kita, kag magtanaw kita sa palibot, sa kasanag, nagabulig na yun, Sir Josel, para sa insulin sensitivity.
0: Mm-hmm.
1: Which is ang mga tao, sa mga kalabanan, Sir Josel, ano na oras magbugtaw, tapos hadlok pa magwa sa nisa adlaw, ano oras nagatulog sa nisa gabi, nagaka-imbalance, Sir Josel, ang aton sa nga system sa sulod, tungod kulang sa nisa nagaka-igo nga, pahuway. Pero, sa aton gali, no, mga tagpanamati gali, makabulig man, ha, sa aton sini pagpabakod sang tulan ang ginatawag pagtumara sang premium D3 softgel capsule, Sir Josil, sa mga tao nga kadamo sang rason. Kung nga ang hindi sila sini makapasilak sa
0: damo adlaw. Balibad.
1: Siguro, Sir Josil, nung katiginahambag na sa Tagalog na pag gusto, marami ko nung paraan mo.
0: Pag-ayaw, maraming dahilan.
1: So ano balay na? Lihitimo, balay na nga mga kabangdanan or mga rason na ito na kung balibad na ito tungkol tamaraan kita sini mag-expose sa kagalingon na ito sa libre kontani sa ni nga pagpakamaayo.
0: Kay pareyos lang manis ang nagatulubo ng mga bagay sa palibot. Nakita ninyo ang mga tanom, hilamon, manda, or ara, may garden ka mo, nga napalibutan sa kahoy nga hindi mainitan.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag ninyo, arikutoy,
1: mm-hmm,
0: agad-ad, hindi, why gadako? It's because kulang sa silak sa adlaw, Dok Leo.
1: Nagkaluspad eh.
0: Oo, kaputi. Alugbati, tistingin nyo bala tanom sa alugbati sa dalom sa kahoy bala.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga alugbati nyo, ramutian man.
1: Kag kun may mga kahoy, Sir Josil, sini nga nagatuloparay bala, manotice na tun kun maikit bala ang pagtanom ninyo sang kahoy, sini nagapaindis-indis sini sa taas.
0: Oo.
1: Tun ginatinguha nila sini nga makakita sini sang silak sang adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang tawo, Sir Josil, nagatinguha kun paano makapalagyo sa silak sang adlaw.
0: Mangita puno kahoy. Kaya actually, sa kahoy, there's what we call as photosynthesis.
1: Mm-hmm.
0: Amo niya kinanglan nilang adlaw, silak sang adlaw, para makaluto sila sang pagkaon sa kaugalingon nila.
1: Sa amo man, Sir Josil, sining rason para padayon kita sining mabuhi, kinanglan taman sining ang silak sang adlaw. Pero kung hindi na ito na mahimo sa kung anuman nga rason akong balibad, di pwede kita, Sir Josil, makatumaraya sa ato sining premium D3 soft gel capsule.
0: Magkabulig ini ha, pa baskog sa ato sining tulan, together with calcium intake na ito sa nagrinlain sining mapagkaon nga ginakaon ta.
1: Correct, Sir Josil, kagti may ara pagit sa Josel package ni kapin ko do nagahina immune system mo pero may ka nagaiga-iga nagaubo-ubo sakit likod mo hinain mo sa ding lungs respiratory system makabulig ang pagtumar sa ni sang premium D3 soft gel capsule ang isa pagit sa package sa ning manami Sir Josel nga may pagpakamaayo pagit sa lawas antibacterial antiviral mga pathogens nga posible maghalit sa aton ka resulta sa infection Sir Josel mahimo kag mabuligan nya matapna tungod may ara sa Sir Josel sa ni sang VCO o kon virgin coconut oil kag hindi lamang ina. Giindugangan pagid para nga mas mangin manami pagid nga siya ng efekto ka beneficyo pinagi sa moringa oil.
0: Oo. Kiti ang moringa o kon ang malunggay actually ginatawag ini miracle tree. No? Damo lang sa tawag siya the mother of all trees, miracle tree. Bangod man
1: queen of vegetables pag ganyan Sir Josil.
0: Oh, tanan niya titulo sang tanan niya superlative. Maghambal kita mo ng pinakamataas ini nga ma-describe na ton nga kadayawan is balunggay aras balunggay mo magluwasin nati if you like pare si talag sala mo kaunutan ni kamo kaun apat-apat kay way naman subong kamo makuan halos sang apat-apat gamay na lang apat-apat ang iban siguro ti nagtinigulang na way kakaon or way pagani kakita sang apat-apat no sa picture lang. Inom ka mo sa Sanson Plus Gold Capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Actually, amuni ang kwan eh. Amuni ang pinaka-conveniente nga ma-suggest naton sa ila. Kapin pa, di may aragin man niya tao, Sir Josel, nga bisan na noon mo kapilit pala. Hindi kin sila yung magpasilak sa adlaw mo, hindi kin sila yung magwa. May tawag yun man niya, ako, hindi man naton nga gusto man kong tani, pero anon mo, Sir Josel, kayang trabaho nila sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa adlaw, tulog sila.
0: Ang ato Sanson Plus Gold Capsule memang gusti ng palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Ining mga nutrients na makuha natin sa apat-apat actually, dietary fiber, protein, carbohydrates, including vitamin E, B vitamins, calcium, iron, potassium, magnesium, phosphorus, zinc. Halos sa isa lang na ingrediente sa Sanson Plus Gold Capsule, ara na datanan sa balunggay pa lang, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Ti magluwasin na may magustin pa. And then may ampalaya, may garlic, kag may spirulina. Pero, kung mag-inom ka mo sini, kumplituhan nyo lang ang Ultimate Trio sa Yes Wells Incorporated. Inom na lang ka mo dahil sa Sanson Vitamin C.
1: Correct, Sir Josel. Kati, kung nabalon tanig man ako, sino ang gusto sini nga magbalatian, Sir Josel? Why gid sing may isa sini nga mag-volunteer, siguro mo? Nga hatagan sa isang balatian o kung magkabalatian siya. Pero kung pamangkoton, anong ginahimo mo para ma-maintain ang kabakod sa musuling lawas? Damo siguro Sir Josel ang guilty sa ni.
0: Oo.
1: Nga nagahimo sa hindi amo. Especially, nagasugod ba lang ini sa ginagmay sa ni Sir Josel nga kakulangan. Pero adlaw-adlaw nga kulang ba na sa lawas, eventually nagaresulta sa pagbalatian. Damo na ginasuggest na mo ni Sir Josel, kung magtumar ka mo sa Sanson Plus Gold Capsule, may ara na ka mo sa Premium D3 Capsule, kumplituhan nyo na lang para hindi kulang-kulang kagbugos ang benepisyo. Ara nga ton sa ring Sanson Vitamin C. Kay ti ko ng problema sa lawas, Sir Josel, nagaumpisa sa ginagmay nga kakulangan. Ang solusyon sini sa ginagmay man nga pagdugang para mabalik ang balanse.
0: Why man dayo nagakasipot ang mga nutrients sa lawas ta in a day? Bisan magabusar kita sa lawas, ta why man nagakasipot ginya 0-0 kag negative?
1: Correct, Sir Josel. In fact, ang B12 nagastore kita sa nikag, bisan uay na kita sa isang B12 nga ginapasulod sa lawas na ton, tinuig pa man antes kita sa ni maubusan, Sir Josel.
0: Ang problema lang galing kay may sistema man ang lawas na ton, what we call as the degeneration, nag-degenerate ang ato sini nga lawas pareho sa abi sa mga kababaihan notable gini sa kababaihan pag tapos ang ila sini nga monthly periods bala or tawag nato sini menopause pagkatapos ila sini nga menopause why na na sila sang menstruation so resulta ay sina hormonal imbalances or hormonal imbalance because of secretion of estrogen for example pero dako gali mabulig sini sa natawag nato sini hormone balance effect sa lawas na sa pagkaon, Dok Leo, sa apat-apat?
1: Kaya nga apat-apat, Sir Josel, sunod sa pagtoon, kitaan nga may mga compounds with phytoestrogen-like activity. Ngayining phytoestrogen like activity kasubon Sir Josel ano sa ginatawag kinahanglanon masang aton sa ning lawas like kun may ara kasi ginatawag phytoestrogen o kun ginatawag estrogen halin sa ni sa tanom kun plant estrogen naga-interact ni Sir Josel sa aton sa ning estrogen o kun estrogen receptors basta rin sa kababainhan kaya nagsuporta sila sa ninyo bone health after menopause. Kaya pag menopause, pag untat sa pamulan nun, Sir Josil, sa babae, madasig sa ninyo.
0: Oo.
1: Ang paggabok sa iya sa ninyo tulaan. Kapin pa kundi pagin sa mahalungon siya sa ninyo lawas.
0: Changes sa body structure figure, ha? Figure. Body figure nag-occur, gidera. Kung hindi ka magniwang laban-laban babae sa matambok.
1: Correct.
0: Pagkatapos, ang itsura sa imo sa ninyo pamanit, dela nag-umpisa ang dasig niya pagkurinot. Pagkatapos ang imo sining overall resistance gidya bisan sa panglakat na lang gidya Doc Leo. Masami sini reklamo sa mga naka-menopause na nga masami sila yaga batyag kagali sila magbatyag yahapo.
1: Correct Sir Josel no. Actually kalabanan sini kun nga ang may mga amo sina nga symptoms Sir Josel sa menopause and even post-menopause tungod hindi nangin healthy ang ila sa ning lifestyle samtang sila ang bataon pa.
0: Oo.
1: Amo ni kalabanan kun Sir Josel. Kumbaga sa pagtanong bala Sir Josel why man sing sila nga nagtanong kita sumusong humay pagkaga harvest ta dayon mo. Kundi takes time pa. Pila pa kabulan sa kabuhi naton, pila pa katuig sa ni antes mag-efekto kag ang harvest e ginatawag naton Sir Josel kung nanong gintanong samtang bataon ka like liba baskog ka pa nagasigi kay inom karon sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule Santhon Vitamin C kasubong Sir Josel na ginasupplyan mo sigi-sigi sa isang nutrient sang lawas bioactive compounds nga makabulig maintain sa maayong pamatsyag para pag-abot sa panahon Sir Josel kumbaga kung sa balay palain ganyan mo samtang galipas ang panahon pundasyon na ginastoryahan natin dere.
0: Ang poor nutrition gali Doc Leo nagaresulta man gali sa early nga pag-set in temprano nga pag-set in sang menopausal sang babae no.
1: Isa sang rason Sir Josel no kay kumaghambal kita nga poor nutrition may labot kita na Sir Josel ang mga ginapasulod sa lawas mo.
0: Oo.
1: Ang mga ginakaon kag ang mga ginainom. Tama kadako nga factor ina sa ginatawag temprano sining ginatawag pagbatyag sang babae sang symptoms mangin mas mahapos sa iya ang transition sa pagmenopause o kon mas mangin mabudlay depende siya sa nigin kaon and even ang nutrition o kon ang pagkaon Sir Josel nag-influensya man sa temprano sining ginatawag puberty sang mga kabataan subong.
0: So ang good nutrition datud min Doc Leo nga sa transition sang tiempo nga way kapag menopause hasta nga magmenopausal ka kag postmenopausal after sa imo sining menopause. Grabe na batyag sang tao dira sa mga babae ha. Ang mga ginatawag naton hormonal imbalance symptoms. Number one gidira pagkalabuton. Ini la maintindihan kun manguyab sila, mainom sa ininit o kun mainom sang cold. Ginapamalhas pero ginalamigan. Ginalamigan pero ginapamalhas. Daw amo na blang kalibaw. Daw hindi sa mapahamtang kay hindi man sa kontento sa kun anong iyasinimuon daw nagutom sa makaon sa way masagana magkaon. These are some of the complaints sa mga kababainhan pero ma-minimize gali naton ina sa proper nutrition mabuligan gali Doc Leo ma-minimize ini ang mga discomfort ngini sa mga babae sa menopausal stage kag postmenopausal stage kun healthy living.
1: Correct Sir Josel, kagti alibawa abi, kung panahon nga damo apat-apat, palakaon ka utan, aragid parmi ang apat-apat. Or hindi man gani, especially sa panahon na naton, subong Sir Josel, ito maiwat ng apat-apat. Ti ara man suggestion naton sa ring, aton sa ring ultimate trio. Pero sa mga kababinan, especially kung balaan yung hindi healthy niya sa ring lifestyle, syempre hindi na naton na Sir Josel mapabalik ang nagligad. Kapag uhuno pa kung ano ang mga na-damage dito, kagdiri sa aton sa ring lawas, biologically. Pero, bisan paano, Sir Josel, meremedyuhan, mapahagan-hagan na ton, abi tilawin nyo, instead nga nag-iinom ka mo sa nisang kung ano-ano nga ginainom nyo, pasulod nyo sa nga lawas, mga makalamay, o kung ano dira, try nyo abi inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Instead, Ha, kay makabulig sa Diyos, kay may plant estrogen man siya eh. Nga nagabulig siya para sa ginatawag estrogen receptor sa inyo sa ring lawas dira. Parang bisan paano mapahagan-hagan niya itong mga symptoms nga kamo mismo gani hindi maka-intindi because of imbalances nga nag-involve sa inyo sa ring hormone.
0: No. So ang isoflavone no nga sa Santon plus coffee mix could also help pareho sang bulig sang apat-apat dok Leo sa mga why pa nagmenopause sa mga kababayanhan, labi na sa kababayanhan na, nga wala pa menopause and sa agud to nga ang transition during premenopausal and postmenopausal, hindi sila mag-suffer sang too much sininga simptoma nga ginpang inyo marit naton bago lang gidok layo.
1: Correct yun, Sir Josiel. Kati, paano ka bala maghanda sa pala abuton haw?
0: Mm.
1: Dito pa mismo or samtang may time pa?
0: Hindi na ako no early warning device.
1: Mm-hmm.
0: Kon ang imo warning device ara na mismo sa place of construction.
1: Mm-hmm.
0: Early gani na dapat layo so unhan eh.
1: Kagapuro ko ng balon dagin gani Sir Josiel, intindihon tan lang ang warning device suppose kag huna-hunaon gid naton ang warning permanente mas timprano kag mas advanced gid na siya.
0: Oh, hindi pwede warning sa katapusan.
1: Te siguro masalingkan lang kung kunara na siguro. Te ano mo na kay ara na na.
0: Kung hindi pag hinulsol pamalasulano na lang na yung kon ulihin.
1: Correct Sir Josiel. So dapat mangin responsable kay accountable kita sa aton tugodingon. Beside, ang aton Sir Josiel nga ikaing lawas sa aton man responsibilidad mo. Hindi
0: oh.
1: Naton ni mabasol sa iban ang mahimo naton pero aton gid pabayaan.
0: Pero sa mga babae bala, especially those approaching sa menopausal age, testingin nyo bala nga mag-maintain inom bala sa Santon Plus Coffee Mix. So that niya ang transition period ninyo hindi kamo budlayan, hindi kamo masami pagtawgon niya. Labi na gid ko may kabataan na kamo bladok layo. Mambalo, niya panilagi niya naman to ang panilagi niya man si nanay niyo to nga Arab. Oo, siya taga Middle East na sa Subong kaya Arab mo, Arab mo. Arabuton.
1: Pero may isa man na ka scenario Sir Josiel panimalay.
0: Oo.
1: Tingala man sila ko maglinong ka.
0: Mm-hmm.
1: Tingala alaman na sila kung maglinong ang nanay. Pero itataya kabalo, may nabalaan ko yan mo. Kabalo sa kanya naglinong eh. Kaya ginpainom niya, ginbakla niya, ginpainom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Pero ang binipisyo iya sa Santon Plus Coffee Mix, nga dako iya, kumpara nato na bisa apat-apat, sa mga lalaki, sa tiyon niya sang changes man sa lalaki. Abin niyo kung babae lang, may hambal, may menopause, lalaki may andropause man ah. Nag-amat-amat man degrade ang function sang ansikrisyon sa ato sining ilawa sa lalaki sa inatawag na ito sining androgen. So isa sa mga epekto man sini sa lalaki hindi man tanan ang pag-set in bala sa inatawag na ito sining prostate problem bala.
1: Correct.
0: Kung mag-worst amo na inatawag na ito nga prostate cancer. So malikawan na ito ang pag-set in sina makabulig para malikawan ta kon bastante kita sa supply sang isoflavone nga makuha na to nina sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct Sir Josiel. Though ang prostate Sir Josiel may hinay man ini ang yasa nga pagdamol o kon ang pagdako. Porti imagine bala nga sa ina hinay amat-amato ni Sir Josiel nga kada adlaw bala hindi mayong imo sining pag-ihi. Ginakuga ya dito karon ng alagyan tubo ginagyan sini sang ihi nga ang problema Sir Josiel. Do mangihi ka na nagarush ka karon sa toilet bowl or sa urinal pero pag-abot dito hindi man magwa. Tapos pagwa Sir Josiel kisa ginhawa mo pa kapilit hasta nga maubos. Kagabi mo maubos, abi mo naubos na, prambal sang kilala ko siya, napitik-pitik na uyog-uyog ko na, may arap pagali. Malikawan na to ni Sir Josiel. Kung may mga ginakaon kita nga healthy, nga even sa coffee, galing ay ginainom na to, kasubong sang Santon Plus Coffee Mix, bangod sa yasin nga mga sangkap like soya bean, upod na din pila ka mga utanon kag mga prutas nga sustansyado, makabulig Sir Josiel nga mahalungan ng prostate.
0: So that's it, ha? Kaon ka mo apat-apat, pero kung hindi ka mo kakaon ka apat-apat, para sa hormonal imbalance symptoms maka ma-minimize na ton balang iya sining discomfort inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix kagari ha abinyo ti mahambal ka nga apat-apat man lang na damo siya sa pwedeng bakal to sindahan Pero dako gali mabulig sa kapatapat, Dok Leo. Anong may ara sa apat-apat that could help maintain sa ato sa ninyo eye health o kon kondisyon sa ato sa ninyo mata, Dok Leo?
1: At ini isaman sang source naton sa Radiosil sa ni sang carotenoid makuha naton ini sa ginatawag apat-apat man nga gina-convert ni sa vitamin A. Nga ti nagabulig ang vitamin A para ma-maintain ang matinaw kag maathag naton sining panulukan nga kun gab iwala Sir Josil why nagaburo na imo sining panulok may night vision ako night blindness kita Sir Josil mo nga kun gab iwala ang iban sining gapang hurikap na lang
0: ang iban sining ti sanag man ang mata sa iban hambal nila siya daw ginpanamkon ka sa daplak ba
1: o kun digin sa bukaw
0: oo sa bukaw
1: pero may kilala ko ya Sir Josil nga atag mo panulok sa gabi, pero mang-recap gyapon siya. Why nilabot yas mata, ha? Healthy corneas, tear production, isa man sang ginatawag beneficio gali sa pagkaon sa apat-apat, maprotehera ng aton sa ringa eye surface. Butang balon, Sir Josil, sa gagmay o kon sa apat, sinikapanid nga dahon gani isang apat-apat, kada kaon gali naton, sinakon makuha naton ang ginatawag recommended daily consumption na sinakagsigisige kung may ara pa kong tani mabuligan niya makalikaw kita Sir Josil sa pagburon o kung temprano nga pagburon sa aton panulukan temprano Sir Josil na pagbatyag sa mga discomfort sa aton saninga mata tungod sa ginatawag carotenoid or beta-carotene niya rin nga gina-convert sa lawas naton sa vitamin A.
0: Amoy niya abi naton tod anum na nang galutaw-lutaw des tubig sa talamnanan or hindi gani anum man ang apat-apas niya kabudlay pa sila sa mga harvest to pero dako galing mabulig niya labi na gid sa aton man sini eye support no amo ninyo kun hindi ka mo kakaon sa apat-apat ari naman ay ginpapos na lang sa inyo sang Yes to Health Incorporated ang source naton sang supplement to maintain good eyesight ara na sa soft gel capsule Visionix Plus kompleto na may lutein, may beta carotene, may vitamin E, may zeaxanthin Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kay kun dire gani carotenoid lang makuha naton. Sa aton sa ringa Visionix Plus soft gel capsule may carotenoid man, pero mayo pod pagid ya Sir Josil, nga lutein, may zeaxanthin kag may vitamin E pagid kag ining Visionix Plus soft gel capsule. Hungod gid iya Sir Josil nga ginhimo ini para sa aton sa ringa eye health, eye support and eye protection. Especially sa mga tao, Sir Josil, nga tuman kalawig ang oras nga ginapertiniser nila sa pagatuban sa computer, sa ila laptop, desktop, or television. Kaglalo-lalo, Sir Josil, sa ila sining mga gadget o kon mga touchscreen nga mga smartphone.
0: Ang isa pagigabinipiso sa apat-apat, ari pagiday, sa may mga low-grade inflammation. Yan naman naton siguro dapat pa-explicar ko na nung buta mo sa low-grade inflammation. Pero nga, kung mag-persist, magpadayon bala ang low-grade inflammation, Dok Leo, most likely anong resulta yun, sinin negative yung resulta sa lawas tahaw?
1: May ara man na Sir Josil, sining ginatawag acute inflammation, ang pagbanog, kung masamaran kita, may injure kita, na nag-aayaw man lang. Part of healing. Pero magambal kita nga low-grade inflammation, gina-refer, sining kung buta mo sa rin, muna ginatawag na na chronic inflammation. Padayon sa ring inflammation sa sulod sa nga ton sa ring lawas. Long-term, low-grade inflammation is associated with conditions kasubong sang obesity. Ang iban, budlay, Sir Josil, magpa-slim o kung magpagamay, may labot na ang chronic inflammation. Type 2 diabetes, heart disease, arthritis, kagiban pagin mga problema o kung ginabatyag kondisyones baratian sa lawas. Sa pagtuon, may mga flavonoids o polyphenols nga dira sa apat-apat nga nagpakita nga may anti-inflammatory effect. Sa pinasini ka mga pagtuon, Sir Josil, nga butang balon sini, makontra niya ang ginatawag chronic inflammation tungod sa anti-inflammatory action niya.
0: Amoning, ang resulta sang chronic o kon low-grade inflammation isa dariti obesity no pagtambok Dok Leo ini lang normal nga pagtambok kundi tambok-tambok kita na ambal ka kilala ko to amigo ko silinya tani ang tambok kay na silinya if we speak about inflammation ang ginpahabok ya sa ubos-ubos tani sang tiyan ba
1: do pakot ko na ni Sir Josel kung anong iya sa nga problema sa na.
0: Kay Tito Odman, tinga nga nagatambok ang imutyan niya, sa ubos-ubos sa imutyan niya, gusto mo pagit patambok kondok layo, nga huwag katambok.
1: Para Sir Josel, matumbok na ton siguro, dira negro parte, siguro sa ubos-ubos ang puso, ka babaw-babaw sa tuhod.
0: Amo na yung hambal nila, nga sintro sa kamaturan. Di dako ang mabulig ya sa chronic inflammation. Apat-apat na ha. Maiwat ini pero kung makita nyo sa tsyenda, try ninyo nga bakla kag i-preparar. Now, sa ato naman nga skin condition nagleyo. Damo kita may gina-apply sa ato sining skin. Lain ang gina-apply sa guya. Lain ang gina-apply sa batiis. Lain ang gina-apply sa aton sining butkon. May ara pagid sang total sa lawas. Lain pagid. Amo na kun kaysa nga ang seremonya sa hindi lang babae, pati manalaki ha. Kadugay-dugay kung kaysa dokleyo niya. Dali lang. Ara parang kusguya. Ti may butkon pa, may lawas pa, may TL pa dokleyo nga. For the protection, for the nourishment sa ila sining skin. Pero pagkaon gali ka patapat, Dok Leo, naku bulig ya para mapanami ato sining skin condition.
1: Correct, Sir Josil. Pero tagon lang naton. Hindi man malain, Sir Josil, nga gina-enhance naton ang aton sining beauty. Ang aton sining ginatawag pagkaambong o kung pagkatahong pinagi sa paghalong sa aton panit, Sir Josil.
0: Uh-huh.
1: Just be careful lang sa mga gina-apply naton nga instead nga rin na una kita nga makapaayo, basta maka-damage pa.
0: Oho.
1: Amo nang aton sila nga halungan.
0: Siguraduhon talaga gina-apply ta makabulig in makabulig paayo, hindi makabulig guba.
1: Correct, Sir Josil. Like for example bala, may iba nga nag-apply sa kun ano nga mga creams or lotion sa ila sila nga kuya pag masirakan sang adlaw, nagaitom.
0: Nagakolorinot
1: or instead nga nagnami nagatuman pagit gani ka dry. Samantala Sir Josil nagakaon kasang apat-apat ang pagbakamaayo gani makuha nimo kay ngaman. Dira na nasa package ni Sir Josil, may beta carotene, may vitamin C, may vitamin E, kung may mga antioxidant na nagabulig support para sa collagen production para madasig sini magpali ang pilas o kung mga ginatawag irritation. Dira skin barrier function, maprotehiran batok sa oxidative damage sa silak sang adlaw, but specifically sa tuman sini nga silak sang adlaw, Sir Josil.
0: Oh, so money for the protection sa ato sining skin actually. Kape kaghabon enough na plus sa oil.
1: Mm-hmm.
0: I mean tatlo ni ha para magdami ang ato sa ning skin condition actually collagen kinang lanatanda para ma-detox aton lawas para maglimpyo man ato sa ning skin texture kinang lantada ang glutathione. Ara na sa Santon na gold coffee mix sa Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Amo ni bilang ginatawag mga gawi naton nga hindi naton basta-basta mabiyaan bala. Common, Sir Josil, sa mga Pilipino na madamo sa ni nga hindi basta-basta makabiya so common na nga naandan ang pag-inom sa nisang kafe.
0: Mm. Kaya halos 80% ka Pinoy kuno gapangapi. So magpangapi ka mo, make the, sure to get the real value of your money. Nang may ara ka bala makuha sining nutrients, Santon Gold Coffee Mix. Now protection for the skin sa habon na na Dok Leo. Do not after sa hamot gid nga habon.
1: Mm-hmm.
0: Please be ano tawag dato sining mangin mausisa kita sa detalye kung anong may ara sa ginapanghabon. Tapos sabi sang Santon Plus Herbal Soap, kag mm-hmm. Clear Skin Herbal Soap, Dok Leo.
1: Correct.
0: Kung sa din may ara da sang nag-moisturize sa ato sa ninyo skin, pagkatapos mild lang ang iya sa ninyo scent, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kati, alaba, ang ato sa ninyo Santon Plus Herbal Soap. May ara, Sir Josil, sang bayabas. May ara sa ginatawag papaya. May ara sang malunggay. Puro gid na sila, Sir Josil, paborable sa aton sa ninga panit.
0: Mm.
1: Ang iban gani, dumdumando gani sila sang una. Di ba, subong, but I don't know kung may nagahimo pa sa ninga. Nagabagnos gani, Sir Josil, sang dahon kapayas panit nila mo.
0: Para kung no, ang kalabanan sila ng may kibol, bla.
1: Mm-hmm.
0: Para magnipis. May kalyo, para magnipis.
1: Bagay tinipis, gani, humok gani kano karne. Kibol pa. Ang iban, Sir Josil, ang luto ng kapayas, ginamash nila. Pagkatapos ginahimok ng mas, or ginapal. Hit o ginapahid dira sa ila sa panit. Sila sa ringa butkon, sila sa ringa lawas. Samantala, subang Sir Josil, mas ginpahapos ni Yes to Health. kay through sa paggamit sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap, makuha na naton din ang mga benepiso, Sir Josil. Sina mga sangkap, mga ginapangabudlayan pa naton sa una proseso, Sir Josil. Kag may antibacterial property pa ini, mga samad-samad mo, pilas-pilas, katol-katol nga dugay magpalik, ang pabalik-balik, mabuligan sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Pati body odor, gani Sir Josil eh. Nagapangalis nga, wangin mo sa nga lawas, imo sa nga ilok, kung ikaw sa nga balhason. Kapag amot naman sa aton sa nga guya, may ara man Sir Josil sang Clear Skin Herbal Soap. Aria, diri sa niya ang glutathione, diri sa niya ang kojic. Especially sa mga ara bala Sir Josil, panit nga may mga itom-itom o mga dark spots. Sa kombinasyon sa niya gluta kag kojic acid, nagabulig amat-amat pampaputi. Kaya kina-recommend kanina mo ni Sir Josil, pero may nga, kung gamitin niyo sa inyo sa nga guya, budlay man ang karon Sir Josil, kung guya lang magputi, tapos ang liog itom.
0: Sibra, gwa mo.
1: That's why kung gagamit ka mo sa ni sa inyo guya, updon nyo na lang inyo liog. Pati inyo sa nga botkon. Pero siguro Sir Josil, mangin hindi pagin ang ayan, no? Kung nalimbawa, ang guya itom, tapos liog lang puti. Gani sa lamahon na lang, no?
0: Mabal sila, guros niya. Nagbaliskad, guros niya, pag ubra si imo. Ang guya mo, aras niya sa liog. Ang liog, para sa guya. And ang isa pag-idari, sa protection pag-idari sa panita, maka-protection sa saton sini nga panit, kiti somehow, nag-parelax pag-idari sa ato sini kaunuran. And then ang iya sini nga mga ingrediente could help protect our skin also. Hindi harsh ang iya sini nga ingredient and scent. Maka-protect pag-idari overall sa aton, kay hindi ka palapit ang mga insekto, katulad sang lamok, kay basi kung may dengue, ina ang lamok, or dengue carrying mosquito, maggamit ka mo sa Sunthorn Plus Herbal Oil.
1: Correct, Sir Josil. Actually, isa ni sa masiling na ton, Sir Josil, nga tuman kahapos nga pamaagi nga sa paghaplas pa lang, kung sa pagbanyos pa lang, tuman ka dako nga benepisyo ang aton sa nang makuha. Imagina, bala, sa dengue pa lang nga daan, kung maluwas ka sa dengue, tungkol di ka mapalapitan sa lamok do, ano bala yung nakadako sa ni Sir Josil nga pagpakamayo. Di pag-abot, Sir Josil, nga nagpamanyos ka, ang purpose may para lang sa dengue, may ara, yas ang ginatawag mga sangkap nga nagabulig pa nami man sa aton sa nang skin condition. Like ang oleic acid, kag vitamin E nga ara sa moringa oil nga ginupod sina dira. Pagkatapos sa scent pa lang adaan ang peppermint oil nga ara dira nagabulig paaktibo sa aton sa nga brain yung kinanglan kita mag-focus, nagabulig man pa-relax sa aton sa nga panghuna-una kung kinanglan aton sa nga magpahuway. Kadamo sang benefit, Sir Josil. Kag ang bintaha pagid sini kay hindi siling paros ang iban, Sir Josil, nga gusto mo nagid tani magpamanyos pero ara kas publiko. Do nagapangalang-alang kay basi mapanimahuan bala.
0: Gambal nga sino naman yos da kun lonsay man lang bala soltero ka mo bala. Ya sin o selling niya may asawa da naman news na selling niya. Tamalo do kyo na lang gid bala malam.
1: Pero ari Sir Josil mo humot ang iya sering nga sent kay bisan sa opisina, sa eskwelahan, hindi na masalin na maghulat ka pa sa balay nga para makapamanyos kay Sir Josil kung tuman ka nakakapoy, nagapalamoy po, nagapalamaol ng imot sa nikalawasan. Kundi dira-dira mismo, kung may dala ka, pwede mo na magamit.
0: Okay, balikan na mo ni Dok Leo yung apat-apat kung paano magpreparar. Pero before that, actually, yung napanglawag na mo ni mga produkto inis ang Yes to Health Incorporated. And good news, aprobado na sang Food and Drug Administration and Department of Health ang operations sang Yes to Health Laboratories. So, may permit na ina and pwede na siya makatool, makaubra na siya. Pati mga, tuloy ko na balon din, pati antibiotics, may gamit na to produce na ginapatool mo sa laboratory, very, very sensitive ang operations. Pero ang tanan ni mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ara na ubrahon tanan sa Yes to Health Laboratories, ara na sa Cavite. And ang mga produkto ngayon ni Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, ang tatlo ka variants ang kapeta ha, ang hot cake subong Sunthorn Gold Coffee Mix kag Sunthorn Plus Coffee Mix followed by Premium D3 Coffee Mix. Kalakip man ang Sunthorn Plus Herbal Oil, Sunthorn Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Visionix Plus, Turbo Dietary Supplement for Men, pagkatapos ang Pain Reliever tang Assist the Pain. Kag ang Sunthorn Plus Gold Herbal Tea, initanan mga quality products sa Yes to Health Incorporated. Din ka mo pwede kabakal. Una, ang Sunthorn Gold Coffee Mix, ang kape nga Sunthorn Gold Coffee Mix, available sa tanan nga branches sa Mercury Drugstore nationwide. Kag ini nga mga produkto ta, available ini sa Mercury Drugstore siyempre. Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's Pharmacy, even pwede ka mo maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede dira. And then, sa Bacolod City actually, may store ang Yes to Health Incorporated. Ang store na ton located sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City in France, ang Marayo Bank. Kompleto na da ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic. Libre pa ang konsultasyon da. Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Ara da sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street sa Iloilo City proper at ubang sa Midtown Hotel. Libre dang konsultasyon again, may consultant kita dira ha. Kag kanto lang kamo dira. Umpisa mga 9 o'clock in the morning bukas na nato sining clinic. Kung wala sang clinic, wala sang Yes to Health store, wala sang branch sang mga pharmacy gin panglawag ta, sa sukit niyo mga butika. Dira kamo kadto na para magbakal sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Siguraduhon ninyo nga may tatak Yes to Health. Okay? Now, dere kita. Tapuso na mo ni Dok Leo kay pamangkot ang iban kon paano kuno magpreparar Dok Leo kuno sang apat-apat. Ano gid man ang pwede kag manami nga himuon sa apat-apat para makaon ta nga ma-maximize naton tong mga nutrients nga makuha naton Dok Leo.
1: Amo ni Sir Josil, kay importante ang papel bala sa ginatawag husto sa ding preparation. Kay hindi bala mahulog nga nagakaon lang kita Sir Josil sang utanon nga wa'y man halos ang sustansya na gali.
0: Oo.
1: Sa aton sa ding lawas. Hindi lamang sa apat-apat ha, pero sa nagapamangkot kung paano Sir Josil i-prepare, sigurado kung may apat-apat pagro na sila sa ding lugar, no? Preparation method, ang pinakamanami, best for retaining nutrients, aton lang Sir Josil, lapuhan kadali.
0: Naho.
1: Amo lang gid na. O, nabaa, pabukal kita sa isang tubig. Siyempre ha, nasigurado na nga natinluan na nato ng apat-apat eh.
0: Mm-hmm.
1: Na kuha na nato, nahugasan na nato na maayo. Tapos pabukal kita sa isang tubig, ibutang sa ni ang ginatawag dahon sang apat-apat. Mga isa lang ka minuto, Sir Josil.
0: Naho.
1: Pagkatapos, haunon dayo naton. Prepara na nga lang kita sa isang tubig nga cold or tubig nga may ice.
0: Mm-hmm.
1: Ibutang na tondra para ma-stop Sir Josil ang cooking or ang sige nga pagkalata sang dahon para ma-retain na ton sa mga heat-sensitive vitamins sa subon sa ni Sir Josil sang vitamin C. Samantalang, ginapahumok lang naton sa hustuhan ang iya sa nga dahon.
0: Ah, pwede gali ini, Dok Leo, nga daw himuon mo daw dahon sa kamuti nga sakutan mo na sa kamatis kag sibuyas Bombay.
1: Pwede gyud Sir Josil?
0: Pitik-pitikan mo lang gamay nga asin. Mm-hmm. If you like, hindi nyo pagpatamaan ha. If you like, daw ahambal nila daw kinilaw nga ugbos or talbos ang kamote.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, iniya apat-apat.
1: Ariya apat-apat, pwede mo man himuon nga amo sina, like sa kamote, pwede mo man kaunon siya nga puro langgit.
0: Actually, kagi ko ni kakaon niya, ginsakot namon sa tambo, Dok Leo.
1: Sa madumduman ko, Sir Josil, sa mga kaon sa apat-apat, sa munggo.
0: Munggo.
1: Ginlakot.
0: Instead of dahon or talbos ang kamote, apat-apat ang ilakot.
1: Correct.
0: Okay. May ara inisang matawag na ito, nabi. Recommended na may kadamuon nga makonsumo na ito, nabi. Kung may ara, gin man, Dok Leo.
1: Pwede makakaon, Sir Josil, sang tubtob isa sa nika tasa nga luto.
0: At idamo na na, Dok Leo.
1: Luto, kwan, o.
0: Oo. Up to one cup. One cup.
1: Nga luto, sini. Ang ginkwan mo to, Blaster Josil, ang ginblanch mo to for 1 minute.
0: Mm-hmm.
1: Isa katasa sa do pwede makakaon. Kag, pwede actually, no? Magkaon, sini. Hindi magin siling, Sir Josil, nga adlaw-adlaw kagin magkaon as per recommended, ah.
0: Oo.
1: Pwede ka lang makakaon, gani, 2 to 4 times a week.
0: Mm-hmm.
1: Sa sini nga patapat, katikargado sa sustansya, Sir Josil, mano? Kadamo sa sustansya, sini. Okay na, bisan kaduha, o kung kaapat, kasi ni magkaon sa isa ka simana.
0: Ang wise ni every other day.
1: Pwede.
0: Kaon ka subong buwas hindi, sa sunod niya buwas kaon, kasunod pagid niya buwas hindi na.
1: Correct Sir Josil.
0: Alternate.
1: Oh, hindi lang naton pag siling na hambalblan Sir Josil nagligad din naton pag tingbon ha. Nga good for 1 week, isa lang ka isa lang kakaunan bla.
0: Mm-hmm. Isa ka halaunan tawag nila bla. Mm-hmm. Isa ka pag blanch mo, isa gawa ka gantang hambal tingbon ko ni subong sunod semana hindi na ko magkaon na.
1: At likod pwede lang tani Sir Josil tama tani kahapos mo.
0: Mm-hmm.
1: Okay, no, ti damo pa siguro maubrata nga ibang kalubrahon siguro kon natingob ta ng isa ta kalubrahon good for 1 week siguro eh.
0: Oh.
1: Pero amo ganin ang rason nga nagarecommend gani kita nga sa pag-inom nyo sa Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, regular o kung ugalion na to ng pag-inom.
0: Mm.
1: E kung pwede, malanggalay ang pang-isa kasimana, imla nyo na lang, kada Domingo na lang ka mainom.
0: No.
1: Tingbo nyo na lang tanan nga capsules dira kada Domingo na lang, kundi 1 week, wain na ka mainom.
0: Tigaling kita, daway man kita ginbata, Dok Leo, gadagyang na kita dayon sa bukid.
1: Correct, Sir Jocil. That's why ginarecommend na ton, ugalion ninyo ang pag-inom.
0: Sige-sige.
1: Adlaw nga pag-inom. Kaya pag-abot sa naturopathic medicine, ang ginagmay naton nga gawi, pero maayo, tuman kada kong impact sa Diyosil sa aton sa ningalawas kung sige-sige.
0: Oo. Amo nang hambal nila nga may halambalanon sa Tagalog, daig ng masipag ang ano ni? Matyaga.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo na sa'yo, mapisan ka bala? Dapat pisanan mo, Gid, kagpanumdumon mo sa always, ngang imo sinigin na proteksyonan, kag ang nakataya da, lawas mo, kagkabuhi mo.
1: Correct, Sir Jocil, ano? Pero kung narin mo, masipag. Sa bagay, ang kalabanan, Sir Jocil, sang masipag, matyaga, gid na mo. Kag may tiyaga, gid. Muna yung balbla nila, kung may, ano ko no, kung may tiyaga, may... Balsang kilala ko siya kung may tiyaga, te, may sudan eh.
0: Lain subong.
1: Mm-hmm.
0: Pag may tiyaga, kung may subdivision. Ako nang bago eh. Actually, sa nagkapinamangkot again, ang apat-apat makabulig man for the protection of our eyes. Kaya ti may ara na siya sa nutrients nga makonsumo sa ato sa nga mata. Ang manami na ito nga kondisyon, dala abikon panakaon kita sa apat-apat. Actually, kung kaysa siguro ba si talag, sana laman gid kita gani magamit guro sang turbo dietary supplement for men, Dok Leo, kung pala kaon ikaw sa masusan siya ng pagkaon pareho sang apat-apata?
1: Actually, Sir Jocil, ano, pag-abot iya sa sexual health sang isa ka tao, tuman ka dako ang papel sa nisa mga vitamina kaga minerals. Para nga mapabilin ako na maintain ang pagka-aktibo baladira sa Jocil. Tungod nga, nagabulig na sila pa namin sa aton blood circulation, gabulig halong sa aton sa ning kaugatan, nga may labot, Sir Jocil, ano? Sa manami sa ning performance.
0: Mm.
1: Kag ti ang pwersa bala. Ati kinanglang tagin mo pag-abot siya na dira. Ga-exercise kita, kinanglang kita may pwersa. Ga-ubra kita, kinanglang kita may pwersa. Ti kung sa pag-abot niya, Sir Jocil, sexual activity, kinanglang taman niya po ng pwersa.
0: No.
1: Pero galing lang, ang ibang sa niya tungod sa bisyo, tungod sa kakulang sa nutrisyon, Sir Jocil, nagkaka-affectuhan na sila. Dari sila nagasulod iya, ang aton sa nga turbo dietary food supplement.
0: Mm.
1: Kaya nagabulig siya, nourish sa aton sa specifically reproductive system. Munib lang ang bal na ton nga, kung ka pamali planning ka mo, tindihan ay ka mo sa nga mag-inom sa turbo eh. Pero kung mapadamo ka mo, di makabulig iya ang turbo.
0: Mm. So one capsule man lang actually, 30 minutes before ang loving-loving, that's the recommended nga tiyempo sa pag-inom ninyo. And could help you up to mga 72 hours. That's equivalent to 3 days.
1: Mm-hmm.
0: So isa, duha ka best magamit isa kasimana. Galing kiti, gamiton mo sa isa kasimana, kaduha ikaw mag-inom. Amo nang hambal nila, kaisa ka malang takdan siling niya sa ngarado. Tianhon mo, abi, ang isa.
1: Mm-hmm.
0: In short, sini, if needed. Kung kinanglano ninyo, pero kon hambal nila ti permi kay moya pala arado ati twice a week ka dako na nga bulig sa imos na Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil, no, kay ti hambalon ta nagiman isa man sang kinahanglanon sa aton sa nga lawas. Kasubong bala, Sir Jocil, ako nagakaon kita isa sa pundasyon sang aton sa nga healthy lifestyle.
0: Oh.
1: Ang healthy nga sexual activity, Sir Jocil, may benepisyo man sa aton sa nga ikaayong lawas.
0: Okay. Kabay pa sa mga tagparamatita nakahatag. Kami naman ni Dok Leo sa inyo sa mga mapuslanon niya mga health tips and information. Daw lang alangon kami ni Dok Leo sang tiyempo ho. Nawili kita ka discuss partiya sa apat-apat. Sa mga kabataan da, basi may makitaan ka mga bagay-bagay. Be inquisitive and dapat mangin curious ka mo para hibaluon kung ano ang iya sininga value sa ato sini ikayong lawas. Kay kung kay balo lang gali kita sini magpreparar, damo gali sa mga bagay, tanom nga masumalang ta sa ugsaran ta kag palibot ta nga makabulig gali para sa aton ikayong lawas. Lastly, kuanta lang sa iya sering parting statement ang ato sering certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Hindi man ko sigurado, Sir Jocelyn, kung tuod yung chat dari sa ato, no? Sige, Doc, ang turbo do apat-apat man ba? Kay maka-apat ako.
0: Maka-apat sa isa lang kasi. So, no, kung base kon, maka-apat lang sa isa ka bulan.
1: Hindi ko sigurado, Sir Jocelyn. Basta mo nang yambal niya rin, no? Abi, follow-up ang imo sa ninyo chat. Pero,
0: kada... Congratulations!
1: Kung maka-apat sa isa, Sir Jocelyn, kung ano, no? Maka-apat ka sulit, ah.
0: At least kung naway na sa nag-decimal point, Doc Leo.
1: At least na lang.
0: Oo, hindi mga tag 3.5.
1: ano na, Sir Jocelyn, tambing kung sa sulduhan na ipa?
0: Ambal nila. Balikon ko lang sa itong away kung tapos.
1: Okay, sa aton, sa mga tagpo na mati, ginagmay man lang ang kakulangan ang ginhalinan sa dalagko ng balatian. Ginagmay man nga dugang sa pagpakamaayo sa lawas kasubon sa pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, padayon sa nga madugangan ang ginagmay ang kinanglanon sa lawas para hindi kita sa ni makadto kung magkadto sa dalagko sa ni nga mga perwisyo kung mag-abot ng balatian tungod sa aton ginagmay nga kapabayaan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos ganagabilin sa pag-ayo sa badatian, disiplina ang kinahanglan.

0: every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, namiyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, bigit yung mga DJs nila, kanya.
5: Wala asang konkreto nga sa bat.
6: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tiki mo!
8: FM 103.9
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
12: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

na nagkuhan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: System pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
9: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Motor Ropa. Welcome, welcome, welcome. Sexy D, welcome. Alright, isa taponta na yung dugan na dugan. Si taponta na yung ato niya sexy D pa si taponta ha. Alright, kamusta na ito mga katropa dira, no? Alas dos, kensi na sang hapon ka, gampecha subong, Hulyo 31, 2026. Kago naga-wonder ka mga nagapula ako giyapon kay birthday ko pag-iapon. Siyempre kagapon ka, wala ako dire, so subong ako masilibrar sa nga ako na birthday. Oh, happy birthday to me, oh, di ba? Okay, sexy, di pa gano'y yun. Nag-post ko to sa TikTok. In, ano, taka, ang buko. Tingaway ko nakatag. Tingaway ko, may kabaton.
1: At, na-comment ko yan sa live.
0: Ay, comment sa live. Bow, Diyos me. Yo, kabalo ka naman sa akon. Dan nga kabungol sa akon. Talagin, traka to. Nakadaog ka pa, no?
2: Wow. Thank you, Mike. Mayong hapon. Mga pinalangga ko nga katropa, Bow.
0: Wala naman sa blaka pang makeup, ha? Wala pa sa blaka pang makeup. Halina sabla sa mga notorious month. Notorious month.
2: Grabe ba lang dalagan ko mga katropa kay ano ning isa ka ano kuman duwala gahon ni?
0: Ah, basi bungol.
2: Ako na ko bungol.
0: Kuti kuti kuti halanda ko tikuti. Kuti kuti kuti ha. Kuti kuti kuti ha. Kuti yan ang mga butones. Mali pa yung adlaw naman sa ato, no?
2: Yes, and happy, happy birthday to you.
0: Thank you so much.
2: Ba?
0: Amo na ang paborito, kanyang slogan always, yung kagang kanta, yan ni Freddy Aguilar, kanya bala. Tawanan mo ang
2: pero basta yung matingala ko, wala ko sang ano.
0: Sang?
2: Wala ko sang dala sa imo, anay.
0: Super. Wala, wala kaso, kay,
2: may kaso,
0: ginawa. Why? Kay,
2: ang masasabi ko lang, see you later.
0: See you later. Oh, galing, no? Dito, tema pa ni party. Kaya wala. Ang bakalista naman ng babae, kaduwa na ni nga ilis.
2: Hala. Eh,
0: kaya ang isa mo niya, condolence galing, no? Sa father ni Joy, ha? Oo. So, gusto niya tayong magkanta. However, tiyan ba naman, hindi lang kay kalaway, gimantood mo habang gano. Wala ka man siya dapat sa sarili mo. At the same time, tawag na gani, ng lapiusa, pausa kay Tinag Pulao. So, condolence lang sa iya ang pamilya, no? At the same time, kaya mo naman, ha? So, later, si Ella, nga pod naman, no? So, kita na kita dira sa Silay City, no? Sa Infinity Bar. Kaupod na nga akong banda, Six Rings sa Touch Band. Alas 8 sa gabi.
2: Alas 8 sa gidman.
0: Alas 8 sa gidman, ha? So, for sure, di ba makanto ka ginto, di ba? Ay, di ba celebrate, celebrate?
2: Siyempre, ako mawawala. Ay.
0: Huwag ka lang.
2: Siyempre, kung araya ang ako nga manong, upod ko man ang manog tungtong.
0: Ang manin ang kanta nila, huwag ka nang mawawala. Nawadaan ba siya hangin? Wala ang kabalo ka kung ang sino ginakalipayan ko ganyan nakita o subong.
2: Ano? Sino?
0: Si Chris?
2: Nga.
0: Pag wala man kami kakita ni Duwat, last year pa kami, last nakita na yun mo.
2: Ay, ala, toot. So, tingin ka na galit, Chris.
0: But yan, yun nga daw, ito kala, insiya subong, no? Doon, tulot ang box yung nagmay.
2: Ala, oo. Doon, ready, oh. Ari lang itambok, yun. Oh.
0: Diyan, ang nagtambok sa iya, ano, lagit ilong. Alright, no, alas 2:19 na sa ngapon mga katropa. Kaga nagatutok ba kamo giyapon diri sa aton nga paborito nga YouTube channel, no? Walang iba ang aton nga live stream diri sa YouTube XFM 90.3 Bacolod live stream.
2: Siyempre, kag-live na live kita subong sa Facebook, sa XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre, kung gusto niyo yung makita ang among mga dagway, lalo-lalo na nakamaroon na ko siya yan, naka-red. Ay,
0: tito medyo batiko dun,
2: madugong araw.
0: Nutritious months, man.
2: Yes, na-late si Sex ID, mga katropa.
0: Puno
2: kaya,
0: sabi ka nutrisyon.
2: Oo, puno ko sa nutrisyon. Agad to, di tanano.
0: Pang, sana all.
2: Nutrisyon.
0: Pang, tingala ko himsog ka. Tingala ko healthy ka, Pang. Ano mamalaga din the best pet of mother and 2 years is better. Hindi mo, Astoria.
2: Breastfeed is the best to daddy up to 40 years.
0: Ah, okay. Chakto. Akala ko, breastfeeding of milk is the baby's milky too.
2: Ginay mo, inadaan kong gabi, teeter.
0: Kaya, actually, kaplano ko naman ako, mablog ko, Bino. Mablog ko, pero, ay, pizza, tara na, no? Pizza dos na na
2: yun. Pero dali lang ibala, na-late ako, mga katropa.
0: Shout-out na si Ma'am, ano?
2: Si Mamang Wendell.
0: Ma'am Wendell nga daw siya, ginay ang, ano, ang background bala sa XFM campus.
2: Oh, grabe.
0: Crush ng campus, kasi yan, so grabe. Lagi man kong guwapa. Kaya ko, why do we kagay wallpaper? Ah, so wanted lang ko yung kagwao. Sisig CD ko, rapiling ko, gina-wallpaper mo lang sa sagiban mo.
2: Ay, hindi ko ah.
0: Ako yung nga wala, ganyan.
2: Mag-wallpaper, dumdumang ko na yun sa banyo, no?
0: Bebebe?
2: Nag-preto ka na naman.
0: Anong kakatabo na? Tapusan na lang kami napunta, siga.
2: Pero mo to gani, mga katropa, na-late ako kay Nutrition Month sa akon nga baby girl. Kag nahilanat pa to siya gani. Pero tigi patent ko gid sa kay ti. Si Sexy Dino nagkalapaso sang ubrasang iya nga kayang ila nga headdress na something na nga para sa Nutrition Month. Dapat gin DIY mo gid siya. Kaya ang mga utan, so ang mga balatong, tugin pang utod-utod, mag-lustik isa-isa. Alas dos na ako natulogan sang aga, tapos nagbugtaw ko alas size, kaya nagluto pagid ko adobo nga with egg, kaya tiyan munang putahi nga gin-contribute ko bala sa amon sa school bala ako. Kaya every parents, mayara
0: gin.
2: Oo, dahil mabaligya mo to sa school. Tingin baligya ko, tuway na ko kabalo kung ang pila na to binta ko. Kaya ginbayaan ko na gani.
0: Sinuto ka rin nagabantay isang binta mo?
2: Ang mga nanay, ito kaiba, hindi paliyaw ko, ginisip ko, naging putos ko na itong adaan.
0: Sige, mas mayo. Mas mayo, at isa na maka-income ka naman. At the same time, kung ako binanusot na bata ko sa Nutritious Month, no? Tapos tamig, taga-kanlaon. Kasi katra ka utan na ng dalong.
2: Ay, to, ano kasi nga utan?
0: Sige, ano lang, iuwad lang. Oh, sige, sige.
2: Hindi, pero kung mangin utan ka, ano kaklase sang utan? Kag nga.
0: Repolyo.
2: Nga,
0: wala lang, feel ko nga utan. Makita mo sa satanan mo. Pwede sa sinabawan, pwede sa chapsoy, pwede sa tanan. Tanan-tanan, kay pwede ko sa tanan.
2: Ako yung balonggay.
0: Ngabe.
2: Kay Clover. Hindi, kaya grabe ka dyan ka.
0: May pasabala ka
2: nutritious tapos. Nutritious ang ano ya, ang malunggay, di ba? Halos tanan na yaduara, di ya sa iya, ang ano ya.
0: Sa buruso?
2: Oo, sa buruso. Pwede sa manok, pwede sa, ano na, pakinhaso, no, di ba? Pwede sa...
0: Yung pakinhason?
2: Linutik. Linutik, amunang nga nagalitik.
0: Ang daw kalabasa.
2: Oo. Paalam, ganyan sa imo
0: yan. Siyempre kayo palabasa.
2: Kagagapon, kung nagatukar ka sa wedding, ako ya, din kuya B, naglakat-lakat ko, nagkaravan kuya sa Hinebra.
0: Nagkuring kong lagulti.
2: Kalain sa konti el, so bungdungan nam. Kapoy!
0: Wala to, Mimo, iginikanan kita, no?
2: Kaya mo
0: gininga bilang parent, that's the only thing na we are proud of, no?
2: Yes.
0: Is to work hard for their children. And wala na kami ka-intro, di ba?
2: Puro so, ni hard daw.
0: So alas 2:24 na, wala pa tayo intro sa programa. X-rated, din gali ah. X-rated, no? Kagdiri naton, babatian ng mga extraordinary ng mga... mga sugilano, ang mga istorya, no? Siyempre, kaupo na ganyan Uncle Bob, ka nag-birthday kagapo, no? A.K.A. Boy Turbo, A.K.A. Ka-vocal sa Facebook, kag TikTok, kaupo si...
2: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag kasadya nga, hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, hindi ka mo nagatutok, no? Sa isa sa mga paborito nyo gid nga... Istasyon 103.9 XFM Bacolod.
2: Kag hindi mo man pagkalipatan ng inyo paboritong programa mo ang X-Rated.
0: Correct. Kag sa mga gusto da magtawag sa amon later ha para maghatag sa ilang opinyon, no? Meron kita sa duha ka number diri, no? Pwede ka mo magtawag sa aton nga XFM official hotline number. number 0915-628-7926 or ang ato nga isa ka mobile number 0950-522-2818. Ako rin i-post diyo para ma-pin ko. Let's go.
2: Gaga.
0: Ay, may pag-greetings kita dari ka, Sexy Dino. Basi, pwede mo lang mag-greet. Ang celebrate ang birthday. Alright.
2: After ito na lang, Gurok Juan.
0: Oh, sige-sige, later. Oh.
2: Indoors.
0: Yes, exactly, no? Kag sa mga katropa ta dere nga nagatutok ha, pwede nyo man i-send ng inyong number para matawagan namon or pwede man nga kami diri mabutang 0950-522-2818. O sige, ato ni Pin ha, wait lang. Send pain. Ayan. Naka-pain na.
2: Sabi ko, wala ko lang walang loading.
0: Oh. Ara na ha. Okay, and speaking of pain, para wala kita sa back pain, wala kita sa tanan ng mga pain sa kalawasan, kag mga kasakit-sakitan, abor ka nga gina, atag-tagit sa aton, ng mga katropa, ang tatlo ka manami, gid nga kapsula, nga para gid makabulig sa aton lawas, sa aton ng Ultimate Trio. Ang kulbab, ano ba lang Ultimate Trio? Siyempre, tatlo na, hindi doha. Ang Ultimate Trio ginapangunahan sa Santon Plus Gold ini ang suplemento nga nagapahealthy sa aton kag nagatag sang stronger immunity sa aton kalawasan. Bangod miara ini sang mangustin nga kabalo man kita antioxidant kakas mga toxic sa aton lawas, ang palaya nga mapait lang pero may manami nga epekto sa aton kalawasan kay nagapa lower down ini sang cholesterol kag nagapa regulate sa aton nga blood sugar. May malunggay nga, ang balgan ni Sexy D, kakadula ang mga malunggay nila sa ilabalay. Ito nga ginalakot sa pakinason, kapagatas, kung ano pa da, no? May vitamins kag minerals. Garlic pa imo nga, nagatagsang anti-inflammatory sa aton kalawasan. Kakas mga hubag-hubag, bukol-bukol sa inyong alawas or may mga sis kamo nga gagmay pa lang aton ina. Puksaon, ha? At the same time, ang garlic is anti-cancer. Para ma-avoid naman ang balatian nga wala pa sang cure ang cancer. Amo na gani, idugang tapagid ang spirulina para aton lawas puno sang protina. Kung may Santon Plus Gold kita nga nagapanguna, may ikaduwa naman ta nga food supplement nga gina endorso sa inyo mga katropa. Isa man ini sa pinaka-importante sa aton kay Sunshine Vitamins ini. Subong pa man nga panahon nga daw, wala untat ang galom-galom kag ulan. Na, kita mo na la, gaitom naman ang panahon, basa na naman si RT. Ini nga premium D3 ta mga katropa, isa ini ka Sunshine Vitamins nga may ara sang virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 which is aton nga Sunshine Vitamins. Importante ini para naman bisikan wala sang init, may vitamin D3 kita sa aton kalawasan labi na gid sa mga nagapulaw naton nga mga katropa, no? Mapa security guard, mga police, armies, call center agents kag kung sino pa nga mga field workers nga nagapulaw. Kinala nyo gid ang premium D3 dugangi.
2: Siyempre, hindi makumpletong aton nga Ultimate Trio kung walang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. Siyempre, ano bala ang pinaka main gidya nga buluhaton niya ni sa aton lawas is nagapaligon sang aton nga immune system. Kag siyempre, may ari pagidinisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sang pagkatigulang or aging. Nagabulig ba mapapag gung or padotayon niya ang imo nga pimples kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin.
0: Kuri kuri kuri kong tanan aton nga produkto, mabakalyo gid ini sa mga butika malapit sa inyo or kantuan niyo na lang ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City or syempre pwede niyo man order on
2: True, Lazada, Shopee, and TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
0: Alright, and syempre, tanan nga produkto. Tanan nga produkto. Himo inisang Yes to Health Incorporated nga nagapati. Health is wealth, kaya mag-Yes to Health.
2: Abi ko, ako lang dila. Gasalop, eh, mo mga le.
0: Ah, uy, gasalop niya. Ako dito dumaki na. Isang, Gamo na yan. Sus. Kagi sa about time na, no? I-shout out to Dri. Ito nga mga katropa nga nagpamati, no? Ara dira siya. Ay, sa mga taga-Kabangkalan, gani, no? Kita, nakikita dira. Ara dira si Uncle Bob ninyo sa August 3 sa Sir Yummy nga Noodle House and Silog House, no? Kita na kita dira, no? 9 a.m. in the morning, no? Shout out lang gali sa Tagiya nga si Miss Looney. Thank you so much for having the opportunity to conduct a mini meet and greet, no? First 3 followers nga mag pakita dira sa ako, no? Ilibriyon ko sila sa Sir Yummy. Dira sa Kabangkalan, siyempre. And happy festa sa inyo da or festival sa inyo da tanan, no? Ara dira si Ma'am Lilia Lumbrado. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy and Miss Sexy D watching from Kabangkalan. Thank you! Kagaraman dira si Katropang Jelwin. Good PM Sexy D and Uncle Bob. Done sharing naman. August na naman. Nga bulan sa buwas. Tigkiriwi. Na naman ko, no, nga bulan, basta pisan lang ang tawo, hindi gid magutman, perme, korek-korek ka dyan. Thank you! Amo mula ng kapital to diri sa kalibutan, no, ang maging masipag para may makaon. Kung mapatulog-tulog ka lang, may muta ka dayon.
2: Oo. Ako dayon yung mga dumduman.
0: Oh, di ba? Ang iya nga, malakodako nga dugan. Amo rin ganit, kung ara si Sexy D, gada mo akong viewer ko na kulang, zero na sila.
2: Hindi, sa buong grabe, wala ang galoom dira sa may dulum-dulum, gidya.
0: As in, kagina pa lang niya, katropang Sexy D, grabe na ang galoom. Grabe na ako, nga nervous breakdown. Yung balko, wala ko raincoat. Kagi ko dahil nga nag-try ko na po sulisulay, kaya nag-kurog-rog ako ng mga jeglog. Ikatasig na kita nos na pe. Amo na nga babakal ko sa SM karon mga kadto ko to kay mangita ko rin kot kay do hindi kita magwanta ang katugno.
2: Kung wala sa so karon ang inyo nga ano to ano mga anong oras ka ma-travel.
0: So I think ma travel to speaking of travel or nagitud mo na.
2: Pero bago ta na istoryahan, syempre may hari birthday celebrant. Kagapi happy birthday to Arnel Panunciano from Purok, Mahimulaton, Barangay Banago. May this year bring the most wonderful things into your life. You truly deserve it. I cherish our relationship more than you will ever know. God bless you from Bacharo, Sarabia, Caro Panunciano family. Thank you! Sabi ko na kanta, wala. May this year bring the most wonderful things. Oh, lapit talaga na yung bear, wala na.
0: It's a wonderful night. Gagawa naman ang COC, Marichan. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Slang-slang na. Sing them ball and bring them along. Them all along, hampak katalong. Alright, siyempre, ano pala mo bro?
2: Hindi, greet ko na yung ako na mga ano. Kapag-greet sila, kapag-shoutout sila. Ang team, Henebra Carabans, nagapanguna, gidiri si Miss Lyra Guapa-Guapa. Kag-single ni ko na si Miss Lyra, ha? Siyempre, yung kaduwa siya, si Bebko Kayla Margalio. Sheva, si Michelle, si Adrian, kag si Gio. Wala na si CJ. Hindi na si CJ. Anyways, thank you so much, Gidinebra, for one of your brand ambassador kahapon, ha. Medyo trabahuso, gid magali sang Ginebra, no? Kasi kung hindi nyo makita si Sexy D sa mga sigarilyo, makita nyo naman si Sexy D sa ilim nun. Kadamo lang yun sa kakong ginasudlan niya. Importante, hindi ako din feel din. Hoy, para ka pa da.
0: Para pa po, kasi siyempre, no? Ginashout out yung mandira nga ako ng Tanduay family, no? Kaya dumiyatag to sila ko na sa akong. Tiyemba ko, Ariko sa XFM.
2: Amo na ka na yung bako sa kay Ma'am Lyra, kay Miss Lyra. masikinan la nila para sa caravan nila. May ma-hosto. Available din kami ni Uncle Bob. Siyempre ako eh. Pwede-pwede. Kung gusto nyo naman singer, ara man kami gyapon. Available man kami gyapon. Kung gusto nyo man dancer, pwede gyapon.
0: Si Sexy din lang.
2: Hindi ikaw dancer ka man sa una, diba?
0: Single long, ginuwing balong, es galong, king, tling kagalong. Tay lang, kasi gusto mo makita, gano'ng katambling kung isa lang kamot. Ah, sus, mabilib ka mo. Tapos ipa-split din. Ah, sakit ba? Oh my God, eh, no? If I were you guys, tutok lang mo din gyapon, ha? Sa inyong paborito ka programa tuwing hapon, Mondays to Friday, 2 to 4 p.m. X-rated, kau pa rin yung Uncle Bob and Sexy D, no? Mamati kita na sa malipot ka pa inumdum kag musika kasi ato pagbalik, magkabasa kita sa sulat nga gipadala sa aton nga katropa diri lang sa X-rated, no? Kag sabab, don't, kumbaga, hindi nyo pag-ipat sa inyong radyo, ha? Tutok lang gihapon kay manghatag kami isang kalipay lang. Lakami isang kwarta. Tutok lang gihapon sa inyong paborito nga estasyon 103.9 XFM. Bacolod, katropa nyo.
2: Exciting.
0: We'll be back.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kay pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nanyang music, ah.
6: Wala sang konkreto nga sulat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
7: Di mo!
6: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Bla, mayarap kayo sa mga balita. Bla, so, amin, kayo sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Yes, to hell!
7: The secrets of hell.
8: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
9: Yes.
8: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo si ni Dok Leo?
9: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
8: Mm.
9: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
8: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan, mm-hmm, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
9: Mm-hmm.
8: Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na.
9: Mm-hmm.
8: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
9: Yes.
8: Kung wala na gid.
9: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
8: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
7: Santon Plus Gold.
5: The secret of health.
8: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
9: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantine, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
8: Hindi na sa kabatsyag.
9: Yes.
8: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
9: Again.
8: Again.
9: Yes.

0: ka. The Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapia na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapia adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina maabyan makabulig ato sininga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sininga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
4: Mga katupa, exciting!
0: Sunthon Gold, live testimony.
5: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko, Sunthon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Sunthon Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunthon Plus Coffee Mix. Ang Sunthon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sunthon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sunthon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunthon Gold Live Testimony.
13: May linga ka saan? Pinubuan ba ang parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Sunthon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sunthon Gold.
6: Sunthon Plus Gold. Sunthon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
14: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthon Vitamin C
11: pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
14: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthorn kag Vitamin D3.
17: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthorn kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
21: Ha?
20: Oh, ma? Ikaw na?
21: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
20: Clear Skin Herbal Soap?
21: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
20: Hala, tingala ko naghuben ka!
21: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
20: Ma, baklan mo mang kusina ha?
21: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid ba la? Iintagli mabayad sa tuition mo?
20: Oo, oh, gali, diriyo.
21: Ah, dali na.
22: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
23: Kabagyan!
22: Mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
23: Isang pahid lang,
22: tanggal agad ang kabag.
23: Sunthorn Plus Herbal Oil.
22: Ang pamahid
23: na all-in-one.
22: Sa presyong
23: magaan.
22: Sunthorn Plus Herbal Oil.
24: Sister Pain.
25: Sigarin mo. Saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
24: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
24: Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
26: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
24: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, natakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
27: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko, mabakal sa mga butika. Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
28: Mga katupa, exciting!

0: And we're back! Alas 3:05 na sa nga po, mga katropa. Kagini nga oras, kinatulong sa inyo sa nga aton nga paborito nga kape. Wala kiba ang aton nga Sunson Plus Coffee Mix. Inilang naman ang kape, nga non-caffeinated. Nga muna nga manami, gitimnon. Labi na git sa mga may high blood or may mga acid reflux. Kaya bangot ini nga klase sang kape, wala ka pa acid kag nagapa-healthy pa sa inyo. Kumaga nagkape ka na, healthy ka pa. May ara inisang moringa, soya powder kag may ara sang mangustin nga antioxidant amon nga nagapa-healthy sa aton pag nagkapita sang Sunson Plus Coffee Mix. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa diri nga kape no, kay nagabulig gini sa mga kababaihan. Kumaga may purpose. Nagabulig ini sa inyo nga mga hormonal imbalance. So kung kape lang ang hisgutan, Sunson Plus Coffee Mix lang ang aton kape every single day.
1: Dugang ang tapagid sang paborito nga suplemento pag-abot sa mga kalalakian na muang turbo nga gawa sa maca at clavawaska nga mga natural herbs nga ingredient para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. Kay kabalo-bala ka mga katropa or sa mga katropa tada nga mga babayi no. Once nga nagataas ang libido sang lalaki, in short, nag-maniac ni sila. Ha, kay basi bala nag-ambalambalan din sex di libido-libido. Kaglain niya ang ninyuya sa utok bala.
0: Ginaganahan lang. Grabe ka man niya ba si ma'am. Bala sila karoon nga doon ka, ano ka, maniac.
1: May babae, hindi ako pala yung gusto ko dyan sa lalaki nga.
0: Oo, sa bagay. Mga gusto nila ka doon ka, mga lion, lion, tiger.
1: Yes, oo. Kaga, syempre expect na ka mo kung okuratoya ka dako ang manoy niya hobby mo. Syempre kung mag-inom siya isang turbo, gulpiya, dala na iyang mapatola da. Or dako-dako sa talong. Mga doon mga size ka mga
0: nigeretto.
1: Yan na yung busay turbo nga pag inom yung madalagan sa. Ha? Lain na iya ha? Kumbaga bala mga katropa, gasong agis sa iligdaan ah.
0: Turbo.
1: Hey, sa turbo, wagas ang lakas.
2: Wapa!
0: Sana all.
1: Kasi abim lang nilang turbo mo lang pag inom lang dalaga. Hindi yun ang bar.
0: Nakaka na. Alright, siyempre mga katropa, mabakan nyo gitin na sa mga butika malapit sa inyo or sa Shopee and Lazada or pwede nyo man katuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center. Siyempre, ang aton mga produkto BFAD approved ha, kag halal certified. Pwede gitin nun sa aton mga kauturan nga Muslim. Kag sa mga gusto pataw, ganda kag mga istorya, kita ka mag-chika-chika, ibutan nyo lang dahil inyong number ha. Kaya para matawaganta, no? Kagadugang at tamyaw, digilig kay Ma'am Katropang Jelly T-Hawk, no? Good afternoon, Katropang Bob and Sexy D. Wala na dahil patamyaw? Ako na lang eh. Thank you, galing sa tarang yung mga nag-greet sa ako, no? Madamaging salamat kagapon. San 29 pa. Congratulations sa tarang yung mga nagdaog sa TikTok, no? Bo? Nambud-bud kita to.
1: Grap. Uy, ano kita ko to bala
0: sa couch mail naman na naubos.
1: Mga ano to ha, mga contender mo to ha. No. Mga nag-make dyan galing ka mga tingog, no?
0: Grabe, no, Miara. Sponsor lang to mo nga shoutout. Kigli sa ating mga admin. Admin Lin, thank you sa sponsor. Balya mapa-game kami sa birthday mo para mga atag-takorta po, grabe. Kadali lang sila nagkanta, iba nung maka 2-5 da yun, naka 1K, 1K, 500, 200. Tapos may 20 people nga naka-receive 200, grabe.
1: Bakit hindi mo sinabi sa akin?
0: Bakit hindi ka masumali doon, ha?
1: Sana na isa ako dun sa mga nakatanggap noon.
0: Oo, gusto ko ganing mag-vlog ko sunod ganyan, sexy day. Amo naman niyo. Alright, nandito na kami ngayon sa Magete. Para kami magkaman kain ng mga ite.
1: Hindi ba voiceover?
0: Oo. Hindi ko na up-trip. Pero try ko na.
1: Hindi mo ako may plano. Mako na pali. Nga ma-voiceover, voiceover na lang. Hello mga kasusu.
0: Hello mga kasusu. Ari kami kasubo. Nagkapadidi sa amon nga mga kaamahan. Tawagin nyo ko sa pangalan Suzette, ha? Permi lang, gaagwanta. Kay, gahapdos na. Kandawag si Chrisu, relatable. Gazuzette man ni siguro mo.
1: Pag kaligaling si Sup-Sup. Sup-Sup, Susu.
0: Sups.
1: Mag-alaka para sa mga.
0: Malaga, hindi kayo ginabalak ito sa motokos. Wag, wag! Masisira ang buhay mo. Wag mong ituloy yan.
1: Pero kung mahina, utad kaliwatan, no ka na lang.
0: Subong mga, ano, alugbati na lang ko. Para sige bati.
1: Oh, gusto ko bell pepper.
0: Oh, para ano?
1: Para.
0: Sige, kailang ring the bell.
1: Can you ring my...
0: Ay. Patole lang ko. Can you ring my bell? Ring my bell. Ting, ting. Ting, ting. Siyempre, alas 3:11 na sa ngapon kaga mamati na kita, no, sa isa sa mga sulat nga gimpadala sa aton sa aton katropa, no? Inimi kaangot mga katropa sa party sa problema sa mga bata, no? Ini naman nga extraordinaryo nga istorya aton pagka talakayon subong nga hapon. Itago ta na lang sa ngalan nga Mila ang aton nga letter sender. Kaginiaya nga storya nga gintiguluhan problema sa bata. Ako gali si Mila Uncle Bob, no? 59 years old. Kagbiuda na. Nagtaliwan ng akon nga husband, no? Last year lang. Ang problema ko, subong sa akong nga bata nga subang. Ini nga akong nga subang ang kulbab, no? Though hindi ko na maintindihan. Inabala nga daw, I'm not sure kung naapektuhan siya sa pagkadula sa iyang amahan. Siguro kay base tungod grabe gid ang kasakit kay close siya sa iya nga tatay. Siyempre bilang Iloy, Uncle Bob, sakit man sa akon nga makita nga nagkakasakitan man akong kabataan, labi na gid sa akon ng subang. Pero dunalhis gid siya sa iya nga landas, Uncle Bob, eh. Dumas na pabisyo siya. Bilang Iloy, ginasaway ko man na, pero ambot. Though hindi gid siya masarangan. Pati ang iya nga pamilya, Uncle Bob. Kiti ang akon nga subang may pamilya naman, Uncle Bob. Pati iya nga mismo nga asawa. Inbulagan man siya. Inabala nga do tanan-tanan nga problema nag-abot sa iya mo na siguro nga hindi kumabasol nga napabisyo siya. Ginatry ko man siya nga advice-an kag ginatry ko gid-fix ang ilang pamilya kay bangod. Hindi mo ko gusto nga mga subo siya tungod sa sitwasyon nga wala imang ginapangayo. Pero Uncle Bob, ang isa sa mga hindi ko pagid mabaton, ang hindi ko lang mabaton, Uncle Bob, kay nagkadto pa siya sa miara pagid siya gali yung karelasyon. Siyempre bilang Iloy, dinakasubo ko kay wala gid ako idea. Abi kuya ang pagkadula sa iyang amahan, among rason nga nagabisyo siya kag naapektuhan niya pamilya. Kundi may ara pagin siya gali ka relasyon nga irresponsable man kag mismo kasalig man sa iya. Naging malala ang sitwasyon sa akong nasubang Uncle Bob, no? Kag nagpadayon siya sang live-in sa iyang partner. Kisa nagkakanto siya sa akon nga sa amon balay para mangayo sang kalanon kay inutil man ang napili niya nga partner. Siya bibili ang Eloy. Kag wala ako sang sakto nga obra, part-time lang. Ginahatag ko na lang ang mismo nga pambakal ko sang bulong. Kahit hindi ko gusto nga makita ang ako ng subang gakabudlayan. Maayo lang gani kaya wala pa sila bata ang kubab. Pero bilang Eloy, asa sanuayhan ang akong nga pasensya para intindihon ang akong nga subang. Kaya gina-advisean ko man na siya ang kubab, pero do hindi gidya madala. Kinarason niya sa akon, akon man ikabuhi. So ako bahala sa akon nga kaugalingon. Kisa nagkapamangkot ko sa Ginoo, Uncle Bob. Nadula na gani ang ilang amahan, do madula pang akon nga bata. Hindi madula physically, pero madula. Madula siya sa akon presensya. Isa sa mga balita nga naglabot sa ako ng kulbab, kay ini ko nung iyang live-in partner, wala na gani sang obra, inutil nga ni kong tawgon, pero nagapanakit pa. Bilang isa kababae, kagbahay man ang bata ko, hindi ko magsugot. Nga, amuhon, yalang na ang ako ng bata. Ginamaltratar niya. Dapat gani, siya ang mabuhi sang bata ko kay babae ang akon nga bata. Pero, nagsuli. Ang akon pa yung bata ang nagabuhi sa iya, kung wala sang mayatag, manakit siya. Amo na nga grabe, gitang problema ko sa buong Uncle Bob. Igusto ko kuwao ng akon bata sa kamot sang tonto nga lalaki. Pero, wala ako sa idea kung paano. Amo na yung sulat ko ni Uncle Bob para kasi palang matagaan mo ako sang advice. Once again, taguala ko sa ngalan nga Mila. Madamog nga salamat. Thank you! Pwede tada mo, wala ng cellphone. Basi ko na may magtawag, dari ang blue. Hindi na, ang blue goro, kaya unli, ang blue. Thank you, Sir Chris. Alright, no, Mila. Madamog nga salamat sa imo, gipadala ng sulat. Thank you! Grabe, no? Ginabugbog. Ikaw, sa katropang sexy, di, ano man sa imo, no? Kung ikaw ang Eloy, ikaw lang naman kuton ko na, kaya wala pa man kita sang color, no? Kung ikaw magiging Eloy, no? Madrama tanay. Kung ikaw magiging Eloy, madrama tanay. Hindi ko magaling. Ang muna yung natawag lang, makuha ka sa tingin. Kaginiya nga istorya.

0: Mila?
1: Nay?
0: Ito kay Milagro nga do. Daw, dula ka naghihibi subungaw. Ito adlo ka maghihibi nga do. Hindi ko kabalo kung dala pala sa pagkadula sa inyong amahan. Ito, perdi mo pa, kuya. Ano natabo sa imo nga? Nga do ka, nakakalutang ka? Ha?
1: Tuloy, Nay. Kasakit gid man nga paminsaron nga nadulat na si tatay, pero...
0: Kali man.
1: Naka-move on ako, Nay. Kag may ara pagid isa karason kung ano. Kagungaan na
0: ang ano?
1: Problema ako sa buong.
0: Ang ano, Mila? Sabta ko, Mila, ang ano?
1: Nagbulagay kami sa akon niya ba, Nanay?
0: Ay, naano man na, Mila, subong pa. Wala pa taga ni ka sulapo sa mga ato niya problema, Mila.
1: Pero at the same time, may harap man ako sa good news, Nay.
0: Good news? Ano, ina?
1: Miska, nagbulagay kami, may harap na ako subong bago nga kalimbiin.
0: Ay, Mila! Mila, lang ang malas.
1: Nay!
0: Ilangin mo lang ang beses ka. Nasaway sa ako. Sa isang katuwig. Pagkatapos sa dula ni papa mo, abi mo ma-proud siya. Ang ilalantaw ka sa langit. Mila, okay man to si Jobert?
1: Nay, oo, okay. Okay, gidya si Jobert. Pero kabalo ka nagkit sa akon niya. Mas na nagalabaw ang pagpalangga o kay Dodong, Nay.
0: Galabaw ko lang ano ni Dodong siya pa, ha? Ha? Oh, biskan kamay lang to si Jobert. Okay, kabalo ko, no? Okay, kitikis sa boxer siya. Doon ka gagmingid man. Pero ka-responsability yung lalaki si Jobert, Mila. Ining si Dodong mo na eh. Siguro, no, habang kakarwa siya, nagamaong siya kalapaw niya. Ay, anong gabunggo sa pusod? Ha, Mila? Tapos nakita ko. Ito wala man na obra ng lalaki. Ha? Amo na imo nga ibulos? Si Dodong daw wala mong kuha ng kakita na sa piyakbalay nga daw may ginobra.
1: Nay, oo, wala obra si Dodong. Pero nagapati ko, Nay, nga hindi man asta mintras nga amo lang sana.
0: Sino ka sagot sa iya? Ikaw lang. Ha?
1: Oo, Nay.
0: Hindi pwede magsagot ang isa ka babae sa lalaki. Kikabalo kagid. Sa matas ng tao, ang lalaki dapat ang kasagot sa babae. Napatay na lang itong tatay mo, yung gararo ito yung Japon. Siya lang ito yung kailan natin yung nagpaguyod na lang sa karabaho para makararo lang. Ikaw naman yung ginaguyod, kakambyo, kakambya kaya sa iya kay Nudong. Ito sobra pa nakaturbo. Pero may kamuga-ugayong siguro, no ha? Ang muna yung biyaan mo si Jobat. Muna ba na yung gusto nga maintindihan ko? Explain!
1: Ang akon lang, Nay, kilalahon mo, Anay, si Dodong antes ka mag-judge. Kaya hindi mo pa man kilalagid si Dodong, di bala?
0: Para mo na bala, hindi ko kilala si Dodong. Ha? Kaya ang tatay ni Dodong? Amo na akon nga ex! Nagmanagid sa iya. Ang tatay na nga si Perot? Mula to siyang pirot niya nga dugay-dugay ya. Pangkindat sa ako.
1: Sa diin pa ko masunod.
0: Pero wala ko ginhulog ang akong tagipusoon kay Pirot.
1: Nga, kati...
0: Apa man siya!
1: Nalalabot nga pa siya permanente matong iya nga pagkindat sa imo.
0: Wala mo ko may idea nga may... Parkinson disease siya.
1: Eh, pero ano nalayagan mo kay tatay, Nay?
0: Kung ibalik ko lang ang panahon, ang tatay mo, amo lang ito siya ang sexy nga lalaki din sa aton nga lugar. Machete to iyang halawas siya. Kago nagadribble to siya sa mga basketbulan. Nagauyog ito iya dughan. Sa pagdunk niya, kakawasak ang ring. Mm-hmm. Ang mga gimpili ko na lang awasak ko niya ako kag ikaw ang nagwa Amo naging ngalan mo, Mila.
1: Nga, ah.
0: Mamila ka bisis niya kung insuli-suli. Mamila ka bisis ako na piswitan. Kaginambal ko, ay, kanamit. Pero hindi pagagawang istorya, Mila.
1: Oh.
0: Mabalik kita sa tuntuod niya na tabo. Paano na karon? Ano yung hambal ko sa ginikanan ni Jobert? Naging konsentita ka?
1: Naya ko nang bahala, Dara.
0: Inugay pangalot kasi mga suset kung nagadrama kita.
1: Ano na kay kakadakatol?
0: May katubo na sa imo yung mga bogrong.
1: Nagilok.
0: Kung diin pa yan nag... Nag-ibihibi ako, Dria, mo man ang pangalot mo. Kawala huya sa imo, Mila! Pakalot ko na karoon kayo. But anyways, Mila, kutob subong, hindi mo na... Hindi ka na tumagpuli sa ila. Naglimin-libin ka pa sa iya. Ako na lang mabuhi sa imo. Ha? Kaya doon wala ito hangpon na lalaki. Doon pati ko gabisyo pa to.
1: Mati mo malang, nanay. Wala ka man sa ebidensya.
0: Ate, sige, hindi lang ako mamati. Bungol ako. Ako naging mismo ang nakabati sa upod dyang nagabisyo sila. Sabalawa nila bisyo.
1: Ano?
0: Pinoteg!
1: Yahoo! Nay.
0: Sorry lang. Ito gasol ba? May ambal, Camila.
1: Bag-upa lang kami ni Dodong, Nay. Ang ginapangayo ko sa imo, supportahi kami, Anay, biskan sa makadali lang para makilala mo man siya.
0: Wala ko nang inibra. Ano inibra? Wala ko nang inibra, Mila. Sa wala ka pang bakal sang sudan, ha? Kingkaan ta ka, biskang pambakal ko tubulong. Pero ang ginobra mo, ginatag mo kay Dudong. Ato nakita ko sa taksian. Upod mga tres, ika driver. Sakto ba na ina? Ha? Kamangalot ka naman. Unta-tunta ni Mila. Mamila ka bisis na ka nakita ang gatumok-tumok na sa imong mga butunis. Kung gakatuli na pakalot. Hindi kayo bang matumato kakalot kay kalain ina? Ano na, self-service? Pay as order na din, hindi self-service, ha? Kaya hindi na si mga bata.
1: Kakaboy si mo na.
0: Layas! Wala man ibuot, yaho. Kabudlay magdrama, bala nga makita mo sa screen nga dako-dako nga TV ang isa mong kopod na gamuha mo niya, ho. Ay na, ano ka man yung manan. Hindi naman na sila...
1: Wala talikot ko na yung umagyapon kay tao mo kung gyapon ka pangalot ko.
0: Hindi na na sila kung katulog daw mga naga-lantaw. Anyways, madabog yung salamat ka, Tropa Mila. Sa mga gusto, dagali mag-comment, no, or magtawag. Ari lang dire ang aton nga number na ka-pin ina no sa aton nga official page XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Magbutang lang kamo sa inyo nga number or directly call us sa aton nga number dira sa aton nga Facebook page no. Ara dira ang 0950-522-2818, okay? Magahulat kami. So ara before ta habang gaulat ta gusto ko mabatian ang imong nga suggestion or anong masay mo no kung bilang isa ka ginikanan kaga mabatian mo nga amuning natabo sa iya nga ginabugbog berna siya pang gabuhi kung nakabati ka lang oo ikaw ang gina istorya ano man ang imong ano tabi-tabi po nuno sa punso ha anong masay mo.
1: Siyempre, bilang isa ka, Iloy, sakit man sa akong nga part. Pero, siyempre, ang bata, tayakis, hindi man na makabatsyag paghinulsol kundi iya maagyan. Kagisa pa mo nang gimpili iya. Kita nga mga ginikanan, ang mubra talaga na is ma-advise, mag-guide sa itong mga bata. Pero, kung gustuhon gijan nila, wala man tasang may mahimo.
0: Ama na ganing budlay sa isa ka ginikanan, no? Mga katropa, no? Kaya kung mabutang kita sa gitong nga ginikanan, mapilit sa amuning option, may balik, may consequence. Magpili man kita sa ini nga ano, may consequence man sa piyak. So nabunday ko na butang kasi sa tunga no. Amo gani nga sa tanan nga kabataan no. Tani maintindihan nyo nga ang ginalukdo sa inyong ginikanan mas dako pa sa ginalukdo nyo subong. Amo gani nga please before you do an act no of anything no, always make sure nyo gid nga would it benefit you or will it help you? Pero syempre may mga konsiderasyon na eh, may mga iba nga mga ano nga kalot naman diabla. Seryoso ko din nga nag-advise.
1: Masa ko may bahaw-bahaw.
0: Piling ko kung lain pag inakumigaw na yung gaga.
1: Hindi, kinadagdagay ginabay ano dahil pinadati.
0: Lo, sana pizza na lang ako.
1: Bahaw-bahaw bro.
0: Sana pidada na lang ako para madada na ako madada.
1: Hindi madala sa isa kakalot doon.
0: At yung blasana ng kagadrag ang manado. Hindi naman ginawa, kakatol lagi dyan.
1: Araw-araw.
0: Anyways, no, mabalik na lang kita dito sa gin-advise nga ni Sexy Dino. Tsakto na sa mga ginikanan, kabudlay ginman nga maging ginikanan kay ti kinanlan, i-analyze mo gid ang problema si mo bata. Pero sa sitwasyon naman ni Mila, ya, klarong-klaro naman, no? Nga kung pabayaan mo yung bata mo, ti kabalo ka naging struggle lang katama ang iya kabuhi. Kumbaga ikaw na lang maluwas sa iya, sa kapahamakan, no? Kaga sa lalaki man, Diyos ko, mahuya ka man. Mismo gini ka na naka-notar, no? Sang iya kainutilan. Kainutilan. Yahoo! Nga ako ng lalaki, wala ubra. Kaga doon pa sagod lang. Doon ka sakit ka dyan sa sistema, no? Sa mata sa mga tao kag sa ano no may ano kada may say kada Sexy D kung ano ano reply na sa ako
1: syempre kay sa kalalaki mong tao wala kaya imo yo braya ano kaya batugan kami gani nga mga babayi naga matumato gani pangita kwarta gani tapos ikaw kalalaki mong tao anong gusto mo pa kanoon ka lang
0: correct to nang may naginim. So, ano ko na ako, yan ninyo kung kasi hindi kayo manginaon kung masugila nun. Mabusog gagin. Oh, busog na ko ba? Ano, hindi no? Lunin, bubusog na. Hindi ko, tapos gusto nuluka sa panginsulto.
1: Pero tingin ko nga, kuya, kung sa pinakamadalong, gidiya nga pagabot sa mga wala ubra ng mga lalaki.
0: Nagada ko itang mata.
1: Pag ako yan, babae, ay, tatanta na lang niya. Hindi mo, kuya, gaya mabaklang panti. Pagpalangga lang niya mahatag mo, anun ko na.
0: Sakto ah. Honestly, sana sa mga dapat nga intindi no nga hindi lang kumbaga love is not enough.
1: Yes.
0: Diba? It's everything no nga damo ni sa ang gulo, ang pag-provide, ang pag trato, ang treatment man, mayra man kisa nga damo na kwarta. Okay, palangga man. Pero may
1: wala sa time.
0: May sa distick nga mga ginobra.
1: Pag wala time pag
0: kag wala time mo, tidog ang tanapat tanan ni.
1: Ikaw ya din katadampe.
0: Nga kuya. Ako ya of God ko Luis ya. Ako tanan kuya. Kasi tanan kuya kay ako provide. Ako ani isa time sa time ako.
1: Ako eh, pero waka tropa si
0: ako kuna
1: Bob nyo.
0: Sobra ko work
1: out. Birthday niya subong. Dasun wala naman ni subong lang birthday niya. Hardworking gini siya ya. Kaga, abin nyo lang, ato ka presko sa yala to, pero kabalo ko, nakapoy naman ni siya.
0: Baby ako, di?
1: Nakapoy na siya. Isang kanta nga wala, tip.
0: Oh, ikaroon na, mag-arata sa Infinity Bar, ba't ikaw na daw, mo't ako ng tip. May arata ko ng lalaki nga.
1: Oo, pagawa mo tip das.
0: Tipin.
1: Yahoo! Tip.
0: Itip si Sir Roy.
1: Pero teka birthday mo yung sumusadya, hontaya karon niya.
0: Sino ba lang ang ginikanan nga wala nakapoy man si Kebe?
1: Kaya gabi niyo ba mga katropa?
0: Didugong.
1: Hindi ba lang hapos mangina mag-ubra sa amon ni Tuntod ginaiya. Kaya nga, once nga problemado ka, tuyo ka, apektado gijangin mo nga utok niya. Tutoy kasi ako, nga-drain man kami nga duwa, kuali ah. Binusing nyo, doon ka perfect.
0: Gina-charge nyo sa kilid.
1: Oh, nga-drain kami. Ginawin ko si Ala kami bala, kaya bugtaw mo kami. Galing kay ti. May mga times, gadya nga kisa, hindi mo gadya masat aside ang problema sa balay. God, no, gadya, sink in, gadya sa utok mo yan.
0: Correct, correct. Actually,
1: ang palagari, ang pinaka-worst, kaya nga kita advice, pero pag ato na yung problema, ito yung kabalo kung ano yung...
0: Amo man na parang sa doktor, blamba nila. You can heal other people, no? But sometimes when you get ill, hindi mo mabulong yung mukagalingon, di ba? Kalot pa pang-apat na nagyagin. Bakal ka mo sa pangalot na blangga mo ng kamoto. Kaga story yan.
1: Sinulo.
0: Ara galiyong. Ara. Sige. Dala kita. Hindi lang armason doon. Nakakabata. Ang parental guidance kita. O si Chris ka daw, sigong sa Jess.
1: Oh, bali Ma'am Lia Lombrado, kung legal na naman siya sa edad, hindi siya magsalig kay nanay niya. Mangita siya paagi nga mabuhi kag makatindog sa iya ka o galingon. Amo pagit na yan, kis ah. Ang aton mga bata, hindi nakabalo mag-iyos ang ila. Kaya nga, tungod nga, gadakong ulo nila, kahit siyempre kita nga mga ginikanan, ay, tuto, inday, ano to, kulang si Imo, day.
0: Wala ba siyang kulang?
2: Day, magkanda ka siya nga pabulito, mga panganan, day ah.
3: Okay, Mado, tiki ka. Mama, aguanta ko, ma. Ang tanan nga pang insulto sa classmate ko. Pero ma, hindi ko maguanta ang tingog mo.
2: Dahil ano na na kayo kaya mo tanan nga natawo?
3: Kalain, pamatian. Lumasuka ko.
2: Yahoo! Kaya gusto mo, kantanda ka happy birthday. Abong yung tingog ko.
3: Hindi, Abby, please. Maluwi ka.
1: Anyway, thank you so much, Madam Lia Lombrado, no, sa inyong very well said, gidya nga yung mga
0: advice. Amo na gani, kung may mga responsable ka mga kabataan, bo.
1: Responsable or iris?
0: Responsable, oh. Responsable. Kaya ako sa totoo, dahang ako nga mga bata, responsable, gina sila, ya. Kaling kay, kumbaga, tanan niya ginikanan, tanan niya pamilya, may ara kami kanya-kanya, gika mo niya problema, ya, imposible ka, wala, ano ka mo, perfect. Nyara, pero may araw bala tood, no, basi may mga perfect kid nga family nga wala gisla yung problem. Pero I doubt, every family has his own skeleton in the closet, no. May mga problema, may mga ano. Pero malampasan na, basta para sa ako, nangyabi, guys, understand each other. No, intindihon mo yung mga kabataan, intindihon ka man bilang amahan or inahan. No, kagbuligay lang. Kung anong pwede natin mo ubra, ubrahon na lang, no. Huwag na sang pointing fingers nga basulay, like we do something na lang, in kumbaga ubrahon ta na lang ang bagay nga sa ikaayos ang tanan, o di ba, para at least sure bula na iblaw. All right, so wala na kita sa oras, ha, ma break time kita na kay basi mabasi Abdul Chone ni ang kulbabo. Di na kami ni karong katawag, eh, no? Tawag lang ko mo diri sa ato nga number 0950-522-2818 or ibutan ninyo inyong nga number diri kami matawag sa inyo, ha? Sa amon pagbalik diri lang siyempre, no? Sa X-Rated, kao po ninyong Uncle Bob and...
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyanga, hindi nyo gid malipatan.
0: Kibot ka lang. Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back.
4: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM 103.9.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga ay, except MKID.
2: Inami ang music ah.
3: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: sa Antone Blas Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: we're back! Alas 3:50 na sa ngapon mga katropa. Kagining oras ginatulong sa inyo sa ating nga paboritong suplemento pagkabot sa ating mga beautiful eyes. Walang iba ato nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus na mga katropa, isa ini sa mga suplemento mga bulig sa aton mata. Kaya may harain isang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, no? Nga maayugin sa aton nga mga beautiful eyes. Kung ikaw nga individual nga nag-suffer sa mga pagburon, harap-harapon nga vision or blurry, kag medyo daw nag-kumukutikutita, eh ano pa ginaulat mo, hindi na pagulat nga mahulog siya sa seryoso nga mga balatian sa mata like pterygium, katarata or glaucoma. Subong pa lang mag-Vision X Plus na kita para maging masanag ang panulukan mo kag wala sang diferensya.
1: Dugangkanta pag-iid sang produkto nga para sa aton mga gapalanakit nga mga kalawasan na mo ang aton nga Santon Herbal Oil mga katropa. Ini nga liniment nga pwede gid sa mga muscle pain or pwede man nga pang body massage or mga minor discomforts nyo blablabla mga katropa. Like ginadismenorrhea kada, stiff neck or gusto may mga muscle cramps ka, stiff ano pag-iid ng mga hangin-hangin da sa imong ka, jita-jita, anda kung nagabok sa tamaan mo to ka, split ka gabi to kay habi to, ano pag ginahulat mo ba yung sinak? Medyo, kumbaga, ang aton nga herbal oil, medyo makahanglan ni siya gamay. Pero relax, ano gid, kumbaga, makarelax ka gid once nga gin-apply mo na ni sa imo nga kalawasan. Kag ang na-discover pagid sa aton nga Satan Herbal Oil mga katropa kay pwedeng-pwede mo gid ma-apply sa buhok sang aton nga mga bata nga may mga kuto kay nga amat-amat ni kalalipong guro mga kuto tungod sa kakahangon or may ingredients gid ya, secret ingredients ang aton nga Satan Herbal Oil nga para mag dula ang aton nga mga kuto.
0: Kuri kuri kuri ko. Thank you. Ano bang ginaulat yung mga katropa? Bakla nyo na ang atong mga produkto ngayon mo sa Yes to Health Incorporated, no? Managapati, health is wealth, kaya mag-Yes to Health. Kaga, pwede nyo man i-order on through Shopping Lazada or kanto lang sa malapit nga butika sa inyo, Banwa. At syempre, no, balikan to ang atong mga katropa din, no? Madamang salamat sa pagtutok sa inyo. Friday na subong. Happy weekend, no? Kaga, I hope nga we're all safe, no? Kaga medyo nagadulom ang panahon subong, inulan. Kaga, anong kakatabo, no? Hindi man siya bagyo, no?
1: Basi, low pressure.
0: Oh, low pressure. Sa pero do ka, minsan...
1: Pero ka baskog, no?
0: Init-inito niya bala sa pagkahapon niya kagabi, araw na giniyaday niya matupa. Do, kumbaga, expected mo nang wala sang gabi nga, wala ulan.
1: Ngayon kapin pa manuber na.
0: Oo. Oh.
1: Kay August sa tadaan buwas. Imaga mo na, pakadunan na sa
0: medyo. Naman to, August, no?
1: Diba?
0: Pagkabirman sa ako, naman itra niya mo sige. Sana all time, diba? Dala, tada.
1: Ako no, October, maskara.
0: Ay, ambot. Ang taon talang niya. Basta pamunta sa October dahil nga mo ni sitwasyon. And karon mga katropa, no, abangan nyo si Uncle Bob ninyo or aka Kavokal arat nila sa Infinity Bar sa Silay. Mm. Kita na kita dira, no? Ando na ka mo dira?
1: Oo, kung makanto ka mo to, malanta ko mo kay Uncle Bob, kita ay matato kay makanto mo ko to.
0: Alright. Imagine na kami to.
1: Kaya hindi mo ako mag-inom.
0: Mga ginasid. Tubig eh, or mga shakes or mga protein shake.
1: Papang lang si Papang lang.
0: Ara sa atin. Very good, very good. Oo. Kaya madjam mo na to sa parang pakapton. Sabi, bubong, bubong, bubong,
1: bubong. Ang bagay madjam sa kanon.
0: Bubong, bubong, bubong, bubong, bubong, bubong, bubong, bubong, bubong, bubong, bubong. Siya to parang munamon mo na ako. Kaya doon kakatulgit.
1: Sabi ko po yun. Nalaingali yan.
0: Pero no, grabe no. Amo kay ambal ko ganiya sexy din no. Mabot sa time nga ma retiro gid ko ya sa pagganta pero not now. Ma-launch pa ko gani sa ako nga kanta nga bituin sa radyo.
1: Ano lang ana.
0: Pag ako guro makagwa na sa Torrel. Ay, naku.
1: Ako, ma-retard na ko, guro, kung mabalaan ko kung may bata na ko nga nagsunod sa akon.
0: Wala pa ha?
1: Wala pa.
0: So, ah, pero gumagalutaw pa, wala pa ma-discover. Oh.
1: Okay, 7 years old to man lang.
0: Pero may iban ganun, 5 years old, parang drummer na, no? Gakanta na, gapiano na. Arap lang, ang interest nila ba, arada yun?
1: Hindi ko pag makita ang sumong interes. Saka bali lang sa akon. Kaya pamangkot ko siya.
0: Ang interes lang sa utang makita.
1: Sabi mo ko sa akin, pamangkot ko na ako bata. Yan lang ang isang palangga. Maglako ka nung gusto mo nga ubra mo. Sige nga ba, doktor, kuya Maya? Ano ba? Kasi kung nga gusto mo mag-doktor niya, kahit ibarra ko mag-sick ka mo ni Papa, ako na lang ma-heal sa inyo nga mga masakit. Silingkuti, magdamo imo nga money. Ano i-give mo kay mama or kay papa? Maya, magdamo akong money, mama. Kwa ko yung maid. Maya, muna na maalaga sa inyo. Masingkuti, hindi mo kami gali-love kay lahat. Paalaga ako mo sa amon. Gusto ko yung tayo maalaga. Ikaw? Hindi, ah, love to kaya, ma. Kagdamo yung maya, hindi ako magdamo money ko. Bakla na ka-hotdog. Kaya magbalo yung kalamon.
0: Ay, ang bot.
1: Kaya mo sa katang dablo, ma. Basa nga, ma. Paano nyo ginimo si Toto, ma? Gipangayin nila sa Jesus.
0: Hipos ka si R. Nga si R, kaysa si R ka ginubra. Dumayan mo na sa storya. Mama! Mabalala. Dati. To, tawag ato si kuya mo Adam. Nga Adam nga lang ni kuya. Ati kaysa Adam sa namang ginubra na. Okay. Ito mo may ate mo, Queenie, oh. Mga spirit kayo sa Queensland lang. Nugin na ba na pamangkot si R? Si R lang, huwag ka na ginubra, yama. Ingalan mo, Christopher Rio.
1: Pwede diba? Mayaragin mo na, di ba? Mayaragin mo na.
0: Mayara na hayo, bilang.
1: Oo.
0: Oh. Ote, wala tatami mo. Kaya mo na iangalan.
1: Pero kami lang nasa bata ko. Kaya ka pala sabat, no, manublin na ay. Ang muna nakita ko siya.
0: Kina-train mo na gin siya dahil magsira
1: sabat. Oo, kaya ara, balakis abala mga magulpian, tablag sa amba sa bata. Tanga, tamaran ka, tumakamba ka, bala mo na bala. Wala mo ginahimo, sangimo nga mga gamit. No, sabat, gina sa'yo po, mamba. So, hindi ko yung tamaran, ma. Ma, hindi ko yung tamaran. Nga mo ginasin ako niya. Kasi na naman ni Tahal, nga aray naman ni sa bagbogit, kawat mo. Hindi ko yung kawatan, ma. Ma, hindi ko kawatan.
0: Sa bat, galing may sarcastic. Kala ko.
1: Ma, hindi yung malamabaton. Malang isa ka. Iyang mal sa iya. Basta hindi mo ganyan pa matundaan.
0: Sulit-sulito niya na.
1: Oo.
0: Sa naol, ma. Nga, kung nirabalan ko yung nanay ko nga. Oh, may damdamo ka naman di kalo. Di, gin-snatch mo niya. Yes, ma. Oh, ma, sa taytay, madamo, kami tulong. Amo niya akong parte. Bali naka, ano, kami naka 100. Kami gin-snatch mo. Hindi, joke-joke lang. Hindi yung maganda. Hindi yung
1: mga senaryo. Joke-joke lang yung mga katropa. Basta pati-pati ka mo.
0: Dutuod man sa, pero doon joke-joke man dapat. Dapat. Diyan, buot pa ko daan sa una. Ati, mo ko. Umaringan ba ko gani kanami sa feeling nga subong mo bagod nga tapos balik ka mo sa unang bagod parang katako gising ipagbuot ko ba
1: ito o nakudako
0: kudako gita ito pero ang dula gising itako anyway sa last 38 sana sa mga ngapon mga katropa kag happy weekend everyone. Sana naman kasi marang natapos, no? And I hope nga matapos na niyang impeachment para full-time na kita din, no? Medyo yes. Maduwa-duwa lang kadlawa na. Kiti, gag-giveaway kita sa atong impeachment trial going on. And as I always tell you, tumahublas pa di sa'yo. Nangalot ka na mahublas ka. Kadali ka na, Ged. Kalma! Kalinit.
1: Ayun pa sila, ina ko pala dayo mo, lahat na lang kutusin mo.
0: Ate, sige. Alright, so once again, mga katropa, no? Madamugin nga salamat. Tutukla ko mag-iapon din sa ato nga paborito naman nga programa every single day, ha? Weekdays, I mean, ha? Good afternoon, no? Katropa ng Elvira Gilogo. Nakalaot pa. It's now or never. Alright, drilan syempre sa inyo nga programa X-Rated Company niyong Uncle Bob and...
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gate balipat ha.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Excited.
0: Have a safe afternoon.
1: Bye-bye. Nababayag
2: bar, mamayang bar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bijang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu.

Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Kikil sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Patay ang isa ka manunudlo sa koleyo samtang ginabulong sa ospital matapos ginaligar kinsumbag sang 19-anyos nga lalaki sa barangay Mabilo, New Washington, Aklan. Gin report kinagtaliwan ng biktima duha ka adlaw matapos ang insidente nga natabo sa Hulyo 26 sa isa ka advanced graduation celebration sa lugar. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagbaisay ang manunudlo kagang suspetsado sa nasambit nga pagtililipon. Apisar nga papuli na kutani ang biktima, ginaligar nga ginsundan siya sang suspect kag dito siya ginsumbag sang lalaki nga nagresulta sa iya pagkaospital. Nadakpan ang suspect kag una ginpasakaan sang kaso ng frustrated homicide. Apang sunod sa kapulisan, iga-upgrade ini sa mas mabugat nga kaso pagkatapos sang kamatayon sang biktima. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sang kalawasan magkamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa gaugyod nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kwasa Mami G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: is Kay Petropa. Where would you like to be? So, siniya nga Friday. Kay Padulong nasa gabi. Anong plano, tada? Friday night na. Anyway, ari sa gihapon si Mommy G para maupod ninyo sa atanyang extra drive. It's now 4:24 on the clock. Time check brought to you by Santong Plus Coffee Mix. Perfect na perfect para sa sininga oras. Kaya kung sa diin nagtupa na naman ang ulan. Aba, kabay pa nga, hindi na mag-baha-baha liwat, ano? O, dira sa may Lupit Bridge yun, ano? Medyo nagtaas-taas ang tubig kahapon niya sa gabi. Hopefully, hindi na magbuo ang ulan para wala sa baha. O, hindi na lang diyan magbuo ang ulan, ah, no? So, ginahimok man ang tanan. And sa ato naman yung mga tropa, kahapon pa lang, nagambal na kita, ano? Nga mayara gidman niya sa mga isolated rain showers, nga makatuga sa ginatawag yung posible nga pagbaha-baha or even landslides. Amo na ganyan nga kita ang naging magtutok dali sa aton sa XFM Bacolod. Kay kamo ang aton yung gina-update per me, ano? Kung kamusta ang lakat sa aton yung panahon. Para malikawan aton bala kag maging alert man kita, no? Sa posible nga matabo sa aton yung palibot. Anyway, I'll be with you until 5 lamang. Ma-observe mo kita sa ato niyang sundown, ano? Kag syempre, padahil lang sa gihapon, sa ato niyang pag-patukara sa inyo paborito ng mga pang-chill-chill kaupod sa inyo nga pag-drive or pagpauli na dira. So, nasiling na, diin ka mo gusto subong or anong plano naton sa karon? Ano man ang plano ninyo, dira? Ako ni Naiya pa, ano ha, panamion ang inyong mood. Paagi sa atin niya nga mga musika. Tutok lang, dali sa 103.9 XFM Bacolod, kaupod si Mommy G on your Extra Drive.
1: Extra Drive.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: System Pain!
6: Sigari mo, saka service crew. May harap sa mga crew. Back pain, takugin na nga po. Salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
8: Department of Agriculture. Kamusta ka?
9: Ayong hapon.
10: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: muna. And the song was later used as a theme para sa 1998 Filipino film Honey, Nasa Langit Na Ba Ako? In 2007, gin-record man nina ano, song four-man Filipino band nga The Bloomfields. And by this time, ang inyong nabatian was a cover by Soul Jazz Funk. So, ale, nasa langit na ba ako? Diba doon ka namin ilang pamatian? Oga pamatik man sa keroon. Sila niya, Tita Tuloy. Nag-celebrate sa iyang birthday si Merlin Dilapenya Sombito. Ayan. Happy, happy birthday to you. Abi ko gani, 60s ka pala. Kagali, yara na siya sa 70. Wala ingi dyan, diba? Basta nagagamit sa ato niya nga Santon Gold Coffee Mix. Mayara inibigay isang collagen kaglutathione, so it makes you look young. Thank you and happy, happy birthday kay Doki Merlin Dilapenya Sombito. Also, happy listening kay Nanay Elvira Hilogo, kay Miss Lilia Lombrado, and of course, sa mga taga La Carlota dera, kay Inday Norlin, and sa family Torre Franca, hello sa inyo tanan. Bawa ka namin kay May Hot Salabat and Tinanok nga kamote. Perfect para sa sining maulano niya nga panahon. Oh, sa mga early padirangan naka-outs, slowly but surely dapat ang biyahe natin sa karon, ha? And later on, yatag natin sa inyo ang atan yung latest weather update. So, keep it right here at 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo binapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kaya wala akong gina-insomnia. Kagmanami man ang ako niyong bugtaw, bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Na XFM, kid how?
6: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
5: Na XFM, kid?
7: Ay, nanyang music ah.
5: XFM kid.
7: Ay, pura ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay. Ano kaya sa mga balita? Blamay sa mga amin. Bigit sa mga DJs na lakad.
8: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X ka. X ka ka X. Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM kid how.
9: Timo!
10: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.
11: Isang araw,

Drive. La

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diari na nagapanguna nga balita. Kaginadulong gid sa inyo sang Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C ang vitamin C supplement kay makabulig gid suporta sa strong immunity para sa isa kaaktibo kag healthy nga lifestyle. Kinkumpirmar sang kapitan sa Barangay 39 nga nasamo ang pangayaw kag mga residente sang iyang barangay ang nagaistar sa idalom sang Lupit Bridge nga nahamtang sa dalan Lacson Extension Barangay Singkang Airport Ciudad sang Bacolod. Suno sa kay Cap Dante Danoy, hindi tanan nga mga nagaistar sa idalom sa Taytay ang iyang mga residente bangod may ara sa mga pangayaw ang nagaistar sa lugar kag gikan sa Barangay Handumanan kag Ciudad sang Bago. Dugang pa ni Danoy, makapila na ka beses nga ginapahalin ang mga nag-iista sa idanom sang Taytay. Apanga, nagabalik bangod ginaaligar, ginahimo drug den kag-ara na da ang ilang palangabuyan. Kung madumduman, nagluntad ang pagtaas ang level sang tubig sa suba bangod sang pag-inulan sa dabukiran or kabukiran kung sa diin may mga pamilya or panimalay sa idalom sang Taytay. Kagini ang ginkahangawan ni Mayor Greg Gasataya gabi sang Hulyo 30. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nagugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: Lolo ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time, you know.
2: Well, next time, you know, mga katropa, party sa ito niya yung weather update, okay? So, it's X time nga may baluan naton. Kung mala may pag-ulan-ulan, of course, na-experyensyahan naton. May pagpatakin man sa ulan kaina. In fact, sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon, Laguna, Kagbarenduque, may arayas ang cloudy skies nga may malaka-laka nga pagtupas ang ulan kag thunderstorms tugay na sa trough of LPA. So again, posible, no, nga may aras ang flash floods or landslide, depende kung moderate kag heavy, no, or heavy at times sa ang pagtupa sang ulan. Sa Panukoy kuno ang bali ni Nanay Elvira, madamol-damol ang pag-ulan dira, halong-halo lang sa mga taga Panukoy. No, ay labi na dira sa may Villalordes, ba may pagbaha-baha man dira, maski ulan lang. Kabay patani no, nga matinguan man nga masulbar dira ang problema sa pagbaha-baha sa may Panukoy. And syempre, ang ato naman yang mabatsyagan sa siniyang tion or oras, alas 5.14. Yara na sa 26 degrees Celsius, apang real feel is 29 degrees Celsius. Para sa iba, no, medyo bugnaw na ina, pero para sa iba, no, medyo mapaang pa. No? Samtang nag-dalom no, ang ato niyang kadulom, dariya sa Bacolod, nag-panubuman nga nag-punubua ang ato niyang temperature. So, balantayan gini na. Others are asking, ano, kahit hindi pa maintindihan sa iban, halos. That is why it's time we know nga i-differentiate naton ang classification sa ginatawag na tropical cyclone. So, although why magkita maginapaabot sa siniyang adlaw, LPA lamang, or trough na ganis ang LPA, pero still, manami kung mahibaluan naton. So, it's time that we know kung ano mga classifications sa tropical cyclones. So, kung bagyo diri sa aton. Kaya kung kis add, diba, maambas lang, a tropical depression na, a tropical storm na, a severe tropical storm, typhoon, kag super typhoon. Ano pala na nato niya? Basta typhoon lang nasa Gyapon, ah, diba? Amoy na gani, nga, kung sa learnings man lang, aton man na tuy-tuyan ang aton niya nga mga katropa. Okay, let's try to check, ano, tropical. Actually, ang difference man lang na nga nagkalain-lain ng mga classifications sa tropical cyclone is because of the wind, no? The speed of the wind. Kag ang potential nga maging impact, no? Sa sinayang bagyo. So, unahon naton kay first kid man, no? Ang tropical depression. Iniangi ang wind speed up to 61 kilometers per hour. The zone nag-impact sini sa tropical depression usually nagadala ini sa moderate to heavy rains, no, nga may arasang minimal lang na wind damage pero makakosang flood. So sa gihapon andam lang maski tropical depression pa ina, still sila nila gani bagyo gihapon. Next to tropical depression, we have tropical storm, okay? Ang ini naman niya, kung, kundi diba ang tropical depression, up to 61 kilometers per hour, kung maglapaw na dira, kag maglambot, up to 88 kilometers per hour, tropical storm na inaagida consider. Tiindriya, sarang na, no, nga makadamage sa mga light structures. Kag, pwede, posible gani, no, sa tropical storm, nga magabot ang mga kahoy or kakahoyan. So, medyo ba baskog-baskog ang ginatawag na tropical storm. Next to tropical storm, pag naglapaw na, ano, 117 kilometers per hour ang wind speed, buti ningon, severe tropical storm na ina. Ini naman niya, makatugas ang structural damage, no? Posible mga brownout, no? May power outage, kaga coastal flooding. So, sa mga muna ning malapit bala sa mga areas, sa coastal areas, muna ginapa-evacuate na, basta severe tropical storm, kay posible ang coastal flooding. Next to severe tropical storm, we already have the typhoon. Ang typhoon naman, kung maglambot, tub-tub, 184 kilometers per hour, no? So, that's 118 to 184 kilometers per hour ang wind speed sina. Diri naman sa typhoon, syempre, severe na gidya, no? Or tuma na ang damage. Mahimo, pwede sa mga buildings, mga large-scale flooding, kag pati na ang mga dangerous storm surges. Again, ang sa mga coastal areas, sa Mumana, ginaabisuhan na, no? As early as possible, kay tinahibaluan na nga po, posible siya maging typhoon because na-measure na ang iyang posible man na wind speed. So, may mga advices man nga maglikaw or magsailo na sa matagas ng areas because may ara sang danger of storm surges for typhoon. And lastly, ang pinakamabaskog category, just like ano, sa kay Yolanda last time, super typhoon, nagasobra na abi ini sa 185 kilometers per hour ang iyang wind speed and very or extremely destructive na gid ini siya. May arasang catastrophic damage and widespread ukon lapnagon nga power and communication outages. Ang naibaluan pa gid nato ano, sa super typhoon, once gani makatuga sa gidatawag nga extreme destruction, wala na ni ginagamit nila. O, kung nadumduman ninyo, pagkatapos na nagtupa si Yolanda, wala na ini nagamit paliwat. Okay? So, at least, you know na, pag naghambal sila nga, ang pera, tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon, kag super typhoon, hindi siya mga kategorya, depende sa ilang wind speed. Kag, syempre, sa impact, kung mag-igo sila or mag-landfall sa mga kadutaan diri sa pungsod sang Pilipinas. Next time, you know.

just like Houdini. Kinahanglan ko lang mag-escape. Madami yung salamat sa pag-upod sa ato niya yung extra drive on a Friday. Magkabalik ako by Sunday, alas 9 sa aga, tutup alas 11 para sa ato niya Sunday Pinoy Classics. And don't forget also, pagpatak 12:30 until 2 para naman sa ato niya nga Classic Rewind. Let's enjoy ang mga throwback songs naton or throwback hits sa mga tuig sa to on a Sunday. Dali lamang sa XFM. By the way, this program is brought to you by Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang makahatagin sa ato sa clear vision kag makasuporta sa aton niya nga eyes. May ara ini sa lutein, beta-carotene, zeaxanthin and vitamin E just to protect and syempre maging komportable kita sa aton niya nga vision. Magpakalag and itry ang Vision X Plus gahimo sa Yes Health Incorporated nga available sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP Generica, sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Rose Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyong lugar. This has been Mommy G. Very careful lang sa ato niya nga mga katropang on their way home. And kung diin man kamo nga mag-enjoy para sa siniya nga Friday night, do it with care. Madawagigisalamat! Halong!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 litro ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Mag-sister pain.
5: Muscle fever.
4: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
5: Mag-sister pain.
4: Hanggang pain.
5: Fast and safe.
4: Sister pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sister pain.
5: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sampong Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako na tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sampong Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mag-ibisan labod ka.
3: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
4: Department of Agriculture. Kamusta ka?
5: Hayong hapon.
6: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: exciting.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape, nadamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Exciting!
6: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so, nabibigit sa mga DJs nila, kanta, bla,
0: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kid, dapat.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: XFM 103.9 Extra Drive.

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.
4: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay.
3: Wala ka lang music, magkatapos mukta ko, blam. May arap kayo sa mga balita, blam. So, namin, kaya mga DJs na lakad.
0: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how, kita pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Tingin mo!
0: XFM 103.9.

0: Boss Gold.
1: Ako si Morito
2: na namamaga ang aking atay.
1: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
7: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.